0: Baka, ano po, tawag sa bata ko nga, wain na. Ano na po, may sumog na.
1: Ako na ako na
0: Bulti man lang hanggang nila nga may palayo. Ano sila na, nga, ano nga. Ano, amulit ko nga na, ano lang, may ano na eh, may tayo na.
1: Pero si ma'am, paghalin nyo, sino binig pala nyo?
0: Bata ko.
1: Kailang edad sa bata?
0: 11.
1: Ah, 11 years old. So, babae? Ay, lalaki. Tapos ma'am, nang anong nabiling may hinip?
0: Why? Why? Why? Ito may inbiling. Kaya anyway, dito na sa kasbalay mo. Ang nalala dito ko nga isubot ang tao. Dito sa piyak. Kaya why na tao da mo?
1: Okay
0: ma'am. Why na tao?
1: Okay.
0: Kaya mo itong nga sa nga naglapta din. Labot na mong why na biling.
1: Pero, idealin niya, balay mo yung kalayo.
0: Wala lang ko idea kung din dito gahalin niya ano, kalayo. Kaya labot to, why na dito?
1: Balay mo, pagkakita mo na lang yun ang bilay
0: okay. Ego na lang
1: ito ka. Oo. Anong imuling na, may changi ka?
0: Oo, may changi
1: ka. Ano mga maligyan mo ma?
0: Mga kare-kare, frozen, ano, bugas. Tatlo ko ka, sakong bugas.
1: Ano yung maligyan? Mga changi?
0: Arap mo, arap mo.
1: Ah, okay. Sulit mo, pila na yung mga na, iba nga halit mo.
0: Pagkakulit mo, mga cash na
1: bilang. Ilang cash mo?
0: Pwede na mo.
1: Ilang amount ng cash mo?
0: Ilang ako sa mga tao. Nabay lang ko sa amin niya, pagbigyan ko na din at makapinig ko muna yung tumulong na lang. Sa mga ko eh, ano, pinanglanon.
2: Oo. Oo.
1: Sige naman. Ma'am, salamat, iba.
0: Thank you.
1: Oo, ma'am, ganda, ma'am. Petro no? Kaya mo na din ang isa sa mga, ano, sa mga residente, dali natin.
2: Pero, kato pang France, why pa may identify? Why pa na balaan
1: ko din? Busgit. Why gito sila minaliwa?
2: Why gito balaan ko sa din?
1: Kaya ganyan nga kwarta, ano, dali ng kalayo.
2: Oho, pirato ka, no?
1: Salamat din sa inyo. So, tika to Parwin, gahulat kita sa further update from Bacolod City Fire Station regarding there is investigation, bala, sa fire incident, no? Kaya nagyunta, direkto po rin mismo sa Puro San Cidos, Barangay Simag, Kagabi. So, may, base nagsulod na ng interview na to, may isa.
2: Oo, pa-check tabi. Oh, pero katropang France, why pa yung ma-identify, why pa balaan, kung din ginaghalin ang kalayo?
1: Oo. Na, natanig ito po rin, hulat kita sa page sa Bacolod City Fire Station para ma-tulong tanong gusto ng investigation din, no? Kahit mismo ang mga tag-address ang sinugan, ganyan, ah, mga balay din yung nasunog, why did ganit ka? Malo ka lang.
2: Kalabanan, light materials. Kasi
1: kagabi, mga lang, pwede kagabi. Kasi there is a, I don't know kung kagabi, brown out na rin. Kahit dira sa bahin sa kapugerya, brown out mo.
2: Brown out to sa tunto?
1: Oo. Kaya takabalo kung ano rin. Ma'am, kagabi, brown out din. Eh. Ah, paano mapagtapos ang sunog? Ah, okay. May 20 panties nagsunog. Ah, okay. So, okay, ito po, Irwin. Antes mag-brown now, nag-umpisa na galing sunog niya. So, kaya mo itong resulta, sang nila ka mga balay ang sunog, no?
2: Oo.
1: So, ito po, Irwin, pamatian ito ng isa.
2: Oo.
1: Yung nag-pangapay ito sa bulig sa siyudad, kaya nag-emotional sa nanay.
2: Oo.
1: No, sa interview ka. Matapos, Sir Farwin, nga naka... Ang iyan nga balay, arala sa likod. Kalikon siya din yung naghalin ng kalayo. Sa ginhalinan bala, no? Sa sunog niya. So, si Rachel Salarda.
2: Oho.
1: Babati ito na.
2: Sige, ba?
3: Ma'am, good morning. Pangalan kanila, taliwat?
4: Rachel Salarda, sir.
3: Ilan ka na, ma'am?
4: 31.
3: Okay. So, ang ginhalinan, ma'am, sa sunog, ma'am, ang balay mo yan din, amtang?
4: Na already sir, sa may tubang sir, akong balay.
3: Tapos
4: ang nasunod dito sa likod sir.
3: Likod.
4: Ano, nag-spark lang wire sir.
3: Oh, okay.
4: Pagkakanta kami kagabi sir mo.
3: Gabi okay
4: kami. Gabi okay kami. Tapos, dati nga lang kami, nagdalaga na sila sir. Kaya nga, may sunog galit sir. Oh. Abi na mo, nag gamay lang nga, sir. Okay. Ay, galihan mo na ito dahil. Nag-lock

0: Tapos
1: kay nagbigla nag nagano lang kalayo sir, nagyak nagdako nag Diyos sir, gulpi lang gud Diyos sir. Tapos wala na gud kami nakuha sa biskuit sa saya. Na mo na nga gapan ang ginano ko lang pa ngayo, ulam la sir nga buligan na kami tanik sir ni mayor. Wa ay nagit kami sir.
0: Jani man.
1: Nakabataan mo? Ano, ubos kid kami sa mga utod ko. Gadugay, nagit kami niya. As in, wala nang gisira. Ano, okay lang yung mabaan kami. Oh, yes, pero may kami ka ba? Pero hindi lang kami nasalugan. Kaya nagit kami as hermano. Nagit siya, sir. Kaya, hindi nga ko na ang balay na mo. Itawagan ko tayo, sir. Sa pangabot na yan. Pero, malalit niya, sir. Ano,
0: nagyaman ko siya.
1: Ang bana ko, sir. Nagpag-imaras na mo. Kami nga lang dato. Kasi nga ako mga bata.
0: Okay, ano, bras ang bana mo?
1: Gapang isla na sila, sir.
0: Gapanaga?
1: Oo, gapanaga. Timing man, sir, nga si Banahon wala. Sa dalasa, pati ka, bana mo, sir. So, bumalik, tanga mo, lagi dyan, sir. Yung mga utod ko. Kami lang, sir, mo, puro kami na utod. May nakami, utod, at may. Kaya nga, sir, mo na, ginapangabay ko, sir. Kay Mayor, Mayor, buligay kami, Mayor. Gapanaga, panahon, kung si mo, meron nga, buligay kami. Ang mga balay, mga utod ko. Wala kami katuan, ang mga laki kami, Mayor. Napangayo ko sa inyo, nabalikan niyo kami.
0: Sige ma.
1: Ang walang minsan, madami kong salamat.
2: Ahay. Balakuon ba na sang ano, sang tag-iya sang balay nga nasunugan. Kasakit no, kabugat.
3: Kabugat ni Kata Parwin. So, kaya mo itong ilang pangakay lang sa Sima Kolod. Kasi sila mismo ang nakikuan din. Kanya sila nga sunog sa Kapitro Pangaling.
2: Oo. Aksidente ni abi mo. May menta dapat sa masulon da. Natabo na ni. Ang problema lang gid kay damo. Pinakabilog pa min panimalay na apektuhan ka tropang France?
3: So balik kay tropa Harbin, ang pinaka-latest na bring information is 22 families, 33 individuals, 14 kanan ng mga palayang natulog.
2: 14 households, okay.
3: So, lima ang partially burned, kag siyam ang totally damage. So, ang kapugustan niya halay sa Tufarwin is 120,000 or 120,500 pesos.
2: Oo. Kay Rachel Salarda ni, ano ni, ng totally damage ni sa Katropang France.
3: Wagit, upos, ganyan balaya.
2: Ahay.
3: So, yung isalina ni Tufarwin sa palayo, balay ni Mahilog. So, tiyan mo pa kayo na si ang asawa yan ni Soriata. Nakamoto
2: ka na parwin
3: nga.
2: Di ba
3: magkano siya ang 50,000 pesos
2: cash at kanina, naubos na. Naubos naman to. Oh, ahay. I hope nga mabuligyan na. Para sa mga kuturan ta, basta may mga sulu-sobra-sobra ka muna. Pwede man ta ka amot to ah. Bisan ano lang, pagkaon lang anay. Dinis lang ginahawas sa buong katropang France?
3: Sa karang guys, dapat nung pagkabi ka na parwin ng sulu, pero kaina, ipatulungan na to ato ko sila.
2: Oo.
3: Siguro na pang humos na lang.
2: Oo. Basta may himo naman lang yung tulda-tuldada kag dyan ang balik ka.
3: Amo gani na. Wala itong takong ano na, kahit yung kagawal, sabi na sa nagatubang sila na.
2: Oo. May pagkakad.
3: Si Kapitan Wasnaker muna. Atubang na sila na.
2: Oo. Ang syudad, may pagkakad to?
3: Amo pa na sa Harvey, no? Sigurado, na kaya sa set ka na. Or patulungan na sa syudad for the assessment.
2: Oo.
3: Para ma-accounting kung kasi ang mga beneficiaryo sa posible na huling may palagot na siya na tapos silang masunugan ka tropa
2: Harry. Ang mga ginabal nga sa mga kuturan tahalunggid. Kabalo kita nga, hindi, why man sang gusto mga katropang France ka masunog, pero ang gawi, tabla, kuryente, ambot lang kahit may mga balita to about sa mga butane ganiho. Nga di ba, tumayara sa mga fake nga butane nga hapos maglupok. Tungod LPG ang unod niya, hindi iya gas.
3: Yes, may kila na ganito sa mga operations sa Farway ng intelligence unit sa BGTO. So nga may nanakpan, hindi ka dito, may nanakpan na ito. Sa parang kita nago ito. Muli, kaya balik niya. Or ka, pati kayo sa illegal nyo, pero sa nyo, sa ting, no? Pero kasi Farway, under investigation, so nanugin niya ang katagdanan sa kalayo. Nag-resulta kung nakuha sunog, ramis mo sa Porosa Residos.
2: Oo.

0: orang Isuman. So, oh. Apro pa, Erwin, Ricky Sacros, City Cadre sa shooting incident na sa Bukahapon.
1: Sige, sige, ha.
0: Sa barangay Alihis. Sa may incident center pala, before, ng isa sa Black Atro pa, Erwin, ka do grocery block. No? At ito pa naman pa panahad, pangga panahad. Pero ano tapos, nawala ni kaya nga tayo na pangga pala. So, din yung natabo ang shooting incident.
1: Oh.
0: Kaya tropang Erwin, ang biktima, din na ito na pukiban, hinkilala ini sa kay Roger Cancelier.
1: Oho.
0: No? 53 anyos.
1: Oo.
0: Kinapatian isa ni Kuno Katropa Erwin ka family driver. So, ang suspect, yan nga kay Ingold Balay at umang balay yan ang giling suspect.
1: Ah,
0: kinilala
1: okay.
0: Kinilala ni Katropa Erwin sa kay alias Budoy.
1: Oo.
0: Doon sa mga residente isang Porok St. Vincent parang kay Alihis. Diri sa Sibal sa Makulon. Katropa Erwin, may mga na-interview kita ang kaingod balay din sa duwane, sa suspect at sa biktima.
1: Oo.
0: No? Yung kilala sa kay Raymundo.
1: Oo.
0: Hindi na ito katapagawin na tukipan.
1: Oo.
0: Na, nabatiya nila na doon may kumusyon sa tungas ng duwan.
1: Oo.
0: Tugtog na kaya nga pag sapake.
1: Oo.
0: May mga asunod-asunod na paglupok sa ginapapiyan armas lutang katapagawin. Kaya ang balay ni isang biktima at suspect. Ang may bangga isang other skinny, sabi na mga sulod ka.
1: Oo.
0: Kaya ang balay ni Raymundo, ng mga kilala, yung maling duwan eh.
1: Oo.
0: Para lang yun mismo sa higad sang Imprata, para sa iskinita.
1: Oo.
0: At yung kayo magsulod, para yung balay ni Raymundo, baka kinakatapak ang distansya, Katropa Erwin, para na nagdaday ng tang, ang balay sa biktima at suspect na nag-atubangay lang. So, sang kahapon to, may mga dinami, kaya na rin mga kasuwa, kasi pagkalipas na sila kaminutos, ang biktima nagwa mismo sa bangga sa iskinita nila. Disundan sa suspect sa ginayon sa Parwin niya din tiro sa mga sila kapeses.
1: Tupad balay ang barang nigli?
0: Tapos kay Raymundo, to isa kalupok ang nabatihan. Tapos kay Parwin, ako na to, ang biktima nagapao na, tinang suspect sa kay siya sa tricycle, may tricycle driver in it, tumibat, pagyo. Pero kaya ka na Parwin bakod sa adverse operation sa kapulisan,
1: nating
0: kaya nini na maresto, dali sa sawang babaeng sa syudad sa Makulod, pwede, pinagkalagyo siya kasi na kung gulong naman ka Parwin.
1: Oo.
0: No? Kasi sila yun siyang nalakpan ng kapulisan. Sa mga pagpangusisa pa po, pinangalan pa manigit Parwin sa nagkakaigong investigasyon sa kapulisan, kaya may mga information kita nga na-receive sa mismo mga Raymundo.
1: Oo.
0: Nado ginalikar magdudulo sa illegal nga droga.
1: Uy.
0: Oo, hindi pa magputa kung nagagamit din na ng duwan. Sa aligasyon sa Raymundo, ito nagagamit din ng duwan. Diba siguro pala huwag talaga balo kung nasi pala tinungaay now.
1: So, basilan siya, Naiman Bla?
0: Diba siguro ako sa ito pag insinte ko na eh. Sinigto nila, puro gagamit po. Wala ko no pusher, puro user.
1: User?
0: Ipag insinte ko na eh. Mas siguro pala nag-inamutay.
1: Oo.
0: Kung pa nag-inamitay. I think isang guru, payas ng guru ang amo.
1: Oo.
0: Tapos yung isaya, laban sa suyop.
1: Oo. Pagkatapos paghatag to, nasuyupan na.
0: Ito ra, eh.
1: Ang ginsuyupan, tumaon pa sila.
0: Ang abo.
1: Oo. Tingin sa to, sige, hibi-hibi, si mo yan. Ako nyo doon, kamulo niya.
0: Ang unang titimil, ito kaya sa isa.
1: Hmm.
0: Yung last nga tinaw ato sa isa eh, iti, why na sa, why na so?
1: Oo. Basta reklamo, sir. This is unfair.
0: Kaya sa man sila amot, kaya tabalo nila. So, tender investigation, panik ito farming. Pero galing tayo na tingala, kita nga nag-abot dito kung to ba lang, itiro kitang suspect ang biktima.
1: Kaya pa, Franz, ang statement ni Halina mismo sa suspect, no? Na nagagamit sila?
0: Ay, hindi ka pa parawin sa ilan niya kay Raymundo, ne?
1: Ah, kay Raymundo.
0: Kapag panay niya nila. Ako niya negasyon niya.
1: Okay, okay.
0: Oo. Hindi kita na yung mamati sa kapatalay ni Sangduan, eh. Sa natabo rin siya tingin sila, pero nandis mo sa intention Margalis, mamati ang si Alias Raymundo.
2: Hi, good morning. Pangalan, taga ni Tay?
3: Si Raymundo, panin siya.
2: Tay, ano ang natabo kahapon na naglabot? na partner to na tabo gapon tay.
3: Maguro may sinuya ay sila.
2: Oo.
3: Sa ano guro eh, parte guro sa transaksyon ng gram.
2: Oo.
1: Ano yung transaksyon ng iba?
2: Transaksyon sa ano tay?
3: Sa bato eh.
1: Ay naku.
2: Pero tay, ng dugay na ginis na yung may dumayin ligutaan, ginis na yung dugay.
3: Liguway man na sila?
1: Hmm.
3: Liguway man na sila?
2: Hmm. Pati kapon nga, mugin to kalala.
3: Gagawin na yung pito lang, guro.
2: Sino na yung pito? Duwagin sila?
3: Ang nagtiro eh.
1: Hmm.
3: Naitigin yung kagtuan sa isang magulan nito sa ano. Hindi, ngayon lang huda sana. Sikat eh. Pagka-priso, yung kagtuan sa presuan.
1: Hmm.
3: Pinabalan to sa nga yung tiro, ang gitsitipo mo.
2: Bali, ano yun ang suspect? Pariente man or may gumalangit
3: sila? May gumalangit na sila?
1: Mm-hmm.
3: Tabangan sila balay ba?
2: Okay. Mm-hmm. Pero masanin sila gaway, sir?
3: Wala.
2: Pero teka po, ano itong nabatian nyo? At least nag-tiniruhay?
3: Wala man, nag-baisay, nag-buwa, nag-apunti, mag-abugta ang isa. Pag-abugta niya, nag-buwa.
2: Oo.
3: Siguro rin sa mga isang isa.
2: Sa suspect?
3: Ang suspect.
2: Okay.
3: Nagyan yung biro daw.
2: Sa maling suspect niya, ari pa lang din sa sulot?
3: Kunti nagbata sa akin sa mga. Guro kayo yung batayan ni Guro.
2: Okay.
3: May plano din sa Guro.
2: Na tirawan niyo
3: ito? Oo.
2: Kailan ka lupang batayan niyo?
3: Dolim, bakit?
2: Oo. Puro nakita, magandang sitwasyon sa biktima.
3: Dahil wala ko kakita siya, nabatian ko yung nanago ko mo. Kaya pagkatapos ko...
1: Siyempre nagpatayin mo nanago.
3: Tapos ko dabok sa asalan ko. Pagkasunod ko,
2: umuha ko dahil
3: linupok.
2: Ito yung suspect na ano dahil tayo?
3: Lagyo.
2: Sa kay... Ito tricycle driver na siya ko na.
3: Oo.
2: Tapos sumibad.
3: Nagdiyo sa buro, nagpuli si Lia Balay.
2: Pagka din nasa akong suspect.
3: Ah, rin lang si Lia Balay. Kaya nasa
2: akong Lia Balay. Rodria, sino po dito si Balay?
3: Mrs. Yata, ang bata niya.
2: Hindi nga sawa niya. Ari man di galing ko po si Lia. So, ang biktima lang di galing kay Star. Isa, siya lang isa rin.
3: Siya lang isa. Okay, okay. Why naman yung mga pangabuhi naman ng mga bata.
2: Ilang ka bilang kabataan sa biktima tayo? Duwa. Hindi nga sawa yan eh.
3: Baging bulaga. Nasa bulaga tayo, no?
2: No, hindi ka sa Manila. So, siya na lang nagkaligay ay start.
3: Mm.
2: O, titay, ano ang... Kaya timigo, moments lang doon. Ano ang hambal mo sa pinapatagin ng isa?
3: Nagsuruan niya kita niya ay titi. Nagpadala-dala sa sangkaki niya sa... Kaya niya sa migo niya.
1: Puro tanang ikan. Migo ay nice nagli.
3: Gamit niya sa mga doon.
1: Teh, makumulang.
0: Oo. Katropang
1: Franz?
0: Oo.
1: Sa jagging ni si sir sa ila barangay mo?
0: Yaman.
1: Nag-comment.
0: Yaman.
1: Pero, abo na eh, kilala na. Abyan niya, suod nga abyan niya man eh mo?
0: Oo.
1: Si Raimundo, kilala na eh mo na sila da?
0: Oo. Eh, sila-sila lang man.
1: Oo, sila-sila man lang. Ay, kinano, manaya nga, wala rason-rason, bugat nga rason magtiniruhay ka mo, patsyon mong tao, tungkol sa mo na. Ay, sus. Pero, ti, ano, this is all subject for investigations ng polis,
0: ha? Yes. Pero, ang ato, Farwin, pagkita mo sa ating suspect, ang gulod ng suspect niya, Naiman, kasi parang siya mo na bigyan ng tao, so, kung nasunin yung tima.
1: Oo.
0: Eh, dito may mga istorya, kung nung bilang hindi amo, nandun na import na niya ang asawa ng suspect.
1: Mm-hmm.
0: Si naglagpot sa punto, hindi ka sa Farwin nga naglala, nagindala.
1: Oo.
0: Eh, sabang nanay, guro nga doon yung ka-akis ng suspect.
1: Oo.
0: At si yan yung import ang seven. Pero kita ka po talaga sa Farwin kung gagamit ang ilagay ng droga. Wala man tulo ah.
1: Why man?
0: Wala, oo.
1: Oo.
0: Hindi na yan, wala pa na. Kasi mo tayong sapayad ni Mr. Raimundo, ito yan. Kasi, nagagamit ko lang. Kasi siling sususpek ka, wala. Kaya rin, sabihan ko lang siya, Budo.
1: Sige ba?
0: Sige
1: ba? Ay, sus. Pinatsanayin ng istorya, mga katropa, ha?
2: Bali, inong sula mo nang natabo? Sir? May kabataan ka na kag... Labi ko ba tama, sir?
4: Salamat. asawa mo, din.
5: Nasales.
4: Pero daupod ka mo, kapuyo, upod ka mo. Okay. Te, nga nagkabagin sa puto siya nga, yung tiro mo yung biktima?
5: Ay, ano nga siya ako? Anong dugo? Anong alas ako? Yung press mo ang uwi, ano?
4: Oo. Napawag yung man ka?
5: Oo, napawag. Ano nga, sarap mo i-trap to na sila. Ano nga, makilala.
4: Okay.
5: Tapos na ako sa pasal ko na trabaho ko pero kung ano ko lalo daw kaya ginano ko lang kaya wala lang
1: dito. Okay na. Hindi team niya lang abi ko no.
4: Okay.
5: Uwi mo ko mga taga mo sa mo.
4: Tika mas dito ali niya.
1: Ta.
5: Ano ba yung sriya pa sa lolo ko ano patayin rin lolo ko doon.
4: Tingnan gina upot mo pa karmas.
5: Ito na lang naman sa sabala ko mga pang ship ship. Diba sa mga sira mo yung mga manok sa mga nasa mo.
4: For your protection ng gili ang armas to.
5: Ano man sa dugan, sumun ka kayo pa na hindi
1: protection o isang lisensya?
4: Gagamit ka mga
5: dua. Ano sir?
4: Illegal niya droga? Why ka may gagamit? Pero doon ganag mo niya sir kay Linaway?
5: Ubus dito, nabuhot na. Doon talaga mga usual influence sa mga sa mga laing istorya sa mga tao.
4: Okay. Doon sino nagpati? Ikaw o siya?
5: Siya ang ulit. Tapos ako muna sa ulit. Ano doon naging...
4: Tapos?
5: Na-treat na nila. Tapos kasarag abot sa
4: puno. Naging napahog yan ka? Ah, okay.
5: Nung nang bold na sawa ko. Basta mo nagtating alas sa sawa ko. Ang dalayan na blati.
4: Doon na dalay na sawa mo?
5: Oo nga mo. Kasi nadala na sa treat na. Hindi ako nung bugaan sa akin.
4: Okay, okay. Tingin, why ka nagpabarangay ha?
5: Hindi, usahin naman ako yung meron sa nasa kay chairman at mag-usahin naman dati.
4: Ah, okay.
5: Wala mo kumbalo ka naman sa nung.
4: Ito nag-yapon? Ilan ka na sir?
5: 37.
1: Uy, bata pa?
4: 37 ka palang gali. Anong bra mo?
5: Pamintura ka?
4: Pamintura? Ang asawa mo, ang bata mo, gindilin mo. May mensahe ka sa pamilya sa napatay? Sir? May mensahe ka sa ano? Pamilya sa napatay?
5: Ano pa tama? Ito na lang alam ko sa sila. Ang minus to.
4: Okay.
5: Nandulog lang manulog.
4: Yes, sir. Ang sa asawa mo yung kagbata, ay hindi din bugit sila.
1: Sakit-sakit yung pabangkot ba?
4: Mensahe mo sila siya, may ambas.
1: Mahibi ka niya? No? Pamisarunob lang sa bata mo.
5: Halong sila lang ako.
4: Tingnan, ang pamakot niya, napatay mo, kid.
5: Labo sa utensyola, no?
4: Okay. Sige, sir. Salamat, sir.
1: Oo. Arap pa man sagli sa insakto nga pa ni Muot, kitor pang Franz, ah. Nagtulo luha iya pagpamangkot mo ti mensahe mo sa imo nga bata kag asawa ara sakit na yang pamangkot siya mahibi ka na ya kon may ginahan ka dikay
0: nga do
1: pag ginulsol galing na impito sa kuno
0: bala ka galing bala dito no normal lang eh, sabi ng mata, ang kabadya siya kaakit. Pagaling sa punto yung nag-over to back hold ka na. Di-try ang pa-forbin niya kung mapasarin siya katawa yung manapagay niya sa lagi.
1: Pero yung chakto to nga, nag-hupot siya sa karmas. Kung protection man lang tani.
0: Kaya kinapin sa man, ikaw na ng konsekwensya kay karmas sa sagaan mo. Na gamit siya dito.
1: Ulihin ang pag-inulsol?
0: Oo. So, tingin ang firewind.
1: Importante siya mismo. Katropang France, ba? Ang
0: karoon ng aton nga,
1: Katropang France?
0: Yes, oo.
1: Importante, aras ba? Ba'y nagaling na. Nga ba'y isang nagagamit sa illegal nga droga?
0: Firewind.
1: Oo. At least, mismo sa ba'y nga nagwa, nga wala sa nagagamit sa illegal nga droga. Oo. Katropang France? 8:25 mga katropa, kita sa isa ka shooting incident. Nadakpan na ning suspect ara na custody na. Tupad balay man lang ang nagluthang sining biktima katropa. Balikan tas katropang France, ala lang gid. 8:25 mga katropa, oras dala sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Ma'am Jovi Amarente, morning. Salamat gid. Thank you. We're having lunch. Mga katropang friends?
0: Katropang Arvin, tiyan mo ito, no? Nag-confirm, yung burger sa suspect ato, na. Yung why siya nagagamit.
1: Why siya nagagamit siya?
0: Oo. Eh, ang tanayin sa pamilya, sa suspect, tingnan ka itong katropang Arvin, kaso, siya nalang nag-registar, itong mga bataan niya, why na ito nag-puli. Dalim ako nun sa may sa kasabi sa Madrid sa Bacolod for galing si Dalim ako sa palapit ko nung ay
6: hindi ka nakasunod
0: yung guys ano lang pagsunod ko dara sa division nga na
6: oo
0: well pero sige lang ipar pa ng pamilya sa biktima so at least nakapapiga ko at ito sa suspect para ma palantay ako para rin ka ganun ba suspect kay Katie siya nang sa likod niya nalimos ang payment mo
6: oo.
0: Oh, eh, ang biktima ko, hindi naman ito ka bal ito. Hindi na patay na. So, kaya yung isa, ako na lang ginaitipin, saan sa suspect ako galing nun niya, yung anak patay dito. Pero katapos, wait pa pati, asa na lang pala si police sa Captain GRAS. Ang station commander sa Makulit City Police Station 7, ang host sa investigation, sana ako din siya tingin silid kapon.
7: Well, sir, under investigation pa rin natin. Tulalahayan na lang yung sila na yun, no?
8: Okay.
7: So, ang ator nang din na, kwan, initial nga din na, conduct, eh, may daw may, heated argument ng insult between them, no? So, hanggang naglunta rin na yung shooting incident.
8: Okay. Pero sir, prior sa insidente, sa sang kagina, may away na sila nga natabo?
7: Base sa investigasyon na muna, muna ito ang kwan. Pero dahil sa subong ongoing, dahil po ng investigasyon ka.
8: Okay.
7: Kung ano yung katulad na may mga, kung may mga previous silang away or something like that. Pero sa okay. Akin na, base sa interview na ito, interview sa ating investigator dito sa area, prior sa pag-ulutang, may heated argument kinatapos.
8: So doon nag-sabta na yung gilagali, ha?
7: Yes,
8: Pero sir, bali ang biktima, paano ni Naiman? Din yung biktima, kagang suspect?
7: Kasi kilalahin sila. Kilalahin sila sa kilalahin silang nadua. Kasi bali sa pag-asisa naman, neighbor man sila, neighbor.
8: Ah, magkaingot pala. Pero na ganun yung biktima, sir? Nga na gano'n yung biktima? Dinihali ng biktima? Dinihali ng biktima, sir?
7: Dira mo lang alin sila sa ilang balay. Kaya ang ilang balay, kung malapit mo lang sa dalan, dira mo lang sila na inestriyamay.
8: Ah, okay. Pero ting suspect ni, nagpuli pa ni sila kung nagkuarmas o kung nara na dahan siya ang armas niya?
7: Bakit sa pag-kwan sa investigador ta, no, at ipitay ko na, nagdalaga ng isang pagkato sila balay kung nagkuha sang armas lutang.
8: So bali, doon naglagta na ipan sila, sir?
6: Nagkuha sa armas?
8: Or dito nila tiniro din ito
7: ba balay? Siyempre sa karsada doon ang tiniro niya ako no, and then tiniro niya and then nagkadalagan pa niya after nga nahigo siya. Pag sa matumba na daw pinunusigin na ano niya pag ito.
8: Hindi ko na
7: nangawlog. Tiniro niya.
8: Ba't di ba naging finishing niya pag-ilis sir?
7: So ano man nagawa. Pero ito doon wala man siya sa ulo. Ang higo niya is more on
8: balawas lang.
7: Kagsaliyag ako.
8: Okay sir, bali anong nakuha sir sa incident, place of incident sir?
7: Ang belongings lang sa nga ito na biktima do, cellphone nyo lang.
8: Okay. Pero ang any empty shell or fired cartridge?
7: Wala. Tapos ang may nakuha sa mga empty shell okay. Or any evidence from about the firearms.
8: Yes, sir. Okay.
7: So probably ang armas na gamit lutang is
8: ano, sir?
7: Revolver.
8: Reakal 38. Alam mo na.
7: Okay.
8: Pero anong oras ang suspect naman? May armas na siya?
7: Muna, inibisigaran ba pa kay susubong, no? Initially, WDI, malani ko na ito si Cole.
8: Tatas ko, driver. Pero ang biktima, ano niya, sir? Driver man?
7: Wala pag ito sir na kwa na. Gina-ongoy pa yun ng kwa sa atin ng investigador.
8: Na, okay.
7: Wala mong ano, wala na yung mga background nga doon.
8: Okay. And ano yung sir, suspect at large ni?
7: Yes, nagka-apply sa kagina, nagka-conduct ko sa hardcore sa operation, and
8: na-arresta siya.
7: And, luckily, nakuha natin siya.
8: Okay.
7: So, dumari din sa kumakasya.
8: Bali din sa sir na nagutan eh, sir? Dito lang sa ilaman, or?
7: Somewhere in south na siya sa Makulod nakuha.
8: Wow, dito siya.
7: Dito sa area, sa lungpat.
8: Ah, okay. Gamit ng motor ya? Tricycle ya?
7: Yes, sa motor niya. Yes, sa motor niya.
8: Okay. Pero ano ni sir sa family, sir? Ma-file kaso?
7: Yes, sir. File kaso sa mga ongoing natin na pag-documentation. And, maybe by tomorrow, ipa-inquest natin sila kung matapos natin mga documents.
8: Ano sir? Murder, sir? Murder, no?
6: Initially, threatened to murder.
8: Murder,
1: murder,
8: okay.
1: Murder, okay. Murder, okay. Ay, po natin dapat, polis, ang suspect, ah. Nga, why na naka, palagyo pa kag, na arestado yun sa polis, ta?
0: Namugan kita pa. Yung mga naging pag-update, ah. Kahit ito yung mga sub-cancel ni Bra, yung mga kabusod yung samo na ni. Yung matakpan. Pero kung ito mga ready, sana yung suspect, hindi dali-dali.
1: Oo. Ari ha, puzzle ni. Kahit ito, mga nakpan sila, makilalas na yun. Pero kung ready yung tandem, why na? Nada.
0: Kani man, si ready yung tandem niya, muna ginagala ang nag-blider, ah.
1: Ay,
0: nabaktan o ina-identify ito sa mutong. Ahay. Sige na. Tingnan ko na naman yung update patrol. Sige na, sa drop goes sila mga bukol-bukol sila mas matumang sa Santo Casco. Para sa nagawin niya, pilitin ng Pilipinas at Katanias. XFM
1: Live Reports. At tropa, sa mga init sa ulo natin, kinanglan, kabalo kita mag-control, kabalo kita mag- patahaus ang init natin. Ang isa sa mga ginahimo sa rekomendasyon sa mga eksperto, once nga init ka, take a moment, anay. Lakad ka, palayo ka, anay. Let it sink in. Pamisaron nyo ang maglaylo. Pabayaan taan ng oras kay maglaylo ang init sa ulo para magpangimabaw ang aton pagpaminsar sa mga konsekwensya sa pagsipin. Kay tuod man mo, kung may matabo, abi for example, nga mga amuna, kalabanan sa mga kuturan, tagapaminsar naman lang, maris back lang ko, matuwaan ko lang yun. Abla-abla. Para sa mga kuturan, ta, nga, sige man niya, otis, paway ng anay, dere mo pa, pabayib lang anay na. O, takabaro ko ng dalom, gidman sa kaway nila mga katropa, amo pa rin pinaka-pamangkot karon. Ano gid ba na ang halinan sang ilang baisay? Droga ba na? Or mga isyu sa binaranggay? Amo pa nang atud ba? Ah, ibalo. Kay kun pa makuton yung tupad balay nga. Ano na? Droga, bro. Pero kung suspect naman sige dia, dugay na ko na, may threat na ginapahog na ko niya sa una pa. That's why kin himo ko ni tungod sa naimpito na ko sobra. Pero wait akwalo ko na nung dalong pagid sang away nila ba sa tropa. Ang kutsi rin. 8:34 na, mga commercial ko anay. Haboy ko ang mga obligasyon ta. Pagkatapos balik kayo ta mga katropa sa dugang ang mga balita. Stop on.
9: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 The Secrets of Hell.
10: Tumanya ni importante Sir Josel nga matalupangod na to nang aton sa niya kurason kag aton sa ikaugatan kay imagine na bala Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Josel kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Josel.
11: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kay wai pa siya kay balo gali kay hypertensive naman siya mo.
10: Especially sa primero wai nga dan symptom ni hypertension Sir Josel no. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang mani makabulig sa aton sa ring kurason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL kay ang problem Sir Josel kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL naganubo sa ring HDL nga suppose ang LDL amo gidya ang manubo so ginabuligan niya panubo ang LDL gina improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ko nang aton sa ring HDL mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ikaugatan kag mapanami ang blood circulation sa ni kag sa regular sa ni kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
9: The secrets of health.
11: In the absence sa mani abidokle may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sang mani. Where can we get all of this bioactive compounds ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglalain sa nga organ sa ato sa nga lawas dokle.
10: Ang isa Sir Josel sa ma-recommend gid nato no nagakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
9: Santhon Plus Gold.
11: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada. Sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
12: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
11: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
10: Gintuyo gani Sir Josel kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon amoning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sininga lawas Sir Josel. Tikapin pa ginupdan pag idinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Josel para hindi pala madali magpayos sang aton sining mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Josel, kulang na sa exercise.
12: Santon Plus Gold,
11: dira sa Santon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
12: The Secrets of Health.
11: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
10: Amo ni bintaha, yes, Sir Josel, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ninyo lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josel, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Josel, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josel sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana Sir Josel nga nagasunod sa itong programa, wala ni sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josel, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sa ni, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santon Plus Coffee Mix.
13: Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbilis at
11: agusta. Santon Cold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener ya stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
10: Correct Sir Josel, kag ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant Sir Josel, no? Kaya ang ti ang Santon nga daan dyan ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josel, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
12: The Secrets of Health. Supple Plus Gold. Supple Plus Gold.
14: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
12: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape na may taglay na anti-cancer.
16: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
17: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
18: Ice yan!
17: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
20: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
21: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipagpunin sa nawadlaw ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain!
3: Tanggalang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
22: Ako gali si GC, head security sang isa ka mall. Nakatilaw ko sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis sang akon nga panit. Kana may gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
18: Xanthan Gold Coffee Mix.
23: Nakapangapi ka na
18: kag nagwapo ka pa.
23: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
24: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Xanthan Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Xanthan Plus Gold at Xanthan Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Xanthan Plus Coffee Mix.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
27: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
28: Premium D3 Coffee Mix.
27: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
31: Ha?
30: Oh, ma? Ikaw na?
31: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
30: Clear Skin Herbal Soap?
31: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
30: Hala, tingala ko naghuben ka.
31: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
30: Ma, baklan mo man kusina, ha?
31: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
30: Oh, galit, diriyo.
31: Ah, dali na.
32: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
33: Sister Pain.
34: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain.
33: Sister Pain,
35: tanggalang pain, fast and safe.
36: Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
37: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan.

0: beauty conscious gid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nga gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM 103.9.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Magtipon na sa mga entries
3: para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo.
2: Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog.
3: Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos.
2: Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners.
3: Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone.
2: Hindi na magpaulihi, mag-intra na.
3: Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo.
4: See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.
5: Nga, XFM, kid, how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
6: Ay.
7: Wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga amin, bigit sa mga DJs nila.
8: Wala sa konkreto nga sa bat.
9: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X.
8: Simply,
5: may how, kid, ah.
8: Oo, enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid, how?
10: Timo!
1: XFM 103.9.
0: Balancing ang mga komentaryo.
11: Pwede,
8: yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
12: Balik din mga katropa, oras natin, alas 8:49 na katuanta sa kamankala ng mga katropa. Kondiris Bacolod, may shooting incident, may nagluntad, mantong shooting incident dito sa kamankala, no? This time, ang biktima, 78 anyos katropa, ginutang sang wala makilala ng suspect. Wait ako ba, no? If it's insurgency related, ng mga insidente, or base bla personal grudge naman or pagdumot-dumot sa mga katupad balay or sa mga himata or whatsoever. Check on ta mga detalye mga katropa sa mga balita kaupon sa kay katropang Winston Villanueva.
1: XFM Live Reports.
12: Katropang Winston, may aga.
13: Win may nga gas kag sa tot mga tagsa-tagsa katag palamati kato pag win actually ari kita gid mismo no diri sa lugar sa diin ginlutan ining 78 anyos nga si tatay Carlos Mercado no residente ni sala kang Purok Ara diri sa barangay Tabugon tapon na asud-asud nga lubok ang nabatian sang mga nag-estar malapit sa diin sa puan, no? Ang ining lawas, ining tigulang, kaga sang ilagin palapitan, no? Nakita na dito ang dugoon, kaga wala na sang kabuhi ang ining tigulang. So, katropang win, na aga nagkuha, galiin siya sang kawayan, nag-isinsa sa iyang asawa, kaya makuha sang kawayan, kaya ginakudal-kudal niya din, no? Ginakudal ang sorya na itong kina, talaga may interview man kita sa asawa kay na. Daga sunod sa iya nga naglisin siya ining iabana na magakuha sang kawayan. Kay dugang nila kudal kay sunod sa iya nagbalhin sila diri mismo sa proper manapit inini sa merkado publiko sang barangay Tabugon. Kay dito sa ilang ginharinan nga lugar daw may may mga hindi maayo man gakatabo, may ginabato sila. Pag ginabato nila nga balay, kaga daw may aras ang komusyon firme na suno sa asawa, no? Nga ginadinay giniya na ang iyang abana, wala iniyaga pangita sa nga kontra. Nakikot na lamang inisya kahapon sa ginsugiran nga ang iyang abana, gintiro dito sa halindiri sa ilang abalay, guro mga almost 1 kilometer lang, no? Mga 800 meters away lang ang kalayoon sa din nagluntad ang inipaglutang sa iyang abana katropang win. So pito kasud-asud ng lupok pag suno sa ilagri, no? Nga mga pito man nga pilas ang naagom sa nga biktima na gintunaan sa iyang kamatayon nga katropang win. So wala pa sang suspitado nga matumod ang aton mga kapulisan kagapadayon pang ginausisa kagidayang bisigaran ang motibo sang sining paglutang sa kay tatay Carlos katropang win. Tulong naman sa kaya iyang asawa, no? Gano'n, sining iyang abana, doon nasuspitan ni sila. Iya, manakay na nga Balsaton.
12: Uh-huh.
13: Na doon sa Laan sila kunubala.
12: Nga.
13: Ay may mga... May makita, bingin ng mga bagol, tulaan. Sa ilang balay, kagaya nasustituhan, ini sila nga daw. Pero ako ya, na nagapanghilot siya, no? Nagapanghilot. Pero ginasustikan sila.
12: Oh.
13: Na nagapang, ano ba nga, tinaga nga iwit. No? Pero ginadinaya na katopang win.
12: Hmm.
13: No, wala na sila sa abilidad or wala na sila. Kaya mo sa inang aktividad, bangon nga naadlok sila sa Ginoo. Manambayan kayo na. Kaga samtang ina-interview nato si Gani, ara pa kita sa tubangan sa ilang imahe na bala sa Santo Niño.
12: Mm-hmm.
13: Kaga sunod sa iya, hindi ginalamay mo.
12: Mm-hmm.
13: Kaga may kumusun magaling na tabo, sunod sa iya, sa naligad Miyerkules.
12: Mm-hmm.
13: Kaya daw gintayaan, isa puno, sunod sa iya, gintayaan si Armas Lutangman, sang ginasustikan nila. O ginabanta nila nga mo niya ang naghimo kaya nga ba na katropang win. So batas of now, padayon pa ang pag-investigar sa aton mga kapulisan kung ano din ang motibo sa pagpadlutang, kung ano ang ginggamit nga kalibre sa armasutang na nagresulta sa kamatayon ni Carlos Mercado, katropang win.
12: Pero kinmention mo katropang Winston, prior sa insidente, kaya may ara sang lokomosyon gintayaan sa atong suspekto na report sa pulis.
13: Barangay daw sila, pero gindinay, no? Gindinay, no? Ginapatawag ini sa barangay posible ang ininga persona, pero gindinay ini sa ginaligar, no? Nga persona, ginagkaya sining kasawa sa biktima, kagasunod sa iya, nga wala, yan, wala siya nagtaya, kagin pangiwanay ini.
12: Anong pinakamalapit nga ang gulo? Hindi sa insurgency, hindi man sa tupad balay, ato ang kontraya before?
13: Posible personal grudge. Personal grudge sa ini kay Tropang Win, kaya daw ginalantaw sang asawa, may ara sila sang land conflict sa party sa duta. Kaya ito abli, no? Malisya. No, malisyaan ang ilang pagpamulong.
12: Oho.
13: Kaya sunod siya, daw ginasalaan sila di ang agapanghiwit. No, pero ginadinaya ini katropang win. Pero huwag takabalo.
12: Huwag
13: takabalo kaya daw may mga previous pa ini nga si tatay nga nga daw kaagi ini siya sa tapgol. So huwag takabalo na kung ano ba, ano pa gid ang madalom nga motibo ng sini nga pagpanglutang biktima.
12: Pero amo ni personal grudge or probably insurgency related man ang pinakamalapit nga posible ang gulong inalantaw natin na Rica Tropang Winston, no?
13: Isa lang eh. Ang may nakaano kay lang, nga daw isa lang katawo.
12: Ah?
13: Daw isa lang katawo ang nadiparaan, nga daw hindi mo nila kilala. Si tatay, abi ka Tropang Win, daw posible dumalagan pa ini siya. Ay siguro ang blood stains ba? Siguro mga 50 tubtob ano pa eh, mga 80 metros pang kalayoon sa lawas kung sa dinsa nga nasapuan na Katropang Win. Kaya dito pa sa sulod, no? Medyo sa sulod pa ngayon. Ako yung picture nga gisend ko sa imo, pagwa na na malapit sa Pamalay, pero nakadalagan pa ini siya, pagwa, posible, kaga bangod sa mga blood stains nga makita sa lagyan, no? Antes na kasampuan niya nga lawas.
12: Oo, latlatun talaga ni Kun, anong ang gulogid sa nga itong kapulisan angot sa pagpatay sa kay tatay niyo? Galiti, may edad na na? 78 anyo?
13: Oo, magaling. 78 years old na, no? Kato pang win, amun na gani sa sunod sa asawa. Nga daw, hindi naman bala nga daw sa katigulangon, kag sa lawas ang iyang abana, sa sitwasyon sa iyang abana, nga ako, tani, namun na nga brutal, no? Nga kamatayon para sa iyang magum sini, no? At sunod sa iya, wala sila sang kontra, kag daw wala ka na kunukwaon sa iyang abana, daw hindi na gani kuno magambal, masabat na sa may pamangkot ka, pero sila niya nga pala istorya o kung hindi na siya mo ang yang abana katropang win nakibot na lang ini siya sa ibaluan kagabi aw kaapon nga gintiro ni yang abana kay patay
12: why gid may nagkita kung pila kabilog nagtiro pila ka tayo
13: maligwin ang lugar maligwin although may aras ang isa do mga tatlo kabalay pero kay maligwin ang lugar katropang win kaga puro lang sound sang lupok ang nabatian sa mga tao. Kaga kung banago ka, hindi ka gin makita kay do kasi utan gi sa katropang win eh. Kasi utan isa daw medyo lasang lasang balang may mga tagas ka kaoy kag mga ilamon na may katubuhan pa abi. So may dako mga daw bato balang daw bukid nga bato. So may strategic kayo, mayo nga lugar ko na panaguan mo kada maka-exit ka gidya kay may mga dalan nga hapos ka maka makapalagyo ka to panwin kaga kun magdulom na pwede ka nakagwa kag hindi ka na makita kun sa sila nga lugar kaya malayo-layo gawa sa dalan ang area.
12: Pero well siya no kun anong maging resulta sa investigation sini ka to pang Winston.
13: Yes sir, so ko lang ka naman sa aton mga katropa, kaga aton nga sa bantayan, sa aton nga Facebook page, ang mga updates din sa pagpanglutang sa kay Tatay Carlos Capon, nga nagresulta sa ang kamatayan. Kaya subnaw, ang aton mga kapulisan, wala isang suspitsado, kag negatibo man, motibo katropang win. So lumatag natin ng update pili karon sa Rikta Diri sa Barangay Tabugon para sa Gaugyon ng Pilipino sa Pilipinas. Di si katropang win sa Torres Villanueva. XFM News, Kapanggalan.
1: XFM Live Reports.
12: Oras mga katropa, alas 9.00. Una tuntiri ang mga resulta sa investigasyon sa PNP ta. If it's a personal grudge, katropa, kagunano pa kabudlay justify abi mga abyan kung may duda ka nga hiwit or aswang or nano pa nga mga superstitions naton sa isa ka tawo nga naghimo sa sang hindi insakto sa korte abi kabudlay ipamatud-an na. So base bla tuod man nagdumot kag nagduduha base nga nagpaminsar nga nagpanghiwit ni kag sila ni naghimo sang amuna nga mga buluhaton ti bali base ginsukot pero daw kabudlay sang una pa eh mapati ka pero subong I don't know no hi 78 anyos ang biktima dito sa Kabankalan nga ti pila na kadlaw pila na kabudlay pila ka na tuig ni paway na lang niyo no pero despite of that napatay pa. It's a minute after 9 o'clock. Mga katropa, Melanie Martisano, may aga. Always kami nagpamati sa Sityo, Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Salamat, Gid, sa pagbasa. Greet lang. Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Salamat, Gid, katropa. We have Len Talde. Ma'am Len, mayong aga. Pag-greet ko lang si Jessica Gonzalez, Rihanna Gestro, Miss Pa Marino, Ma'am Janelle Lonario, Ma'am Maricel Largo, Diana Bocani, Pastor Winston, sa amon nga CEO Dr. Rimilito Oy. Salamat gid, no? Salamat kaga sa kay Sir Edmond Pamerola nga nagaupod man sa aton programa. Jody Cabrera, may aga, thank you. Salamat gid. Kag sa kay Nena Arevalo Katoliko. Good morning, Wolf's Eye. Ma'am Jovi Amodente, direct from New Zealand. Thank you. Ibubo ko na yung mga responsibilidad ko katropang Chris. Balik kayo mga katropa pagkatapos sini.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9

0: Mahusay,
1: Sanzone Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake na akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Sanzone Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Sanzone Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Sanzone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Sanzone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Sanzone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
0: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Sanzone Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Sanzone Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Kung vitamin C, tanda

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric,

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Gary, sa ka-service ko.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms present, consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-cola.

0: Atom Gold Coffee Mix. Madakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
1: X. XFM.
2: FM.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Hindi naman
2: blanamon makaya. Nag-trust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Kagapon mga katropa, nag-sumiter na sa National Expenditure Program. Ang aton ehekutibo kag na presenta naman sa Committee on Appropriation ang budget ngini mga katropa. Medyo marakod ako ini siya, pero hambal nila, hindi man naman nakadako kumpara sa nagligad ng mga tinuig. No? Ang proposed budget under sa aton National Expenditure Program was 7.2 trillion pesos. Nga para sa 2027 fiscal year, no, para para sa ano, para sa 2028. Abal nila na nubo ini 6% taas ini 6% than the 2026 budget mga katropa. Ginak lang taw nato na no location, no, 7.2 ang pinakamang sektor nga pwede hatagan sa dako nga ano, dako nga budget mga katropa. Ginalantaw ni ang Department of Education kag mismo ang allocation naton sa social services naton nga mahaboy sa 2.5 trillion pesos. Ang pila ka mga economic services naton naka-allocate di is 1.8 trillion pesos naman.

0: no, para sa mga support infrastructures kag mga agriculture programs, no, sa aton nga pungsod para sa food security niyang kampanya. Ang Department of Education will get a hire of 976 billion pesos para punduhan ang size mill ka mga sobra ka mga classroom. Department of Public Works, sunod na di 644 billion pesos mga katropa, no? Pero medyo nag-init to kahapon ang deliberation sa Committee on Appropriation because nga ti may nag-motion to for parliamentary courtesy sa presidente. This will cut short sang deliberation para sa budget nga ginproponer sang presidente. We have now Arika Rosalina naton, former ACT Party List representative, Ma'am Franz Castro sa aton linya. Let's talk about this. Ma'am Franz, good morning. Welcome sa programa, ma'am.
1: Magandang umaga, katropang Erwin, at sa inyong mga taga-subaybay dyan sa Paholo.
0: Maraming salamat po sa oras po ninyo. Ma'am, may deliberation na po for budget yesterday. The highlight doon is that it's supposedly deliberated, but there's a parliamentary courtesy. Sir, ma'am, ganitong proseso, nangyayari ba talaga ito sa Committee on Appropriation na, okay, let's cut short the deliberation, let's approve it, and through, because of parliamentary courtesy na galing sa presidente?
1: Well, nangyayari talaga yan. At taon-taon, struggle yan ng makabayan. Kasi kahit before, kung maalala mo, mm-hmm, kahit na Office of the Vice President, mm-hmm, tapos yung DAR, DOJ minsan, kasi nga ano eh, no, pag President, Vice President, at saka mga former House of Representatives napunta sa Executive, parang nag-ano ng extra courtesy. Pero ito nga ay tinutulan namin. Kasi hindi naman talaga kailangan yung ganyan dahil budget ang pinag-uusapan. The whole, ano, no? The whole office.
0: Tama ba?
1: Hindi naman yung personality.
0: Yes, po.
1: Kaya laging tinututulan niya ng makabayan yung elected na parliamentary courtesy.
0: Sabi daw, tumatagal yung mga deliberation if doon pa lang sa Committee on Preparation, ang deliberation medyo maduguna. So they tend to just cut short the deliberation at saka doon na lang sa formal presentation ng budget doon sa ano, sa BICAM.
1: Eh talaga naman ganun. Kasi ito lang yung pagkakataon ng kongresista na makausap face-to-face yung mga head of the agency.
0: Opo.
1: Kasi pagdating sa plenary, ang kausap mo na doon, yung kapwa congressman, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. So, mas maganda yung mga sagot, mm-hmm, yung mga ipapaliwanag sa kongresista, mm-hmm, ay dapat ay galing sa mga head of the agency themselves.
0: Oo. And yung pinaka punto dito, yung transparency sa budget proposals,
1: yes,
0: na to. Oo. Yes po.
1: Tama.
0: Uh-huh. So sa inyo, you are opposing sa ganito mga proseso na ating mga kongresista na hindi dapat, pinag-uusapan dapat dito. Dapat iniisa-isa natin ang mga proposed budget. Magkano yung proposed budget ng every department? Magkano yung pupunta sa social services po? Ganun po ba?
1: Yes. Oo. Yun naman talaga ang ano eh. Wala namang sinasabi sa batas eh. Na-exempt mo ang Office of the President, Office of the Vice President, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Wala namang ganon. Nagiging traditional lang yan. At nagiging kapritso, nagko-compromise yung leadership, no, ng Committee on Appropriation and mismong buong house.
0: Punta po ako sa ano, because may mga maraming mga katanungan kasi of course we have two spare chunk of appropriation every department doon sa health, doon sa ating infrastructure, sa education natin, 7.2 trillion pesos. Malaki po ba o tama lang ito?
1: Saan yan?
0: Yung national budget, proposed national budget for next year.
1: Opo. Tumaas lang ng konti no, dun sa last budget.
0: Oo.
1: Well, talagang malaki.
0: Oo.
1: Kasi malaki rin yung ating inuutang. Diba? 18 trillion na.
0: Mm-hmm.
1: sinasabi na ang makokolekta lang for this year ay mga 5 trillion.
0: Mm-mm.
1: So, deficit na naman tayo ng 2 trillion.
0: Oo.
1: Diba? Tapos, marami rin kasing mga nakalagay sa budget na hindi naman kailangan. No? Dapat ilipat sa mas kulang na mga budget like yung education, health, pabahay, agriculture, 'di ba? So 'yun yung mga mahalaga.
0: Oh.
1: Kaya tingin natin, malaki ito doon sa kung i-combine natin yung revenues.
0: Oo. Dito po ba sa proposed budget, gusto ko lang maklaro kasi hindi din namin napag-uusapan dito, yung confidential fund ng ating presidente that reaches 4 billion pesos. Andito na po yun sa 7.2.
1: Yes, oo.
0: Oh.
1: Yan nga yung lagi naming kino-question.
0: Mm.
1: Kasi mula pa nung panahon ni Duterte, naging ganyan na yan, 4.5. Ano, 4.25 billion.
0: Opo. Opo. Opo.
1: Ang budget ng president ay 10.15 billion.
0: Opo.
1: Imagine, saan ka naman nakakita ng ahensya na almost half ay napupunta sa confidential and intelligence fund.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talagang questionable talaga sa amin ito.
0: Opo.
1: Yung ganito kalaking confidential and intelligence fund.
0: Opo.
1: In the office of the president.
0: Dahil po, kasi bumabalik tayo sa issue ng transparency. Kasi ito yung Kongreso, yun na nga, I'd like to borrow the statement of Congressman Antonio sa ating representative na Tenio, na kapag Vice President, ito, malakas yung panawagan ng transparency. If the budget ng presidente, parang okay lang, okay, let's just pass dito, pag-usapan na lang natin. Sige, okay na, parang ganun po.
1: Oo. Parang ganyan nga yung nangyayari.
0: Uh-huh.
1: No, sa pagbibigay ng ng parliamentary courtesy.
0: Uh-huh.
1: Buti nga ngayon ang OVP hindi na binibigyan ng ganyang parliamentary courtesy.
0: Uh-huh.
1: Dapat ay pare-pareho.
0: Uh-huh.
1: Tama naman siya si Congressman Tunio, pare-parehas ang treatment.
0: Uh-huh.
1: Wala naman dito pro Marcos or pro Duterte, di ba? Kasi budget ang pinag-uusapan dito. And the Macamayan Bloc has always been consistent na maging transparent, maging accountable yung mga head of the agency sa kanilang mga budget at paggasta.
0: Oo. Ma'am, what do you think the most dapat mapunduhan na mga programa? Kasi dito is proposal, yung Department of Education will get a bigger chunk of the budget. Ang Public Works and Highway, which pangalawa, tama na po ba? Dito tayo sa edukasyon magpondo at saka secondary na lang yung Department of Public Works and projects natin.
1: Well, sinasabing the highest budgetary priority is on education.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung tutusin natin, itong more or less 4% na budget ng education compared sa GDP ay hindi ito sapat.
0: Opo.
1: No, kasi ang standard nga at minimum ay dapat ang 6% in international or 20% of your total budget. Pero hindi tapos pa rin talaga, hindi ito talaga sumasagot sa dapat na pangangailangan ng ating edukasyon.
0: Mm-hmm.
1: At itong DPWH na ito ay matagal na itong halos pumapangalawa, pumapangatlo doon sa education. Pero nakita naman natin kung saan ito napupunta. Diba?
0: Oo.
1: Sa corruption lang siya napupunta. Kaya kailangan i-rationalize.
0: Mm-hmm.
1: Itong paglalagay din ng malaking budget dito sa DPWH. Ano? At tignan yung kung gaano katitibay sa standard yung paggawa ng mga project. Kasi ilang taon lang, biro mo, itong mga tulay na to ay bumabagsak, di ba? Sa ganong kalakas na ulan. Kaya kailangan talaga ay nirarationalize itong budget ng department. Kasi halimbawa, may mga budget na pare-parehas ang amount. Tapos last year, ganon din naman ang budget. Tapos meron pang iba, no? Ang dami ng mga nilalagay na infrastructure project, hindi lang DPWH.
0: Uh-huh.
1: Meron pa dito sa Local Government Support Fund.
0: Opo.
1: May mga infrastructure project din dyan. Itong TICAS,
2: Opo.
1: Na budget ng military. Mm-hmm. Merong infrastructure din dyan. Itong NTFL CAC, mm-hmm. may infrastructure project din dyan. Kaya talagang ano eh, kanya-kanyang kurakot eh. Oh. Sa bawat ahensya. Oh. Kaya kailangan talagang ma-rationalize ng mga infrastructure project.
0: Oo. Oh. At saka mapag-usapan talaga, mapresenta sa publiko.
1: Yes.
0: Ito, may detalye. Hindi namin alam eh.
1: No, may detalye ang bawat proyekto.
0: Oo. Yun. Oo. Ma'am, if you don't mind, I would like to ask, dun sa deliberation nyo, sa mga ganitong sitwasyon, magkano kayo yung na-allocate natin for national debt natin, yung binabayaran natin? Kasi, yun, tumataas na yung national obligation natin eh, sa mga utang natin. Magkano kayo pumupunta dito?
1: Well, automatic kasi yan eh, no? O merong automatic appropriation sa pagbabayad ng ng debt service. At ito ay, parang interest ko yung binabayaran natin. I don't know the exact figure, pero malaki ito, substantial na budget ito na nilalagay doon sa debt servicing. Kaya talagang kailangan din talagang tignan yung mga proyektong binabayaran ng utang.
0: Opo.
1: Kung talaga bang baka naman ito ay white elephant na katulad nung Bataan Nuclear Power Plant noong panahon ng Marcos regime, no, yung first na Marcos. Kaya talagang tignan kung saan ito napupunta.
0: Ito pupunta na po sa plenary pagkatapos pag-usapan ito. Doon sa during your incumbency, you are confronted with unprogrammed na mga projects dito. Do you expect na mawawala at saka hindi na to mapapasok sa 2027 or baka meron pa rin?
1: Meron pa rin, alam ko, no, na mga unprogrammed appropriation.
0: Uh-huh.
1: Noong panahon ko, especially noong 19th Congress, no, tatlong budget yan na nataksihan ko.
0: Uh-huh.
1: Yung mga nilalagay sa unprogrammed appropriation ay parang naglalagay lang sila ng budget doon or item.
0: Uh-huh.
1: Pero pagdating sa bicameral conference committee, ilalagay nila yung mga mahalagang budget like yung gratuity, benefit, ilalagay sa unprogrammed. Tapos ipinapalit yung mga nasa unprogrammed doon sa regular budget.
0: Opo.
1: No, yung meron talagang regular na budget. Kaya yun ang nangyayari. Kaya kami sa makabayan, ang gusto talaga namin, wala itong unprogrammed appropriations. Kasi kung gusto natin na meron talagang budget para sa unexpected na expenses for the year, so, kailangan yan pag-usapan.
0: Opo.
1: No? Kasi diyan lalaro ng bicameral committee yung pagpapalit-palit ng budget para doon sa pagkakuhana ng pork barrel.
0: Oo, kasi alam naman po natin dito nangyayari yung mga magic-magic, yung magkano yung kay congressman, magkano kay senator. So parang ganoon ano. Kayo po you're expecting na mapag-usapan ito at saka maging buo yung kongreso. Para sa wala na ng mga program appropriation sa national budget next year.
1: Well, kinakwestiyon nga ng mga kongresista namin yan ano ng makabayan yung tungkol sa unprogrammed appropriation, pero ang sabi ng DBCC, kasama ang DBM diyan, no, ang Central Bank, ang NEDA, DevDev. Ay talagang hindi tatanggalin yung unprogrammed appropriation.
0: Okay.
1: Pero babantayan pa rin natin, no? Babantayan ng mga bayan. Anong gagawin dito pagdating sa final copy na ng budget natin, yung magiging GAA 2027?
0: Aha. Ayun. So anyway, napag-usapan yung budget, ma'am. Punta ako konti sa impeachment. Nakita po kayo namin sa impeachment court. Pero so far, ma'am, may pupuntahan po ba ito, impeachment? Kasi mukhang marami na tayo mga witnesses na andyan sa impeachment court and they're saying na, okay, there's a budget spend para sa confidential fund. Yung AFP kahapon, sabi nila, medyo nagulat kami kasi may budget pala na ganito. Pero na-certify naman ng AFP itong mga spendings na to.
1: Well, oo nga, no? Diyan nga natin masasabi na baka nabudol itong AFP, diba? Ng Department of Education sa pamumuno ni Vice President Duterte.
0: Apa?
1: Na hindi nila alam, nagbibigay sila ng certification di nila tinatanong kung saan gagamitin, tapos i-justify pala doon sa 15 point something million
0: Opo.
1: Ng Department of Education na binibigay sa mga ganitong training, pero hindi naman pala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya narinig ko na yan ano, sa Committee on Good Government
0: Opo.
1: And Accountability noon. At yan ang malinaw na panloloko sa mga mamamayan no, na gumagawa ng pondo na tapos kumukuha ng proyekto galing sa AFP at ginajustify no ito doon sa COA no as expenditure doon sa confidential funds na, kasi yan pa lang no, yan pa lang ay betrayal of public trust na no, na tingin natin ay ano na, malakas na ebidensya na yan para sa betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution.
0: Oho. Pwede pa na yun, yung Department of Education natin, magkakaroon ng surveillance operation sa mga eskwelahan?
1: Well, ginagawa nga nila yan eh. Tinututulan nga namin yan. Ano? Kasi pati mga teachers, pinoprofile nila. Di ba? Sila tinuturing nila na parang merong mga terorista doon sa elementary hanggang high school. Di ba? So yun ang presumption ng Office of the Vice President. Kaya nga sila nagkakaroon ng ganito daw na mga surveillance. Kaya talagang ano no, yung red tagging, militarization sa loob ng eskwelahan ay talagang hindi dapat na nangyayari. Yan, katulad niyan, may mga training ng mga AST na ano ba to, kasama ba yung permiso dito ng mga magulang, no? Bumupunta sila sa mga DepEd, nililitarize nila yung mga DepEd schools. Kaya talagang tinututulan namin
0: ito. Ma'am, pero let's get to the bottom of this because at the end of the day, the impeachment would need 16, as mentioned ng presiding officer. Can we possibly reach the 16 numbers to convict the vice president? Anong sa pananaw po ninyo?
1: Well, makakatulong dito ang mamamayan, di ba? Sila yung bumoto sa mga Senado. So, yung mga persuasion ano ng mamamayan, no? Pwedeng gawin ng mamamayan para ma-persuade yung mga senators natin, at least 16 ay bumoto. At tignan talaga no sa ating mga senator judges, malinaw yung mga ebidensya for conviction. Kaya wag na silang magbulag-bulagan dahil dun sa political ang situation, at naniniwala ba sila na mananalo for president si Sara Duterte, ganong ang dami niyang mga violations sa Constitution at betrayal of public trust. Ito ba yung gagawin nating presidente? Kaya talagang ano no, kami umaasa pa rin doon sa ano no, sa doon sa ating mga senador na malilinaw yung kanilang mag-iisip at makukuha natin yung 16.
0: With this, Ma'am Franz, maraming salamat po sa oras ninyo. God bless po sa inyo.
1: Lamat, Katropang Erwin, at sa inyong programa.
2: Franca, Diretso. Bullseye.
0: Hindi naman tayo mga katropa, si former ACT Party List Representative Franz Castro sa ating paratuntunan sa Bullseye. Kay, sa rambal natin, dako ang budget sa Gapon sa nga, aton nga Department of Education. Mention ko lang mga katropa, ang ginalantaw di is ang budget for your DepEd is 976 billion pesos. This will cover sa mga classrooms nga nagalabot sang 6,500 ka mga classrooms. Dapat ipatuman for that fiscal year. No, kung hindi naman matapos, pero ti masugdan na. No? Ang Department of Public Works of and Highways sa DPWH may ara sa sang dako man ka budget. No, secondary, ikaduwa sa Department of Education. Managalapot sa mga katropa sa 644 billion pesos. No? This, ang 103.5 billion pesos i-alokar para sa flood management, mga katropa. Way pa ta gin-mention, way pa natin ma-mention to, nga ang mga issues, ang ghost project, ang mga nagkalaguba, nga mga flood control, nga wala pa matagaan sang atensyon sang aton nga pangulohan, matapos kaginhambal sa presidente nga okay, may ara sa mga kamalabalahan kag korupsyon nga nagaluntad sa mga proyekto sa gobyerno. So, chikonte nila, taonte ni, ang Department of National Defense May-ari budget mga katropa pang 328 billion pesos. All right. O kag ang Commission on Elections kada panawagan nga dugang sa budget, padugang-dugang ni sila kuno budget kay kada mo pa sa preparation nila. This is for the 2028 elections mga katropa. 23 let's round off na lang, 24 billion pesos ang ilang ginapangayo, ang ilang allocation dito sa National Expenditure Program. No, proposed budget for 2027. Ang Office of the President naman mga katropa, may aras ang budget nga 10 billion pesos. May aras ang confidential fund nga 4.58 billion pesos nga confidential fund. Ang aton nga presidente, medyo nagtaas ang kilay sa pila ka mga ano, mga progressive o kung mga ano, sa mga kabayan blocks nga ay nano. Isyo na nga ginkasangkutan sa vice presidente ang ining ano nga confidential fund. And then here we go again, ang aton vice presidente may aras ang 4 billion pesos plus nga confidential fund. Why not nga katunta ang gamay nga chunk sila di pagkatapos i-appropriate nato sa mga importante nga mga proyekto sa tuyo, no? Di ang mga intelligence fund abi mga katropa hindi ni siya maano, hindi ni siya ma-account because may sa aton nga layi nga hindi pwede mabukad na sa, hindi pwede may liquidation for confidential purposes mga abi. So ang spending hindi sa subject for liquidation sa COA submission certification lang kinanglan si B. Amo man tabo sa talatapan sang Vice President na certify ang ining mga intelligence fund for spending for surveillance operation. Kundi man nimo on sang Office of the Vice President no? And it seems mga katropa dire though nakita ta nga ang istorya permission transparency ba sa budget naton daw kabudlay no, daw kabudlay iduso, daw kabudlay i-plastar na kay ti kun presidente na ang nagapakayo sa budget mga katropa, duko tara mga kongresista no. Pero gani kun kontra partido daw grabe nga mga deliberation amo na ginaalmahan sang tao subong. Sige ti kun transparency ni istoryahan ta dapat alalangay tanan, why kita sang double standard di, why tiya sang favoritism sa di no, ti ambalman to sa mga congressman sa hindi presidente na na ti ano kinalain no. These are all public funds nga dapat mahibaluan naton ang kagastuhanan mga katropa sa panahon ngani na experience naton ang ginamitay sa kwarta nga halin sa aton sa mga proyekto nga wala ba nag-exister. Ang mga ano, ang mga ghost projects nga tub-tub subong hindi ma-resolbar. Tub-tub subong nagapadayon nga nagatindog nga paramakutanon sa paminsaran sa Pumuluyo. Ang ghost projects gini. And now sa pagpanalasa kag pag-igo sa aton sang habagat, grabe naman ang binaha sa Metro Manila and part of Luzon, no? Question sa tao, sige di na to ang budget sa aton flood control diin na to kag pila naman i-allocate naton para sa flood management. Hambal to nila is 1. Pila to ang flood management nga from DPWH mga katropa nga ginambal dire is 1.3 billion pesos sa flood management dari sa Pilipinas. Pero pamangkot yun mga katropa, if may aray kita budget for next year sa panahon sa habagat madula ng pagbinaha sa Metro Manila, dari mga katropa medyo na pendeho, medyo na baldading presidente. Sige, grabe ang pagbinaha, di na tong project na, di na tong budget nga ginarokar natin sa flood control natin sa Pilipinas. Team Medyo Salasala, subong eh, no? Oras naton, 9:36 mga katropa, mga commercial ko na eh. Balikan tani ang aton nga pagpanglagad pagkatapos ng mga tanong doon. Standby.
2: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
5: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
6: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sunzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang Sunzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
10: Vision X Plus.
11: Marami na ang natulungan.
12: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Sister Pain.
18: Ako Valise Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Zantone Gold Coffee Mix.
19: Ang bagong Zantone Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, ay may arami sang luta kag collagen. Ang Zantone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
0: Zantone Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Zantone Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
20: Gold. Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Sunzone Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
17: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliin uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
17: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
21: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amon dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akin, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Palain mong kusang kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
6: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: XFM 103.9.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Na XFM kid how?
11: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
10: Na XFM kid.
12: Inani ang music ah.
10: Na XFM kid.
12: Ay wala ka lang music magtapos bugtaw pa may ara sa mga balita. Blabs ang amin bigit mga DJs nila kag
13: wala sang konkreto nga sabat.
14: Wala sang katumbas nga rason kun naka X.
13: Simply
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga XFM gid how.
15: Timo.
8: XFM 103.9.
16: Balancing nga mga komentaryo.
17: Hindi
16: nga nag-atrust ang public opinion
8: objective.
16: Prangka kag diretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.
19: Sa ginaproponir kay budget mga katropa for 2027, kaya big spectator kita, ginaom kita nga ang mga program pa appropriation. Mamat amat na sa dula, no practice na bisang aton kamara kag sa aton senado nga okay, may ara da gin separar nga mga unprogrammed appropriation ibutangan nyo na lang. No? Ti kun pilaman sa unprogrammed appropriation sa aton national expenditure program. Katropa, ti lang taon ta this year, no? Kay para malikawan ta ang bahin-bahin lang. Okay, sa... Madumduman nyo to? may ara sa mga allocation ng mga project sa mga kongresista sa Kamara. And all of those are taken sa unprogrammed appropriations natin sa budget ng ginpasar sang presidente. Pero kung dayon ta, ang awais na di katropa, alliance manabi sa mga kongresista. Kung sinong mga kalapitos presidente, kag sinuto nagupod sa presidente, makaangkod sa mga proyekto, no? Makaangkod sa mga projects, abi, no? Ang sa DPWH gid medyo mainit ni mga katropa, abi, no? Kahit sa mga flood control projects, so, sa mga infrastructure programs natin, no? Nga kung pabayaan ta lang, ay sus, ang hakab sa mga kongresista at sa mga kontraktor, ara Japon. Ara na Japon, sumong. Ha? Ara ba Japon, sumong. Kita mo, ang mga kongresista at may mga kontraktor man sila, nga ila, no? May ara ba na sa mga kontraktor nga kilala, ang ibang to ara sa Metro Manila, sila pa nakakuha to sa mga project sa COVID. Nabla, may connect mo, may kilala mo, may ara sang influensya mo, no, sa politika. Kaya ini mga kontraktor, mga katropa, amo man ang mga funding agency sa mga politiko sa panahon sa eleksyon. Kung nagadako si kontraktor, gadako man si Kung. Kung si Kung may proyekto, o kung si DPWH may proyekto, nungod man sa pagpanikasog ni Kung. Abalo ka man din ni Kong, singa, kung hindi ta mayo to, hindi ta magparapit sa presidente, hindi ta makaangkon sa proyekto eh. So, go with the flow na lang ta. It seems, mga katropa, amore ang mga tradisyon na sa Kongreso, kag sa Senado, nga kung hindi kaya lapit to, hindi ka matagaan, mabasbasan sa mga proyekto. So, wala kami himo to, kaya kung ikaw congressman, wala ka proyekto sa distrito mo, wala ka pulos ka opisyal, ha? Pero ang pinakasentido, ginanghakab na. Way pa na kabalo, katropa. Ato ang ginhimo nga independent nga ahensya para mag-imbestigar sa flood control, may nakasuhan na bla. Sino mga kongresista ang naulamids na to? Dopi lang nahot man lang. Sa amo to kaya damo-damo nga mga proyekto bla nga may ghost project, ha? Dito lang na maan mga kontraktor, ha? Napatay ang ininga investigation, nagpundo sa mga kontraktor nga kontraktor once magpiait ni kag kun papiaiton gid man ni may ikanta gid nga mga ngalan sa mga kongresista, sa mga opisyal sa aton nga gobyerno kuntani galing daw dira lang gintapos, gin-control ang investigasyon na tapos nung sa mga kontraktor. Sa mga kontraktor, hulat-hulat naman nito nga matapos man ang bago nga administrasyon para at makagawa sila. Malimta na malay isang tao mo, no? Malimta na malay isang pumuluyo, ha? Ang ining isyo, mabotang naman isang sa memorabilia sa mga flood control nga wala na ga-exister kag mga flood control nga kada tuig ka kaguba. To, hambal nila dapat maguba kuno kay para may allocation gid para kada tuig, no? Kay kun insakto dalan, way guba ang dalan, wala man budget request kada tuig. Ti medyo andi mga kongresista ta kon mag-amoni, no? Kung magkanta to mga contractors to mga katropa, no? Galing ti subong nga panahon, hindi pa. Tanahon ta matapos ang terminus. Ang ato naman lang, constricto kita sa pagpasar sa aton nga budget sa dason nga tuig, dapat wala man pinilian ang kongresista mo, no? Kay equal footing man yung gahom sang mga sanga sa gobyerno, no? Para sa checks and balance ngayon hambal natin ang presidente, ang ehekutibo mapasar sang budget for next fiscal year is scrutinize sa mga kongresista sang kongreso kung ano ka mga appropriation nila historiahan sa plenary pagkatapos iplastar sa Bicam with of course ara ng Senado sa mga budgets, budget deliberation gini. And then until nga ma-aprobahan ang budget sila mga katropa, no? So early as now, ga-preparar na sila early as August ang aton nga Office of the President para antes pa man matapos ang 2026 plastado ng budget karon, no? Dugang na taka dugang budget. Dugang na taka budget. No. Pero anyway, amo na sa, no? Diri traditions Pilipinas mga katropa, kung ano ang magic, kung anong pwede mahimo. Wala sa imposible para sa kongreso mo, no? Kung sila yan nakapungko na, bala kamuda, bala na. Dobra bla. Why na sa may gina istorya pa nga, chikon tani, istoryahan tani ang mga budget kaya tubangon ta mga ahensya sa gobyerno, no? Tingay dito lang tas plenary, ipatawag lang tas la. Kag deliberate lang sa budget kag sa mga ahensya sa gobyerno kung pinaba budget nila to may mga adjustment i-adjust na lang to na yun daw marami sus kita mo daw na mo sang mga proyekto kung kis ang agin punduhan pero wala man nag-epekto just like sa mga classroom sa una may mga budget kita nga agin allocate para sa Department of Education no pero pinakabilog ang nahibo ng mga classrooms. Na-istudihan na ba lang saka sa suldo sa mga maestrata, mga manunudlo ta? Di ba? Oras na to, 9:51 mga katropa. Morning sa kay Ma'am Renita Cuenca, may aga. Dira sa inyo, thank you. Merlin de la Cruz, may aga. Sa Upper Mambato, sa Tuoy, Himamaylan. Ma'am Lentalde, Ropena, Pedrosa, Wilita, Jumar, Leo Dilin. All Viveros, kag salamat gid. Okay, thank you so much, Ma'am Erlinda, sa pagkupot. May tauras ha, was naman ta mga katropa sa pagpangalagad ta. Diri sa aton palatuntunan bullseye. Kita na kita, boss naman. Okay, sa ngalan sa aton technical partner, katropang Chris Alvarando, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President, Dr. Remile Tuoy. Ako naman sa katropang Mitch Salinas, nagpaalam. God bless, have a nice day.
8: Bullseye XFM 90.3
1: Sample Plus Gold.
15: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
17: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
17: Pinahusay.
1: Mabili sa mga butika.
20: Kape na may natural energy boosters and

0: MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi Retaiti.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabya nato ng nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape pero lain gidya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa

0: Sando Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang San Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suki butika.
2: Madalas akong puwet sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng San Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
1: San Tone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gin kusang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May sample kang vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty's

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalid na ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold, coffee mix.
2: Ako si

0: Lion. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Makinig sa mga mga.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: exciting! Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Babatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926 555 415 0. Edukasyon para sa ikayong lawas.

0: Kasakit sa nawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok ngagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sin kasing-kasing mo. O pangginlo iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan ng pagigugma mo.

Magbalik ng kapag-six ang lawas ko. Kinangan na namang makahalindirin ni baby. Apang, sa diin kami mapatulong. Gusto, si mama, ay, ang maayo pa. Tawagan ko siya. Mangayo ako sa patawad. Nakahibalo ako nga nabalakagid sila sa ginbuhat ko. Naglakat ako nga wala nagpaalam sa ila. Ay, bahala na lang ha. Wala na ako sang bilinan kay baby. Tungod kinahanglan ko nga magtrabaho para sa palaabuto niya. Ang cellphone ko. Tawagan ko si mama. Nakahibalo ako nga wala pa si papa sa balay sa amusin nga oras. Ato ini siya sa trabaho niya.

0: ako. Nga dako ang sala nga nabuhat ko. Apang liwat ako nga nagapangayos ang patawad, ma.
1: Madugay ka na namon nga ng patawad, anak. Kaginain daw na kami sa imo. Magpauli ka na, palihog.
0: Madam, maging salamat, ma. Boss mismo, mapauli ako dila. Kaupot ko ang baby ko, ma.

0: cute kid yas nga ako ni na blues ba?
1: Ang silingon mo. Guwapo. Kag nakasunod sa akon.
0: Che! Nakasunod sa inyo ah.
1: Te!
2: Nagatulok na siya sa inyo. Natingala siya siguro. Tungod lain naman ang mga tao nga ara sa palibot niya. baby, ari na kita sa pamilya naton. Kag amo ining aton balay.
0: Kag madamo sa mapalangga diri sa imo, baby.
1: Aw matuod, baby.
0: Si Papa, ari na siya.
2: Oh,
3: hindi ka magkabalaka. Ako ang bahala.

0: subong. Aking paghihapon si Papa sa akon. Wala ni gihapon ako ginasapak. Kung ari ako diri sa balay, wala niya ako ginabugno. Wala malanggani siya bisan nagkapasiplat man lang sa akon.
1: Pabayin na lang ang amay mo. Maligad man lang inang pagsunggod niya. Kagsugiran ko ikaw, kung wala ka

0: Siyempre. Ginaulit-ulit man niya si Baby RJ.
1: Matuod ma?
0: Oo. Ginakugos man gani niya kung kaisa.
1: Sana umat. Bisa nang ako na lang anak ang hatagan niya sang atensyon ma. Nalipay na ako sinha. Ma?
0: Hmm? Nga anak?
1: Nagaplano ako nga akong makalakat-lakat na si RJ. Mangita na lang ako sa markilahan nga balay malapit sa ginaobrahan ko.
0: Ano? Anay kay amat-amat na nga nahulog ang buot sang amay mo sa bata. Ipalayo mo naman siya. Hindi man pagulpi ha? Okay na lang anay ini na nagaobra ka bilog nga si Mana. Kag nagapauli ka lang kung Bernes ang hapon. Nagasunggod na si Papa mo sa imo ha? Gani hindi paghulat ta nga pati ang anak mo madulaan man siya sang gana.
1: Nag-abot na kid man ang tion. Nga nagsiparar kami sa ilistaran sang akon anak. Kag nagmalagana na gid man ang akon amay sa akon. Kag nahamot ako magpanumdum. Hindi ko gusto nga itampad sa ila ang bahin kay Ragi. Tungod, hindi man niya ako pagpakaslan. Kag karon nga nagpropose inisang kasal sa akon. Mas nagbakod na gid ang akon pagpati. Nga hindi na dapat nga mahibal-an pa sang pamilya ko ang bahin sa iya. Ay, sa kutob sang akon masarangan. Ipakigbato ko ini. Tungod, lain naman nga kasakit. Kagkalain sang buot ang ihatag ni Rocky sa ila tanan. Apang kung paano ko inipakigbatuan, wala ako makahibalo. Wala ako makahibalo.

dapat pa sang lawas ko ah. Nawala pa ako sang gana nga mag-report sa akong trabaho. Apang, naluoy man ako magpanumdum kay Sir Dillion. Ginabudlayan siya kung wala ako sa luyo niya. Ay, mahimos ako ah. Kinahanglan ko man nga magtrabaho. Hindi ko dapat nga dalahigo ng akong obra sa personal ko.

0: Husay, Sample Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement from me.
1: Gihimo sa maca o glavuaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System pain.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.

sa akon, ah. Tungod lang sang kapaslawan ko sa pagigugma. Napabayaan kong kaugalingon ko. Gintago ko ang akon katawom na ginalaga sa mga kalalakinan sa to. Ay, siguro, di una, agod ibalik ko ang kung ano ako sa to. Hindi ako magsuksok sa uniforme. Kinahanglan, bilang personal assistant ni Sir De Leon, mangin smart ako tulogon. Mabutang ako sang light makeup, kag mabutang ako sang lipstick sa akon bibig. Kag ang akon buhok, hindi ko pagpungson. Lainon ko naman ang hairdo ko. Sa edad ko subong, kinahanglan ko ang duha ka bagay. Ang realidad, kag ang praktikalidad.

0: You look very nice, Mama.
1: Matuod, anak. Hindi ako daw kabuki.
0: Ba? Hindi ha? Kagapagwapa si mo, Ma? Sigurado na makakita ka na sa mangin papa ko kung mag-amo ka sinakagwapa per mi, Ma?
2: Bawa, papagid ya.
1: Pili yung anak ko nga ini. Ah, Manang, ikaw nang bahala nga magluto sang sudan para sa ugto, ha? May isda pa dira sa ref. Isigang mo na lang siguro. Magbakal ka na lang sang duga nga panakot sa tindahan.
2: Ate, huuday ah.
1: Okay, anak. Kiss na kay mama, ha? Kay ma-work na ko.
0: Bye, Mama.
1: Bye. Ubusan mong pamahaw mo, ha?
0: Yes, Ma.

Tabo ang nga bata. Tagtipikal gid nga lalaki. Wala ginag-usik sang tion para i-flatter ako. Kaginapabugal ko gid. Nga napadako ko si RG sa husto nga pamaagi. Bisan single mom ako. Kag siyempre, sa bulig man sang pamilya ko. Ay, apang, hindi gihapon madula ang kabalaka ko. Tungod, paano kung mag-eskwela na siya? Matuod nga ginabato na sa katilingban ang illegitimate children. Apang, may nabilin pagid nga iban nga nga mahuyugon magpanggubas ang ila isigatawo. Kag kinahanglan yung handaan ko ina subong pa lang.

0: ma'am. May transaksyon ka pala sa sulod sa opisina? Ay, di lang paliyog.
1: Manong guard, ako ini. Si Farah. Ginbunghay ko lang ang buhok ko kag nagbutang sang light makeup. Wala ka na makikilala sa akon?
0: Ay, hala. Sorry, mama. Sorry, gida. Sorry sa pag-awat ko sa imo.
1: Okay lang nung, sige. Dako ginangin bagos ang nawong ko. Ngabisan si Manong Guard. Wala gin makatalupangod na ako ini. Ibutang ko ng bago sa lamesa ko. Anika, masulod ako sa opisina ni Sir Dillon. Aga pa ini. Sigurado nga wala pa siya. E-check ko kung natinuan na inis ang maayo ni Manong.
2: What the hell? Hindi ka makaipanong ang panuktok? Farah?
1: Good morning, sir. Sige, mabalik na ako sa lamesa ko. Hala? Aga pa siya?
2: Farah?
1: Sir?
0: My God! Farah? You look different. Mas matahom ka pa sa una ko ikaw ang nakilala. Wow! Katahom din sa iyo mo.
1: Kinapulas niya sa iyo tudlo ang ako na wong. Salamat, sir. Sige, matrabaho na ako.
0: Madali na.
1: Nga, sir.
0: Naging bayahan mo ako sa nagligad niya gabi. Nahuyaan ako. Daog ko pang gintampa sang pilakabisis sang gintalikdan mo ako. Ginbayahan mo ako. Pati ang singsing ko. Nga, Farah. Nga.
1: You won't take no for an answer. Porsigido kagid sang tion nga to. Hindi na ako makahibalo kung paano ko ipaatag ang kaugalingon ko para mahangpan mo ako.
0: Kasakit na si mo maghambal, Farah. Wala akong makahibalo kung nga ang nagsubong ka na sina. Apang gusto ka. Wala akong nagabaton sa kapyerdihan.

0: tropa, bantayin kasugpon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, kagatun man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.
2: Diri lang sa inyong paborito nga estasyon. X

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
3: Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: The Secrets of Hell.
7: Kaabala kinang lanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables and then protein plus carbohydrates and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
8: Gusto mo

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health. Sunthone Plus Gold.
3: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunthone Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sunthone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunthone Plus Gold.
4: Mabili sa mga butika.
5: Sunthone Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka makasangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanses ang sistema sa atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: mali-mali yung ano nito. So, sir,
1: Naalala niyo ho, sir, na ang sinabi ninyo, so pagkatanggap nito ng AOM, ang sabi ninyo nung una, linapitan nyo ang undersecretary si Nolasco Mempin, no, para humingi ho sa kanya ng magagamit nyong proof of success. Tama ho ba yan? Sir, simple, sir, yung question.
2: Oo, tama pero ho, sir, chronological no? Kasi, I can explain. Yes, but yes, if that's just your question, yes, oh. Upon the advice of the SDO, yes.
1: Okay. Okay. Later on, no, doon sa sumunod na hearing, tama, sinabi nyo naman doon na ang SDO ang nag-refer sa inyo.
2: Dito tama po.
1: Oo. Tapos, ang sinabi dito, para humabilis, I won't refer na since you're answering naman na very forthright ko. Sinabi ho ni General Mempin dito ho sa mga pagdinig na to na ang hiningi nyo sa kanya ay kumuha ho kayo ng certifications nitong mga Youth Leadership Summit, no? Pero kayo ho, klinaro nyo, hindi nyo hinihingi yung exactong yon. You were just asking for any proof of success. Tama ko ba yan?
2: Accomplishment report, sir. Ang hiningi ko sa kanya. Accomplishment report.
1: Any accomplishment report. Okay.

0: magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, wala sa amin, bigay sa mga DJs nila, kag
4: wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita, pa?
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: To prove a point of factor, look, no? So there's nothing objectionable about that.
7: See House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
8: XFM News Nationwide.
9: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, arma, simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnayan naman ng DepEd sa PNP para sa external

0: regular na 113 pesos para sa Class 1 vehicles, 281 pesos para sa Class 2, at 338 pesos para sa Class 3 sa rutang Pulilan, San Fernando at vice versa. Nagdulot nga ng matinding pagsisikip sa NLEX ang pagbaha sa Tulaok Bridge dyan sa San Simon, Pampanga. Samantala, inatasan rin ng DOTR at ng Toll Regulatory Board ng NLEX Corporation na maglaan ang pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
1: XFM News Nationwide.
2: DOTR, TRB, inatasan ng NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Inatasan ng Department of Transportation o DOTR ang Toll Regulatory Board o TRB ang NLEX Corporation na magpatupad ng mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Kabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad na maabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang matinding pagsisikip ng trafiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaok Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Bonnie Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga tropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng autoridad ang San Francisco-Santa Barbara Bridge dyan naman sa may Llanera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkakahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan pero yung maximum vertical o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ng mga apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Maglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ang pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm to market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ang ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Git naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko tonelada ng bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA.

0: noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ang record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gate po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
1: Nagugulong talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sapat po yung ating supply ng bigas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin, at saka yung importasyon. So sapat po. Hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons. Baka nagbabaka sa pawis sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
0: Dagdag pa ni Montemayor, maaaring magdulot ng problema sa mga magsasaka ang pagpasok ng mas maraming imported rice, lalo na sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
2: XFM News Nationwide.
3: Ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospitals sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente sa pagkapa-ospital at mapalawak ang akses at abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunoan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jingo Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating Assistant District Engineer Denrail Cesar Sanchez Cortuna.
2: XFM News Nationwide.
3: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 billion pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa Preparatory National and Local Elections o PNLE upang suportahan ang mas pinaigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsong August 31, iginit po ng Depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa Depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kompletong listahan na mga aktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan ng mga insidente nilahad ng prosecution. Iginit naman ng Depensa na dahil sa lawak ng mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: las 12:20 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po ay napapainggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz at XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Sa Cebu, meron pong 17 anyos na dalagita ang patay sa hinihinalang pagkalunod naman sa may San Fernando, Cebu. Yung ama ay nagdududa sa sani ng pagkamatay dahil daw sa mga pasa sa katawan. Natropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Ang 17 anyos na dalagita matapos unang iulat na nalunod sa dagat sa Barangay Balod, San Fernando, Cebu. Pasado alas 10 ng umaga noong Agosto 31, hinilala ang biktima sa alias na Mariel, anak ni Rodel Canonigo. Ayon sa ama ng biktima, bandang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagising na ang kanyang anak upang maghanda ng almusal. Ngunit pasado alas 9 ng umaga, hindi na umano nila na malayan na umalis si Mariel sa kanilang bahay at nagtungo sa dagat upang maligo. Makalipas ang mahigit isang oras, may nagtungo sa kanilang bahay upang ipaalam na lunod umano ang dalagita. Agad namang nagtungo sa lugar ang ama at doon niya nakita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Gayunman, nagkaroon ng pagdududa ang ama matapos niya mapansin ang kalagayan ng katawan ng biktima. Ayon sa kanya, may mga sugat at pasa umano sa katawan ng kanyang anak dahilan upang maghinala siyang posibleng hindi lamang pagkalunod ang saninang pagkamatay nito. Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-aabuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon na mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbisigahan ang mga polis sa kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
1: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidenteng makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima ng aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan nito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima. Nalatnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad namang rumesponde sa lugar ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat, edineklara rin dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadanan, Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: Ito naman po ay biktima ng pamamaril sa Jensan na kilala na motibo sa krimen, sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa Balita Ruel Dumantay, XFM Jensan.
4: Investigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33-anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Puro Odagle, Barangay Conel, General Cebu City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig yung putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumisponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo na maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang illegal na droga. Habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village sa Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fired bullets sa crime scene. Nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Bulubulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon na pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliing alagaan ang katawan. Santol Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santol Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tunay Capital of the Philippines and Home of the Champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, X7 News.
3: Van na wala ng preno, 7 patay, 13 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
5: Na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos mawala ng umano ng plano ang isang pampasayerong high-S van sa barangay Pagasa, Dumalinaw, Sambungan del Sur, dakong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nagalap ng XFM Pagadian Resource Department galing sa Ipil, Sambungan, Sibugay ang van na minamaniho ni Trigi Tarok. Nang mawalan umano ito ng plano. Dahil dito, bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni Josimel Prigo. Sa tindi ng impakta, tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-S van na si Trigi Tarok at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pang pasahero na si Maritis Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Josimel Prigo at ang kanyang anggaksa na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at sanhin ang malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Diyan sa Davao City, opisyal lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
6: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23-hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad itong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom sa kabila ng dinaanang mga hamon at pagsubok sa proseso. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 80,000 katao ang dumalo, kasunod naman ang ipinatupad na mahigpit na seguridad. Kabilang din sa mga dumalo, sina Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte, mga opisyal ng lokal na pamalaan ng Davao City, vloggers at iba pang mga personalidad. Spotted din si ex-congressman Kiko Barzaga. Kasabay ng grand opening, isinagawa din ang praise and worship, alinsunod sa pagdiriwang ng KOJC sa ika-40 unong anibersaryo ng Feast of the Passover kung saan nagpaabot din ng minsay si Vice President Sara Duterte.
7: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
6: Ang tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
8: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantayan ng PAGASA sa loob ng Pilipinas, OPAR.
3: Katropang Buddy, kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
0: Nasa labas pa naman mga katropa ng PAR si Tropical Storm Saudel. May mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
3: Binabantayan din ang pag-asang sang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
0: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pagulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6:08 ng gabi.
8: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Katropa, babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa free stay ng turista mula sa mayigit 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 na iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili na hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layunin ito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
8: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, ehatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting stint sa first ever Eurovision Asia Philippine Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din na ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diina ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, satid sa atin ang Premium D3. Nakasabawat kapsula, Katropa, umaasa si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cone na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup qualifying games. Samantala ay bubuin ang Asian Games squad ng mga PBA players kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Barrientos, Robert Bolick, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. At Katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
3: Happy birthday, Ma'am.
0: Happy birthday, Ma'am Drif. At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
8: Happy birthday. XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
8: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
10: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
11: Department of Agriculture.
12: Kamusta ka?
13: Ayong hapon.
8: 103.9 XFM. XFM 103.9.
14: Sample Plus Gold.
15: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Santon Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips.
18: Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again.
12: and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
20: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
22: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
23: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: SFM Exciting!
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Yes, to health!
8: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
9: Payong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita, may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ning programa The Secrets of Health.
8: The Secrets of Health.
10: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sining pagpangalaga upod sa aton sining mga tagpalamati. Syempre sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no, ka magamay nga tanom ang aton tukibon nga dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kag importante gid permi, Sir Josil, ano, ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira, ila sa mga health benefits, dapat gid naton mahibalan, Sir Josil, ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agod mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinaka importante, Sir Josil, ano, nga upod permi sa aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla nun kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ika yung lawas.
8: The Secrets of Health.
7: Yes, to health.
9: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: The Secrets of Health.
9: Ang paghambala naton today, gamay malani nga tanom actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, dunot ni siya mo.
10: Tama.
9: Ang iya ugat kag ang iya nga dahon, Doc Leo.
10: Matapok ni Sir Josil no kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic si ni Sir Josil, ligto ni.
9: Kag amanami ilang galing sini, kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
10: Tama.
9: Bisan ara na halos sa puntan niya. Kag kun mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa gwa man kon sulod, kanami sang itsura ay sini Doc Leo, labi na gid kon various classes tawag nina. Butang mo na sari nga kolor, Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals sang bulak, amo ini ang alusiman.
8: The Secrets of Health.
9: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Kay right now, dapat na to sini matunan. Una, ihibalong pwede gali ini makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na to sini nga benepisyo sa pagkaon sa alusiman, Doc Leo.
10: Amog lini ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sini nga kaayuhan.
8: The Secrets of Health.
9: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Doc Leo?
10: Speaking of fatty acids.
9: Okay.
10: Muting hambal, Sir Josil, bla. Magambal gani kita nga omega 3. Gasulod dayon sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
9: Oh.
10: Or fish oil nga may omega 3 fatty acids.
9: Mm.
10: Samantala gani, Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega 3, amuni siya ang alusiman. May ara siya sang ALA o kung alpha linolenic acid. Usually, high ni si Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega 3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sininga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton na ang betalains nga sini, ang red-purple pigments bala kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira bala, Sir Josel, sa kilid sa nga sininga dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color blang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sa mga alusiman.
9: Daw lining.
10: Yes, lining. Sa punta, gabla sa margin niya bala.
9: Oh.
10: Mga peripheral areas sa nga sininga leaves. Kag may ara man sa yellow. Mga beta-lanes ni Sir Josel, nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E, kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini, nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
8: Southern Plus Gold. The Secrets of Health.
10: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok na ton, kanang lanon ginato ng omega-3 fatty acids.
9: Tiway kita kay balo gali, ara sa dahon sa alusiman, may ara da sa omega-3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling, ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega-3 fatty acid.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sandzone Plus Gold.
9: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ito sininga, cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Doc Leo?
10: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ang aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kagang potassium nga upod sa ni Sarajosil, nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sa ni para sa aton sa ring heart health and circulation. Gusto mo

0: Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega 3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa galusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita Sir Jocelyn ng cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pero sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na ya. Kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa omega 3. Kanaga protect sa aton sa neurons from oxidative damage. Timagambal na magkita sa Jocelyn ng neurons, timo ni mga specialized nerve cells na ton sa aton sa brain. Kag sa overall na ton sa nervous system. Kag sa traditional medicine sa Jocelyn, ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ato naman sining daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban kay may ara na application subong sa cellphone. Nga ibutang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood cam.
2: Ibutang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone. May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abi sa pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin, Sir Jocelyn, sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang, Sir Jocelyn, sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige, kita tumara sang bulong, maintenance, nang lang naton Sir Jocelyn, no? Pero ang pinaka ginatanaw mo lang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Jocelyn, no, reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amuning masami nga gina-neglect na tondok layo. Nagapadala ni kun kaysa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita, but sometimes and most of the times, gina-neglect na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, Dok Leo?
1: Tungod sa flavonoids plus oleracins sa ni Sir Jocelyn na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
0: Secrets of Health.
2: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer doklay. Ang pagkaon na aton sang alusiman.
1: Tungod ng alusiman, may aras sa beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert sa aton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa nga panit batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally Sir Jocelyn, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
0: The Secrets of Health.
2: Sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang lugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari Doc Leo?
1: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagapabakod sa aton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man aton ang potassium nga nagabulig para sa aton sini nga mas muscle function kun ginapirmi ka ginabiring dira may mga parts ang imo sining mga kaunuran sa Jocel nga daw nagapitik-pitik makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kun alusiman.
0: The secrets of health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mo bulig sa ato sini nga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sini nga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan kamo sa alusiman. Now diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
1: Yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
1: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yes, sini mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw, Doc Leo.
1: Yeah, tama, Sir Josil, ano? Kagti, kung weak imo sa nga tiyan eh.
2: Mm.
1: Eh kag panunaw. Kaya man, Sir Josil, kung diba, kauno na to na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
1: Yes, kung raw.
2: At ikon na mo pwede ni mo mahimu ini isakot sa imo abi, for example, salad, Doc Leo. Vegetable salad, for example.
1: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secrets of health.
1: Ang bintaha sa ni Sir Josil, kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: Amuning makareduce ang risk.
1: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence sang oxalate.
0: Sanfon Gold, Gold

0: ang aton sa ninyo heart, ang aton sa ninyo circulatory system, gusto na aton sa ninyo mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Diyos. Siling isa sa ninyo sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isa nga makabulig para ma-prevent na ton nina, tungod sa isa ninyo omega-3.
1: The secrets of
2: ang problema lang sa aton, waay kita kay balo nga amu gali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanong ta alusiman, ginkuha naton kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
2: Nga manotis dahil sa taos niya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imog saran, mm-hmm, ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklayo. Kaya kung nalayan mo, basi tagukan pangimusin nga hinalayda. So, islan ta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to'y harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila kay ang lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pag hindi ako kitisting si doklayo, I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si doklayo.
0: May slide niya daw earthy siya. Bala mo, Sir Josel, depende man ni sa imo sa nga pagbaton mo, like gina-expectar mo na blangadaan, nga makaon tagid sa ni. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa ni, ito, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede, ang iya sa ni nga baho, kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa ni, dira palangadaan sa baho, hindi na sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sa may gamay nga hindi good sa to sa nga sense of smell, kag maduludan log, dok lang yan.
0: Kag gati since nga succulent ni siya, di matubig-tubig man gid.
1: The secrets of hell.
2: Ang premium D3 naton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha naton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni isang source naton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa aton sa ringa kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secrets of health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank, sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Pamangkot kamo nga ang may ari kita sining mga produkto, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience. Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sinay pag-maintain sang good health. Pero initanan for our convenience, because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secrets of health.
2: So ini nga mga produkto na pa-mentioner nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa
3: Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga full yung makuwaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dari naman kamo sa siyudad sa Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon, kaya may consultant man kita dera nga naga duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The Secrets of Health.
3: Dari kita sa bulig sa ito sininga mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah. Alusiman, may mabulig para sa ito sininga eye health. Pero ti kunway ka mo da alusiman, isa sa pwede na ito sininga marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Visionex Plus, Dok Leo.
0: Kapin pa kung na-observe nyo, kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sininga sa screen, imbes nga itulog na sa radiosil, sa gabi, ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sa radiosil. Ang pagpulaw sa radiosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sa radiosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa radiosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nga kuhaan aton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule kay may concentration na sa sorgiosil sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sorgiosil sa aton sininga mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: For your convenience, may produkto kita and that's Visionex Plus na makabulig to maintain good eyesight.
1: The Secrets of Health.
3: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Dok Leo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton sininga lawas pero hindi yaman pagpapason sa radiosil ang mga friendly bacteria sa aton sininga panit. In fact, kanin sa radiosil may mga pagtuon nga nagapakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sininga panit. So mabuligan ni na sa radiosil nga man-neutralize kung ang ginagamit na nga habon, Santon Plus Herbal Soap kamay antibacterial property siya. Kaya ang problema lang sa radiosil kung nga nagapanimaho at nagapangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sininga panit. Sige na buligan ginatinluan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton siyempre Sir Josil nga guya sa aton nga liog, dapat pinasahi ginang aton sininga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sininga liog, kag para sa pantay balang kolor Sir Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sininga ma, remedyohan dag masolusyonan, kag hindi magtuman ka ay nga tonso ni panit Sir Josil kay may upod man siya nga VCO.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: May produk produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inyo sining veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gitang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat manaton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok. Pero doon itanto na dali sa aton. May mga parasite, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal sa mo sini nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kaglabaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infeksyon kita subong ma-hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sini nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kag lamok. Kag dapat, amiara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga base sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sa ringa as Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil. Kag base sa pagtuon, mas nagabakod dag naganami pagdi nga sa ring efekto, Sir Josil, kun butangan no pagid sang iban sa ring healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO. Kag base pagid sa pagtuon, Sir Josil, ang benepisyo sa aton sa ringa panit sang moringa oil manami pagid tungod sa ring oleic acid nagabulig pa kondisyon sa aton sa ringa panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka kundi nagkondisyon ka pa sa imo sa ringa panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild nga palanakit, palamoy-poy, palamaols kalawasan, maremedyuhan kag masolusyonan pa.
1: The secrets of health.
3: Kag sa palanakit sa ato sa ringa lawas, kun hindi nagid man kamo ka guwanta, hindi na kamo ka antos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapin pagid no sa mga panahon, Blaser Josel, nga ti ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka. Kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work, no pay ka. Tiga pala nakitlawas mo, nuhimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josil, nga magpilit kasi mo sinikaw galingon para magtrabaho ka, magduty ka. Pero naga pala nakitlawas mo, says the pain, Sir Josil, mabuligan. Kaya especially, Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga kapalang ilo, imo sini pamatsyag, nga doon ka bugat gid, tumaran mo sa says the pain pagkaaga, Sir Josil, pag sick imo pamatsyag.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Pero iniya, sigurado ako, kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga, kon ka isa, gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana, sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat i-treat kay basi amuna ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sa nga karelasyon. Pabulong yun pakonsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw puwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang turbo dietary supplement for men doklay 1 capsule
0: para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gusto hon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones ng imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sa klavo huwaska, kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang pwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
2: The Secrets of Health.
1: Gani sa baybayan, ang masunod na itong siringa talakayan para sa dugang pag-insiringa kayuhan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin at lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa giraseling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
2: The Secrets of Health.
3: Ako naman si Josil Banias.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: campaign. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon
2: Gold.
0: Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
3: X. XFM.
4: FM.

0: magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, X

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang pagbiyahe ang sestapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Na XFM kid how?
6: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
5: Na XFM kid.
7: Inani ang music ah.
5: Na XFM kid.
7: Ay, pura ka lang music magtapos bugtaw pa may aralis mga balita. Blabs ang aralis mga DJs nila kag.
8: Wala sang konkretong asal.
9: Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X.
8: Simply
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga XFM gid how.
10: Timo
11: XFM 103.9.

0: FM 103.9
1: The Secrets of Hell.
2: Kung hindi husto, ang aton sa pagpasunod sa aton sa mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, o kung herbal
3: Seven Plus Gold.
2: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
3: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga tiyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga tiyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika kung masebo ng mga pagkaon. And then, next sini, reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sa kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
3: Seven Plus Gold.
2: Pero ang isa sa pinakapraktikal na kun nga ma-suggest sa inyo, Sanzone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may arasasang ampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
3: Sanzone Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
3: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule.
4: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic sa mga hindi diabetic pwede ka magyapon pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic so pili lang kamo sa inyo kapihon ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans kape para sa tanan nga henerasyon kape sa tanan nga edad bata tigulang ang Sanzone Plus coffee mix kaway niya caffeine labi na gid sa mga kabataan nga nagaeskwela nagastudy manami ining Sanzone Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha may vitamins and minerals may isoflavone ikaw makuha dira para nga magnami lang imo pamatsyagan kay ti kon may hormonal imbalances di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo
2: yes
5: pagkatapos gariklamo nagasakit ang butkon gasakit ang iya sininga batis galik kay nagapalawog tawag nila
2: mm-hmm.
5: So nagainat pa ng imo sininga tula nagasakit man siya so kinahanglan maso supplementuhan ta ato sining ilawa. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secrets of health.
5: Panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
1: The secrets of health.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting, bro!
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
2: XFM News.
1: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nagdangat na sa 120,500 pesos ang balor sang halit ng gitugas sa sunog nga nagluntad sa Purok San Jose Dos, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, gabi sa Setyembre 1. Sandig sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City, gikan ang kalayo sa balay ni Alias Ernie, kagresidente sa nasambit ng lugar. Nasunog ang 14 ka mga balay, kag siyamdari ang totally damaged, kag lima ang partially damaged, kag apektado sa karoon ang 18 ka pamilya o kon 83 ka individual nga ara na sa temporaryo nga nagatiner or temporaryo nga nagatiner sa gyms ang barangay. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa ginatunaan sang kalayo kag wala man sang pilason sa natabo nga sunog sa lugar. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
3: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to

Metropolitan and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyong programa, Pagpatak, alas 4 sa hapon, tutupo na sa isang gabi, ang Extra Drive. Kau po siyempre si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod. And we're going to start our program just like a crazy frog. Grabe ka, palak sila. Second day bala sa bulan sa September. Nag-share.

no, ang ginatawag na Vermont, ang pinakamasadya o malipayon basta ya sa para sa mga Pinoy. Imagine, we are the country who is celebrating the longest holiday season. Or iba ang ginambal nila ya Christmas, no, nga season. So that is why sigurado giko nga happy ang feeling sa tanan. And syempre, mas manami kung ikaw dira iyaya ang suportado ang imo nga health. Because isa man, ano, sa mga ginapangamuyo nyo, gani kada birthday nyo, ang may ara lang sa maayo nga health. That is why, kinahanglan man ninyo nga i-consider nga mangin kapareha ang mga produkto sa Yes Health Incorporated. Ilabi na ang makabuligid sa inyo. Ang atan nga mga food supplements, ano, ang atan nga ultimate trio from Santon Vitamin C, Santon Plus Gold, and Premium G3. At syempre, hindi kin magkalipat ang atan nga ayos, ang atan man nga protektahan. Kay paano ta ka-celebrate no sa nga holiday season kung hindi kita yaya or may ara bala no sa balakid para nga mangin matinaw no ang mga memories ninyo para sa nga himuon para ya sa sininga tuig 2026. That is why manami nga mag-take sa atan nga Vision X Plus. It can support your eyes every day. Kaya may ara inisang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Kag sigurado gid ko, ano, na makahatag gid sang healthy vision and masuportahan pa ang inyo yung eye comfort para sa daily activities. Ilabi na sa karoon, ano, na may apektado sang haze ang Pilipinas from Luzon, Visayas to Mindanao because sang haze gani o kung aso gikan niya sa Indonesia nga sa karoon, ano, ang nag-battle gid against the wildfire. Tisunod gani niya sa Indonesian authority nga mas gid pa-enhance pa gid, ano, ang wildfire dito sa Ilapung Sud because of the El Nino. So, may naginapahalo kita na yung mga abiso na, no, from nagkalain-lain nga mga LGUs, pati na ang atan nga Department of Health. That is why, ibaluon natin later on, ano, kung ano pala ang mga air qualities and the levels. Kilabi na din sa aton yun sa Bacolod, nga apektado man. And, suno kayo na sa EMB, ano, sa NIR. Nga very unhealthy ang aton yang air, no, quality diriya mismo sa Bacolod as well as La Castellana. So let's try to check ang mga infos bahin dira. Dira lamang sa Extra Drive gani tutok na tutok lang. Mayala pa kung dagali, ano, gin-post aton yung Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Para sa aton yung katropa, nga makasabat sini. Lawago ni Mommy G later on para sa aton yung next time you know. Ari ang ako niya nga questions. Since nagsugod na ang Vermont, ano bala, subong pa lang ang ginalauman mo nga mabatunan nga regalo. Una, may pilian ha, para nga hapos lang ang inyo diraya nga life. Pili-pili na lang kumbaga. Pero once nga makapili ka mo, pake ha, pake. Explain lang dayon. Okay, the choices. Kung ano bala ang ginalauman nga mabatunan nga regalo, subong pa lang. Letter A, pagpalangga. Letter B, material nga bagay, paki-specify. Letter C, good health. Letter D, all of the above. Or letter E, others. Ano ina? Kag nga aamugi na how? Sabtala kay lawagon ta sa ato nga programa ang Extra Drive. Dira lamang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Katupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibili sa mga butika.
0: Mga katupa, exciting!
12: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kag may ara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang aton na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Minuluan Festival. Thank you very much.
13: Sentro, come sa Bullseye.
14: Department of Agriculture. Kamusta ka?
15: Ayong hapon.
16: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Sabrina Carpenter with Jonas Blue, Alien. Right here on Extra Drive. And this song is brought to you by Suntone Vitamin C. Pabaskugo ng iyong mga daily wellness routine with Suntone Vitamin C. It helps support ang atan niyang kalawasan, labi na ang atan ng immunity. Kag syempre ang body's natural defenses. It can also help us stay active every day. Maski nga perte pa ang mga ubra nga aton nga ginapangatubang. Kag para maproteksyonan man kita patok sa mga ubo, sipon kag kakapoy. Stay strong, stay protected. Choose Suntone Vitamin C.
1: Exciting, bro!
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Suntone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Suntone Gold Herbal Tea.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Suntone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Suntone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Suntone Plus Herbal Oil. Suntone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Suntone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Suntone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Exciting!
6: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon sa Igayong Lawas. Ari naman kita karoon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan ukon mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, kapalanika, kagapektado nga atun sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingguwahe, awat giniyakatama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag present usually sa joints. Damo galing eh, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ko once an article nga wala puno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko, nga ang nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo na eh. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints dapit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na pangayo. Kamorisita sa inyo sinigin doktor. Ang akon niya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dirikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga aras sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as santo pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kunmuringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag nakapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya kara sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugaling balunggay, may phosphorus nang sagali kag kalsyo mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi, kagis, kagmangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent it sang gout, sa kasahe sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto, nakukaon baboy, mani, talaba, pasayan. lukos nga daw wala ako nagabatsyag. Nga naga pala nakit ang mga joints sa tiyon nga magabatsyag ako sakit. Red flag na na, untat ako na dayang kaon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Ay nani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita blabs sa amin bigit mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sagot.
7: Wala sang katumbas nga rason kun naka X X X. Simply
3: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
3: Na XFM kid how?
8: Timo.
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM

0: Θα το πω. Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barangay, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
12: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Wins!

0: Superlicious Mama. And that song was brought to you, of course, by Premium D3. And Premium D3, mga katropa mo, iniangatan nga premium food supplement batok sa viruses and bacteria. And also, ang makahatag man, no, sa nga kung sa diin makapabaskog sa ang ato niya nga mga bones. Amoy na ganing ugaliin man ha nga mag-inom sang Premium D3 Softgel Capsule. Ka-available kagsarang mabakal sa mga butika because nationwide. Yara ini sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and The Generica. So ito pag inahulat ninyo, buy na sang Premium D3 Softgel Capsule. Himo sa Yes to Health Incorporated. Okay, so kaina, no? May ara ako sa question ni Ginbuyan para sa atin yung mga katropa wherein pwede or sarang hindi nyo nga masabat ini, ano? And then, we will share your answers din mismo sa atin nga programa. Ang pamangkot, since nagsugod na ang birth month, of course, may mga ginalauman na naman kita nga mapatunan bilang regalo. And, sa karon or sa subong pa lang, ano pala ang ginalauman ninyo nga mabatunan nga regalo? A, may mga choices kita, pagpalangga. B, material nga bagay, pero paki-specify. Letter C, good health. Letter D, all of the above. Or letter E, others. Ano pag inaayhan? Kag, paki-explain lang ha, nga amugid na ang gusto nyo nga mabaton, how? And also, sa mga katropa man natin, ano, kagina na buyad ko man, we need to know, no, some information, parte ya sa ginatawag yang air quality level, ano, kaya sa karon, paagi ya sa EMBNIR, ginpagwa, ano, nga ang Bacolod, kag pati na ang La Castellana, ang very unhealthy ang aton nga air quality, apang nagpahanumduman, ano, ang Department of Environment and Natural Resources nga maano man ah, madula man ini siya. Pero daw hasta pa or tub-tub pa September 3 ini. Okay? So, one more day to go ah. No? Pero sa karoon, dapat mangin aware ka man kung ano ginabalang ginahambal nga ang hindi safe or very unhealthy, no? Or good bala or fair ang aton yung air quality. So, ibaluon nato ni na ano? Ay man, kada color, do ka color coding man siya or hindi gani level sang air quality, may ara sang meaning. Now, ari na, siguro na naton ang pag-explain kag pagpahibalo sa inyo. Ang air quality, may ara yasang color nga green. And when it's color green, it means good. Safe, no? Kaga limpyo ang hangin na ginahaklo naton. So, padayon lang ang atan niya nga mga ginaubra, no? Sa sagwa, sang atan niya nga panimalay. Kung yellow naman, it means ang air quality is fair. So, katamtaman ang quality sang atan niya nga hangin. Kaya padayon sa gihapon na ang atan niya mga buluhaton abang or while nakatutok gid sa mga official ng mga pagginapagwa, ano? Ng mga abiso. Unhealthy for sensitive groups. Amo naman na siya ang color orange. So, likawan na ha, ang mga makapa-stress or hindi ganyan makapakapoy. O kung likawan man ang magdugay sa mga buluhaton sa sagwa sang panimalay. Inabi na sa mga bata, tigulang, nagabusong, kag may sakit sa baga o kung hindi ganyan sa heart. So, kung amoy na iya, butsilingon, orange, unhealthy na for sensitive ng mga grupo sa maging panglawag ko. Now, here comes, no, ang abiso sa EMBNIR na very unhealthy diri sa aton kaysa La Castellana. So, that's color red. Butsilingon, kinahanglan magsulod gid, no, sa sulod sa balay or hindi gani sa mga ulubrahan ninyo. Nga especially sa may mga sakit na nga daan sa baga, sa kurason, kag likawan man nga hindi ang hindi kinahanglan nga pagwa, no, sa panimalay ukon sa ulubrahan. Nalikati ko nara ka na sa ubrahan, kailangan mo gin magwa. Kung hindi ba likawan, wear the mask. Now, kung purple naman, it's acutely unhealthy. So, limit lang dapat ang tanan, no? Ang mga tuman, gidbalang, ang mga aktibidade sa sagwa sa aton nga panimalay. So, kung pwede lang mag-maintain, dira ka lang sa sulod sa imo nga balay, ilabi na sa mga bata, mga tigulang, kag mga nagabusong. Now, ang maroon naman niya, it's emergency already. So, subot silingon, sa sulod ka lang gid sa balay, ang tanan-tanan, sirad-an ang pertahan, pati na ang bintana, para yung ma-maintain nga limpyo ang hangin sa sulod sang panimalay. Okay? So, pag emergency na, ang air quality, but silingon, panirado na gid ya tanan. So, amoy na, no, ang meaning sa tag sa ka-color, pati na ang level sa atan nga air quality. Because of the haze nga, atan niya nang experience, tuga man ina, ano, sa huyop. Kahit yung syempre may bagyo, diba? May bagyo si Pilandok. So, ginabutong niya ini ang habagat, dagadala man, no, ang hangin na may aso, tuga sa wildfire dito ya sa Indonesia. So, amoy na nga dapat maghalo nga because very unhealthy ta. Pero, sa nasiling na, dapat nga magpamati or magtutok, no, sa mga official nga mga announcements or mga abiso sa mga otoridad. Ilabi na madaliman sa ato, no? Sarang maninyo ina ma-update sa ato niya yung Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority, para maibaluan kung bala okay na kita, no? Diriya, when it comes to paglanghap sang air quality nato diri sa Bacolod kag sa bugos nga Pilipinas. Basahon na nato ng mga nagsabat sa ato niya nga pamangkot sa ato niya Facebook page. Basta tutok lang diri sa Extra Drive. Sa mga nagabiyahe na, halong-halong, hindi magdali, importante, makapuli. 5:24 ang ato niya nga oras. Time check brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Extra Drive.
2: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
3: Akala ko

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. Win

8:40 on the clock and it's getting dark. Oh, kaga nga to niya nga hangin na mabulubas ko sa sagwa. Anyway, again, halong-halong lang sa inyo dira yung pagbiyahe, especially when you are on the road. Dapat ha, eyes on the road, good. O, hindi na magpainit, kabugnaw na sa atin yung atyempo. Bermat, tagid bala. And speaking of Bermat, ang atin nga pamangkot kay Ina Katropa, ano? Sa siniyang pagsugod na sang Bermat. Ano pala, ginalauman mo nga mabatunan nga regalo? Subong pa lang, ha? I'm sure, may ara ka na na ginapaminsar. Pero may mga choices lang kita. A, pagpalanga. B, material nga bagay. Paki-specify. And C, good health. D, all of the above. E, others, ano ay hanina kag nga mo ginahaw? Si Jowen, nagpabacheck sa ato, diba? Gulo ko nung nagsigang suga. O, galino kami nakaschedule. Kita galisubo ka mga brownout sa gihapon. Ano, abi kay ambalsang yan, GCP, yellow and red alert, no? Sa gihapon, ang ato niya ma-experience ha, diri sa Visayas. Well then anyway, ang mga nakasabat na, no, si Juliana Faith Benjamin, gusto niya ginkunuya mabatunan niya, no, sa sininga Bermat ang pagpalangga. Although wala yung in-state ang reason kung nga amoy na. Pero si Rodel, ba, dara sa kabangkalan, kamusta dara mga katropa naton? O si Toto Rodelo, nagsabat gin, silinyo ko nung letter C. And letter C is, of course, good health. If maayo ang lawas ko, no, sunod si kay Rodel, makapalangga kagidya mayo, kag makuha mo ang mga butang na gusto mo. Kag syempre, mangin bonus na lang gidya si letter D nga all of the above gid. Pag may good health, of course, makita mo ang pagpalangga, kag makita mo ang mga material nga bagay. So amoy na yung gusto to ni Rodel nga mabatunan. Sininga Bermat, especially sininga or bago magtakop ang tuig 2026. I'm sure yung iba na rin, no? Although may mga areas pa nga brownout, antos kita ni. Budlay gid ni kay ang fan a Sonic ni katropang Franz Andrew Burgos. Hindi ako doon automatic mong sapagkad ako na kung kapaypay gandang nakuha niya. O kapaypay, di lang amoy na experience niyo sa siniya nga gabi. Okay? So, amoy na yan mga katropa, no? Pag naghambal kaya nga Bermat, no? Dagasulugid sa pamisaro nato. And of course, isa na dira ang regalo or gift. Well, ano git pala, ano ang history sa ginatawag niya nga gift giving or ang origin sa gift giving? It dates back, ano, the prehistoric times pa nga kung sa diin ang mga early humans, of course, nag-exchange ng daan sa pila ka mga items bilang simbolo sa ginatawag yung peace and alliances. Ang mga anthropologist gani nagapati nga even before pa ya ang invention sa ginatawag nga currency o kung na kwarta naton, ang gifts ang nagahampang ng daan, ano, bilang isa ka essential or may essential role sa pagporma sa ginatawag tawag nga bonds within or in between communities. So, gift-giving sa ancient civilization, ano, mas complex ina siya. Ang nature abis ang gift-giving nag-evolved. Sa tung ancient Egypt, ang mga tao dito ya, may aragidas ang regalo para magpakita sa ilang loyalty, no, sa ilang pharaoh kung leader. And nagabaton man sila sa blessings from the gods. Pero sa ancient Rome naman yan, gift-giving was customary during Saturnalia. Ano ina siya? Ina siya isa ka December festival na nag-include sa pag-exchange sang tokens and even ang small presents para makahatag sang good fortune sa masunod yang tuig. While in ancient China naman, ang gift-giving kuno was integral sa ilayang culture and often nag-involve pa ini sa
intricate nga ceremonies para ya mamarkahan ang pagrespeto, pag-celebrate sa social status and honor family relationships. Sa mga early traditions kay ini nag-reveal kung paano ang gift giving nangini sa kapamaagi para ma-convey ang ginatawag nga complex emotions, makabuild sa ginatawag nga relationships and maka-celebrate sa important events, okay? So ang gift mga katropa, but siningon sini, no? Makahatag some power or sa iba nga meaning sa gift ha para do ka gifted child ikaw balahaw, may ara kaya sang power or ini gani quality or attribute. Pero sa iba naman niya, it's a present, no? Ang gift, but silingon, ginhatag mo, no? Sa isa ka tao or inabalang anything you give, no? Para ya sa iban. Or di gani, it's an offer, kumbaga, sang una pa yung tiyempo, no? To the gods and goddesses, no? That time. So, amoy na ya ang ginatawag nga gifts. Anyway, may 7 ka mga gift rule, especially on a holiday tradition. Nga kung sa diin, ang tagsa ko no, ka mga persona nga nagabaton, exactly 7 specific types of gifts para ma-reduce ang ginatawag nga stress, kag ma-control ang spending, and also para ma-avoid ang holiday clutter. So, aring rules ha, sa paghatag sang regalo. May mga kategorya ini. It's either, no, you will give something that they want. Isa ka ba gusto bala kung or ara sa wish list nila ang mga items or special gadgets? At least makasave ka pa sang time and sang imodera iya, no, nga pag-spend. Kaya di ka balo ka na nga amulang gina siya ang imo yang tuyo nga ihatag. Something nga kinahanglan manila. So aside from the want, of course, ara man ang need. And something to wear, pwede. Or di gani, you have to present a gift which is, no, something to read, no? Mga libro or educational items, no? Something to do or something for the family nga i-share and something special, no? Ilabi na kun pagkaon. So, amoy na ang mga 7 categories nga sarang ninyo mahatag sa inyo dira nga gusto hatagan sang regalo this holiday season. Oras natin, it's 5:48. Next time you know na ha, nga may amoy na galisang una pa, no? Ang ginatawag niya nga regalo and gift giving as well. Paalam na si Mommy G on Wednesday. Tomorrow, lain na naman ang aton niyang i-discuss, ang aton niyang ipamangkot, ang aton niyang hibaluon. Ganito tuk lang always, as long as wala brown out. Alas 4 sa gapon, tutupan na sa isang gabi para sa Extra Drive. That is 103.9 XFM Bacolod. And up next, it's gonna be your extra service with katropang James King. Yeah.

0: XFM 103.9.
1: XFM time, alas 6:30 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita.
0: XFM News. XFM News.
1: Nag-object si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa paggamit ni Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa sa term nga admission sa pagpamangkot kay Attorney Michael Poa. Sa direct examination, ginpamangkot ni Tolosa si Poa kung niya natandaan ang admission ni SDO Gina Acosta nga iya gin-transfer ang confidential funds sa Office of the Vice President sa kay Colonel La Chica. Gayun na pamatukan ni Attorney Sison na paggamit sa tinagang admission bangod legal termini kag may legal implication. Gayun pa-reform ni Presiding Officer Chiz Escudero ang pamangkot kay Tolosa. Apang liwat nga nag-object si Attorney Sison na bangod misleading ang question sa DIN sunod sa lead defense na disburse ang gingamit niya Acosta nga term kag hindi transfer. Gin-confirm ni Escudero ang nga disburse ang statement ni Acosta. Kinabalita sa 103.9 XFM Bacolod, para sa mas baskog na panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
2: Mga katropa, exciting!
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
5: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus!
6: Marami na ang natulungan!
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
9: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
11: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Xanthan Gold.

0: kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmasko, kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Exciting, bro!

Sabay sa bawat na naman mga katropa na sa Easy sa isa sang gabi. Iniang extra service kaupod si katropa ang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate 3 Yew. Ang Santon Plus Gold Santon Vitamin C Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga food supplement kasarang makabulig sa inyo mga katropa. Para may pamatsyag, makalikaw sa mga balatian, masakit. Ang aton nga Ultimate Trio, mga katropa, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, sarang nyo mabakal sa mga butika sa inyong lugar, sa mga, or pwede mo order online, namigid kung ikaw makabisita sa aton Yes to Health Store! Mayong gabi! Tara, sumabay! May sabaw ko din! Good evening sa tanang mga katropa naton nga nagabiyahe puli ang ibang nagabot na kapoy, nagpongko, naglantaw TV. Kung wala TV, nagduko, naglantaw cellphone. Kaya na pagtutok, ang ibang niya na-addict sa mga short dramas AI. Nga mga nag-trending. Kahit kuno makalilingaw. Makalilingaw ang mga... ano mga episode?

0: short lang pero AI na mga katropa, no? Gabi-gabi! Exciting! Yes, that's me. Tara, sumabay! 6:18 na nga itong oras. Pakicheck ang inyong mga wristwatches, ang inyong mga wall clock, mga katropa, ang inyong mga cellphone. No, tsakto ba lang? Basi low bat na mo. Pero most mga katropa, basta gani cellphone niya, tapos may data ka, nakanugin niya, nakasynchronize kid na sa maayo mga katropa. May araman sa mga dibaterya ng mga relo mga katropa, kung nantawon yun niya, basi nag-moist na, nasudlan na sa tubig, tinaban-naban na, tuktok ko na nasusulot, may tendency nga, late ko na advance na mga katropa. Diba? Sa mga nag-isakay sa mga jeep, hindi magkalipat magplete, basi malipat ka mo. Kaloko may iman kay manong driver, mahal na ang gatong mga katropa, tapos gamay pa ng ginadala puli para sa pamilya. Tapos ang iba niya, pakunukunong, nalipatan. Wag naman. Ukon, si manong driver, basi pakunukunong man nga nalipat maghatag sa kambyo, hindi magguro. Basi palang bala nag-ilaw nga, hindi mo luoy magguro siya ako, hindi niya napagkuhaan ng kambyo. Nasa may gakatabo na mga katropa. Na, no, hindi naman all the time. Pero may haraman sa nga honest mga katropa. Hindi bala. Ang iba niya, dira na lang na ano nga. No? Arino nga, pletiko, negosyante. Arino nga, estudyante. Arino nga, pletiko, construction worker. Arino nga, pletiko, OFW. Pahing kami sa tanangin nakatutok sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga panimalay, sa kusina, samtang nagaluto, mga katropa, nagasabay. Sa extra service, subod si katropang James King! Manong James! Mga katropa, kumusta mga nagbaton das ang Dulyares? Nagsaka na naman si Sentai Dos ng mga katropa. Ay, wow! Ang piso natin, mga katropa, no? Record low na naman, mga katropa, no? 62 pesos and 565, no? Against dollar. Siningadlaw sa Miyerkules, mga katropa. Setyembre, dos ba? Oh. And, tapos, actually, nagdubugamay. 62.69, no? Sa greenbacks trading, antes na nag 62 nagdubog gamay mga katropa, no? Pero ang previous mga katropa nagsarado siya sa 62.40 against $1 kagapon, no? Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang governor mga katropa nga ang central bank ginamonitor nilang foreign exchange market pagkatapos ang currency breach, may currency breach mga katropa, 62 pesos barrier sa nagligad nga simanas ang Biyernes. Ang piso nagdubo sa 62.265 versus dollar mga katropa, $1 sa August 28. Oh, last week ni pero subong 62.565. Oh. Nandubang ko nagligad mga 1980s mga katropa para sa mga para sa mga 20 pesos mga katropa. Sang gamay pa ko ano, pero I'm sure ya so wala pa ko natawa para sa mga 3 pesos, 5 pesos. Sang natapos ang term ni Marcos ya, senior ya, 20 pesos, no. Eh, subong mga katropa ya, pagsunod naman sa ni President Marcos Jr. naman, katropa, no. So, nagsugod siya, 55. Subong 62 pesos, mga katropa. Pero yun na mga katropa, no, tungod sa giyapon, sa kakatabo, no, sa world market, at wala binagin sa apektado kati, basta tamo na apektado, no, basta gani mag, itong gera, hindi magunta tayo, nako, good luck, good luck sa piso, mga katropa. Well, updanay kita sa ninyong gabi. Kumusta mga estudyante? Malawig-lawig ang bakasyon. Pila ka ang kasimana? Dua kasimana, no? May pasabog ang mga may sem break na. May sem break na mga elementary kag high school, mga katropa. O, oh, diba? Nami lang ka, no? Dalang ka po sa mga balay, mga katropa. No? Pagusto sa lupon. Nami, mga muning sem break nila, tagaan sila sa assignment. Ang ining assignment na ma-meet ka mo bala sa karon sa gabi bilang pamilya, tagaan nyo sila assignment, sino ang example, Monday to Friday or sa bilog ng semana, no? I-schedule nyo sino ta mahugas pinggan, sino ang ka-schedule mang labas sa ilang mga bayo, mang halay, no? Mamunpun, pagtigang, oh, kada chore, mga katupa, kada ano, may argi dyan, may assignment, manilig, pamuna para sakwa mga kabataan. Hindi ito pagmata nila, no, pag tulog sila, cellphone, pagbata nila, kuha cellphone liwan. Ay, nako. Oh, grabe ang halit subong sa social media. Mangluyang lawas sila mga katropa. Mangintamad na sila. Tud! Abis ang kita galing ang mga may edad na. Diba? Pag magtulog mo yan, ga-cellphone ka, pag mata mo kasi ma-cellphone ka giyapon. Tapos, hindi ka pa magbangon, dugi-dugi luya na lawas. Tamad ka na. Diba? Tamad na. Oo, magluyang lawas mo, hindi ka nakagiho. No, pila ka oras ka, grabe nga daan, kada reels mga katropa. Let's say mga 1 to 2 minutes ng reels, makapila ka reels ka sa isa ka, sa pila ka oras. Nako, damo sa mga kaon oras, sayang ang oras mo katropa. No? Anyway, sige subong yan, pamati lang ka mo daw, the night time. No? Sound trip kita mga katropa. Extra service ni sa inyo katropang James King. This is 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy.

0: Femex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang maskin babaskog, maskin panamit, pambagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.

0: Música, historia, chica at iba pa.
1: Sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: Maayong gabi sa liwat, mga kadropa, alas 6:44 na sa gabi. Kagoras, ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus, hindi nga ito nga food supplement para mabuligan ang inyong mata. Pinagid, bilog nga draw, tubang ka sa screen, sa computer, cellphones. Kag-stress ang imuha mata sa biyahe. Umakon mo na, pila lang kaoras ang tulog mo? 8, kisa, 7, 6 lang ganit. Tapos, magbiyahe ka, magkatumisan din, yabok, lusyon, kaluoy sa aton nga mga mata, mga katropa. No? Kung kisa magatubang ka sa espiyo, hindi mo na makilalang imuang kaugalingon. Okay man, labo ng imuang mata. Magtubang ka sa espiyo, makibot ka, katropa. Ako ne, kalawais. Kay gali labo ng imuang mata. Ano, ay pa hindi ka na magtulog sa espiyo kung labo yung imuang mata. Kay makibot ka, naglain, imutsura, mga katropa. Dapat ikaw mag-Vision X Plus, no? Para maklaro magtubang ka sa espiyo or bisan mag-selfie ka, mga katropa, dito mo, ay, katahom galisa ako. Na. Kagwapo, kagwapa galisa ako. No? Tungod, wala ka problema sa mata. Nasolusyonan na pagi sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, kadaan ka tropa, mayari ni isang ingredients ka makabulig para masolusyonan, no? O kung maganagan ng problema mo sa katarata, glaucoma, o contiridium. Ini ang mga nagapablur sa imong mata, nagapabudlay sa imo para hindi ka kabasa maayo. Ang kapabudlay para sa imo kung kisa hindi mo na makilala sinong bana kung nasawa mo. Oh. Ikaw, pay na lang ikaw, ne? Ikaw. Oh, ikaw gali. Nakimot ka. Pag-hiccup mo, hindi. Ay, hindi na yung bana, hindi na yung asawa ko. Tintampak ang tintapong mo ka na lang ay sado ka na gano'n sa hikap-hikap ha, no? Tapa para makalikaw sa hikap-hikap lang mga katropa, no? Solusyon na malabo ng mata. Vision X Plus available sa mga butika sa inyo lugar, online kag sa aton nga Yes to Health Store. Yari ay si Alex Ayala. Sanag ang ining mata mga katropa. Sanag. Tungod sanag iyang mata, kita ano niyang bola mga katropa. Bisan ano kadasig ang bola mga katropa, no? Ay, iguon ginya. Madakop ginya. Makon mo nang sulod na naman sa second round sa US Open ang ining Filipino tennis ace Alex Ayala katropa, no? So ginadominar sang Pinay ni Alex Ayala, no? Ang American player, ha? American player pa na, US na katropa, no? Si Mary Stuana. Ang pangalan, Stuana. Stuana. Oh. Si qualifiers scoring 6-1 kag 6-2 kalayo. Wala ka tunga, no? Yutay na lang na 0. Naglabot pa actually sa 5-0 ang avance ni Ayala. Ang test nga nakakuha sa game 1 o sa game 6-1 niya sa first set. Nagpadayon pang momentum ni Ayala to second set kag madasig nga nakuha ang kadalagahan. Sunod sa atubangan, no? Sunod nga atubangon, mga katropa ni Ayala, ang world number 46 nga si Oleksandra Olinkova sa Ukraine, no? Round 2 sa US Open sa Tennis Championships, mga katropa, no? Yan patigayan ang iningampang na Ayala kagustuhan niya sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows, New York! New York! New York! New York! Huwag na naman ang Pinay tennis player natin, mga katropa. Tapos may araw nagali siya signature shoes, no? Nike signature shoes. Kinasuyaan pa siya sa iba na mga fellow Pinoy pa niya gurong ibang nasuya. Ay, no? Bitter ba lang? may komento nga daw, wala mo. Naka 500 ano pa lang sa WTA siya, no? May signature shoes na. Ang ibang Canada, grabe nang ano, wala pa signature shoes. Siya daw bias, daw unfair ka ng Nike na makatropa. Komento mga beater. De, marketing na mo. Gabaligyan na mo. Siyempre kung sinong sigat, ang motorsakyan nila katropa. Diba? Eh, may sneaker shoes na. Ang imong ano, ang imong idol, wala sneaker shoes, guray. Wala signature shoes, nila. Alas 6.49 na. Kumusta yung mga sapatos nyo na? Nilaban nyo? Nagmala? Basi-basa pa? Manimaho na mga katropa sa sulod sa eskwalahan. Hindi nyo paglapan. Dapat talungan nyo mga yung hygiene nyo, mga classmates naton. Ha? Mga gamit nyo na sa balay. Tinuan nyo gidmayo. Para wala sang problema. Ganun yon. Kaya ako subong niya may problema mga katropa, no? Kay man, wala ko galing na butangan sa next song. Madako, galing yung problema. Mangita pa ko ni katropa. Anyway, obdan niyo ko ha. Getting extra service. Sa inyo katropa station, 103.9 XFM, Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sampol Plus Gold!
2: Ito nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sampol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sampol Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusay! Sampol Plus Gold!
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Kakatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: na mga katropa. Dalig na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, gapabaskog, gapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
2: Exciting, bro!
3: XFM 103.9
4: XFM News! XFM Time! Alas 7:02 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari ang nagpangunang balita. Ginpanubos ang Thailand ang kalawigon sa visa-free stays sa mga turista gikan sa 60 ka mga pungsod umpisa sa Setyembre 15. Sunod sa Foreign Ministry, kamay nini sa lihok, agud matap ng krimen na din involve ang mga foreign nationals. Lakip sa rason sa pag-aresto sa mga turista ang drug offenses. Sex trafficking kag pag-operate sa negosyo nga wala sa nagakaigo nga permit. Sa idalom sa current tourism scheme sa Thailand, ang mga turista gikan sa 90 ka mga pungsod lakip diri ang Shenzhen area, China, India, United States, kag pila sa mga South American countries ang mahimo nga magtinir ang mga turista sa sulod sang 60 ka dias nga wala sang visa. Samtang ang pagpanubos ang 30 dias visa free. Ang nag-apply sa 60 ka mga pungsod, lakip diri China, United States, kag 27 ka mga EU countries. Sunod sa Consular Affairs Department sa Thai Foreign Ministry. Agin ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lamas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, sa kusika tropang James King, XFM News.
3: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
5: XFM Cebu.
6: XFM Bacolod.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Extra Service.
3: Extra Service with James King.
8: Dancing with the Beat with DJ Arnold. Remix.

On espère être demain à la chaîne édition Rotuna Saint-Gob. Hello, good evening. Ang oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa aton nga mga kape. Unahon ko bing aton nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang muna ang isa sa mga pinakabakal

0: mga nga supplement nato ng mga katropa. Kung sa din niya nga may makapaayo na sa imo, nagwapa ka pa. Nantawa ko, gwapo ko. Walang kontra! Di ba ka daw pa? Ang gato nga Santon Gold niya. Ang mga naghihatag bala pamatuod sa mga nagligad nga na-interview naton. Nagnami ko nung pamuhin nila, naming ilang atulog, nagnami nila pamatsyag, naghamis pa ilang akutis. Wow. Ay man mga katropa, may aray nisang collagen kagluta tayo ng aton nga Santon Gold Coffee. No? Well, kung may problema ka sa ano, sa kung may feeling mo may diabetes ka, or kung may diagnose ka may diabetes, ang pag-inom sin hindi manggit problema, kay makabulig pag-in mga katropa. Very less sugar, or should I say, stevia ang ginagamit, ano? Hindi makapalain sa imo. Ang aton nga Santon Gold Coffee, mga katropa, isa sa mga pinakabakal nga produkto sa Yes Well. Sarang gumawin imo ni mo bakal sa mga stores, drugstores sa inyong lugar. Kag sa aton Yes Well store, namtang sa Melizar Street, sakop sa Barangay 39. Dalaman diri ang Santon Gold Coffee naton, Santon Gold Coffee Mix, or Santon... Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ang original natin mga kape. Sunod, ang ating premium D3 Coffee Mix. Mga kape, sa Yes to Health Incorporated, nga makabulig kid sa imo, mga katropa. Parang sa imo nga ikayang lawas, ano? Well, kung mahilig ka sa medyo maiso, gariay, premium D3 katropa. Final hour stretch na kada 7:20 nga itong oras, mga katropa. Nagligad yan na balita nato ng Nepal, mga katropa. No? Kung sa din, grabe na, no? Halimpa ka no sa glaciers, nag-tip, ang glaciers, rason nga, grabe ang pag-dusang, ano? Lutak, no? Bato, mga katropa, dala pa tubig, eh. No? Well, subong mga katropa, no? Speaking of Nepal, kabaluman kita, mga katropa, no? Sa Nepal, arada ang ginatawag ng Mount Everest. Kaya Mount Everest, ini isa ka tourist destination, madamok ka mga climbers. As in, pila-pila mga katropa. Nakalista, booking mga katropa. Ang mga climbers, mga luyag mag-climb, magsaka sa Mount Everest. Pero kabula ka muna ng problema. Tinuig na nga problema mga katropa, no? Kung sa diin, tunelada na ang basura. No, dito mga katropa, sa world's highest mountain over the years. Although may araw na sa ginatawag nga mga daw pagpaninlo, mga katropa, nag-order na actually ang nag-order ng Nepal Supreme Court, no, sa government limit sa mga climbers, no. Limitahan ba lahat? Tapos mag-gimo sa, ano, sa mga layi katropa, parte sa nangyining antog, no, mga lapta. Siyempre, magsaka ka, damo-damo balo ng mga tao. Kung isa, kung din-din lang sila nagkapangaboy. No? Pero ang iban nga mga aktivista, mga katropa, nagambala actually nga kinanglan ni iban. Iban pansamantala. No? Ambot ko na himo na ilang himo. Pero days before, paraman sila makalabot sa summit sa Mount Everest, mga katropa, madamo na sila maagyan ng mga climbers, madamo na sila maagyan lapta. So despite the sa cleaning effort, hindi yapon maligawan kay kadamos ang tao nagkatuda. Kaya luyag mo magkatuda, kalayo mga katropa. Pagabot mo, masaka ka pa. Although may mga bakulod nun kita nga nagsaka dito, mga katropa, di ba lang? Well, anyway, ina mga katropa, hindi mo gidya malikawan. Pero kung tingwaon mo nga tourist destination, no? And mga climbers, kakato daw, mountain climbers. Pero kung strictuhon mo gid, makaya man lang, no? Ang problema lang, ito siyempre, hindi ang mga resources, hindi mo nakano. Kaya siyempre, buki din na mga katropa. Pero kung makadto ka sa mga syudad lang, mga like Singapore, Hong Kong, Korea, mga putinlo na... Iniya Nepal ni katropa. Tapos bukid pa, paano ka makadala sa mga padala ta siguro ng ano da mga basurero. Tama pa sa mga challenges, masaka ka na, no? Grabe pa ang pagpangangkat pagsaka. O, madala ka gamit mo daba. Amot lang kung anong ginahimo sa subong mga katropa sa Chinese, oh, no. Sa gobyerno nila mga katropa para maiba na ang ininga problema nila sa ginatawag ng mga basura kag mga higko sa mga tao na upok ito. Siyempre, limitado man ang mga ano da, ang CR da. Excuse lang sa mga nagpanyapon da. Di ba, limitado ang CR da. Kung hindi ka magusto-busto, lupa CR. Kasi hindi ka magaling siguro kapag wala, kapag wala. Nasunod mo lang, tingka. Oh my goodness. So, inasubong isa sa mga pagpangangkat, mga katropa, no? Na ginapangatubang sa karoon sa Siningab Mount Everest. No? Bayang gabi sa mga katropa natin ngayara na sa ilang mga panimalay. Kumusta ka mo? Kumusta mga kabataan? Nga wala klasik. Kain sila assignment, mga katropa. Namigid na importante kita. Mangin malipay pa sila sa kaisang tang gamay pa sila, mga katropa. Makatuon sila kung paano maging responsable sa sulod sa panimalay. Yara man sa atong mga ginigaran kung paano mahimuin na mga katropa. O, diba? 7:24 ang atong oras. Hindi nga atong final hour stretch atong nga. Extra service with James King sa 103.9 XFM ba? Colon!
1: Extra service. Extra service with James King.
2: Mga katrupa, exciting!

0: song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabatsa ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pagpili sa mga butika.
9: Exciting! Win!

Papadamugin nga salamat sa pag-upod sa ninyong gabi sa atong programa. Extra service! Was naman kita pag-up na na yan. Tandaan mga katropa, no? Ang mga food supplement nga mong gina-endorso, madamo na nagpamatuod. Bisan ako, magpamatuod gate sa inyo mga katropa kung ano ka-epektibo ang aton nga mga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 ng aton nga Ultimate Trio katropa. Sa mga wala pa nakatry, dapat itry nyo. Sa mga katropa nato na katry na, isugin nyo sa ibang sa mga friends and loved ones ninyo para makuha man nila ang benepisyo nga nakuha ninyo sa pag-take sa mga food supplement sang Yes to Health. Sarang ninyo mabakal ang mga produkto natin mga katropa dira sa may aton Yes to Health Store, Desire Street, Sacop, San Barangay 39, Bacolod City. Pagkitaan nyo si Miss Angeline. Good night everybody! Enjoy the rest of your evening.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM. The Secrets of Hell.
2: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
1: 7 Plus Gold.
3: Dari na masulod sa Rizal Josie lang balunggay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarin lain yung mga batian nga naangot dari. Ang balunggay, banggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkatabo ka ni Sir Josie nga ma-stress kita, ang aton sa rin nga utok nagahambal sa aton sa rin nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Ang muna nga aton sa rin nga stress hormone. Ang tuman sa rin nga stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa rin sa aton sa rin nga gland. Kaya kung nagapabilin yung mataas sa rin cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ng aton sa rin nga cellula tungod sa rin free radicals. Kaya ang ining oxidative stress nagapabugat, nagapakapoy sa aton sa rin nga adrenal glands.
1: 7 Plus Gold.
3: Makuha nila Sir Josil ang binipiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Isa sang sangkap sini amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Sunthorn Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sang aton sa nga blood circulation.
1: 7 Plus Gold.
2: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga balunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Sunthorn Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man dok layo.
3: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
4: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthorn Vitamin C kung nagatumar kita sang Sunthorn Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
4: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Lugangan yung Sunthorn Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamuda sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamuda, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape dok layo. Sunthorn Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster dok layo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Sa suki nyo mga butika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni ato sa ninyo mga Yes to Health products.
5: The Secrets of Health.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
5: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sini nga guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
5: The Secrets of Health.
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibag ko kung nalis ko bring nga pang malakasan nga kape.
10: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating ng akumulans sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako na tilawan na kape. Wala inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa labutika.
9: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako sa Divine Cruise. Problema ko gitsong ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santo Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Ano ba ito? Unang nag-detect sa akin, meron din po ako emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santo Gold, at nawala po yung hingal ko.
0: Santo Plus Gold.
4: Yahoo!
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Wala ta ka nakuhaan kay ina nga ng hilay ka ba?
1: Namot lang ko itong itsura ko ah.
0: Namot na ba sa itsura mo? Sumung pa? Namot? Dali lang, ano naman ang sumung pormahan mo?
1: Just call me Marichu.
0: Marichu? Pa. Ano ito sa mga adlaw man?
1: Marti, ah? Wednesday na tagali.
0: Sigurado ka mo tuloy.
1: Wednesday na gani. 31. 1, 2.
0: Wednesday sa mong. Sigurado ka mo tuloy sa mong.
1: Ano?
0: Sigurado ka mo Merkulay sa mong. Ate si Gachak to. Mayang gabi sa tanan, welcome na sa phone pal. Kita mag-inob na sa alas 12. Kag mabatean kita live via satellite sa tanan nga radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Oy, sa tanan ng XFM sa Negros, kag Panay Island. Unahon ta na mga taga Bacolod, nakakonek na XFM Bacolod 103.9. Upod na ang ato ng mga broadcast sa technician, no other than sa Bacolod, katropang
1: Judy Ray.
0: Correct.
1: Ayan, tis kita mga patayo, happy birthday, anay ha.
0: Ah, salamat yun ha. Naka ano naman ta, naka-celebrate naman ta sang kagabi.
1: O kagabi gani.
0: Bago ta mag-end, kiti, to naman to. Kari na gani, dugay-dugay. Mm-hmm. Pero wala ko nagpakaon sa mong adlaw. Mm-hmm. Kay wala gimang kung may nagpakaon sa inyo.
1: Kina anunsyo naman yung wala kami feeding ha.
0: Pati ka na, birthday celebration, pagtapos na lang sa amon nga trabaho. Kaya mas priority naman ang amon nga trabaho kesa sa amon personal. Kaya tiyamugin kita na basta sa radyo kita nga trabaho. So, ginapasulabi naman ang amon nga trabaho kesa sa amon nga yagangyang kag celebration. Kag may ara, gin man kami time para sa sinang mga bagay. Sa ano gani, ano kaya nga adlaw ng aton nga celebration?
1: September 4.
0: Ano nang adlaw September 4?
1: Friday.
0: Are you sure?
1: Kabe pa nga wala lang sang ano ha.
0: Hoy tama, tama. September 4 Friday yo. So sa Friday may panyaga kami. Ang gusto mag manyaga, kadto lang kamo sa sagay kay libre ko kamo tanan.
1: Bring your own bao.
0: Si Sergio Dere sa mga duty sa Bacolod sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon XFM 106.1 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: It's Rumel.
0: Final answer.
1: Rumel.
0: Correct. Sa Sagay 87.5, kag makitan man kami sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, sa Victoria, sa Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa bilog na ang mga kabanwaran kag kasyudaran nga may Star Cable, live man makitan kag mabatian ang XFM Sagay Teleradyo. Kag sa Iloilo, mabatian man kita sa radyo, XFM 100.7. Upod ta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Roa City, Capiz, ang akon nga kasunod nga pagsaulog sa amon nga birthday. Upod ta si katropang
1: Neil.
0: Correct. Kag sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel
0: Shamin.
1: Oh, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, XFM 93.3, upunta si katropang Ipatas, ha?
1: James Dean?
0: Ha?
1: Kuya Jay?
0: Ha?
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Sabi ko si James King naman ang imo i-imit lang.
1: Automatically, nag-technician ka na lang.
0: Mag-inop na kita sa alas 12 sa Nambal ko na. So, Kung gusto nyo mag-get in touch, pwede ka mo katawag sa mga numero nga
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431 And, syempre, September 2 na kita subong, di ba?
1: Yes.
0: We've got, pila na lang kaadlaw, antes ang Pasko?
1: 114.
0: Are you sure?
1: 114 to
0: kami. Are you sure?
1: Yeah. Just to make sure, 113 gid man.
0: Pero ano gid yaya?
1: 113.
0: Final na.
1: 113.
0: We've got 113 days, 2 hours, and 28 minutes none before Christmas. So, okay, Christmas time na. Merry Christmas, everyone.
1: Yes. Oh, numero 5, panawag na.
0: Idol mo?
1: Nag-chat sa ako niya sa personal kong account.
0: Ano ko no?
1: Yeah, main track ko na bitaw geek. Whenever I see guns and boys and lanterns on the street.

0: botika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
0: Sure ka?
1: Oo.
0: Eh, exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
0: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
3: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.

0: Balik na sa phone, pal. Opunyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig atig ana.
1: Tindog tindog pa.
0: Ay naway. Bakal ka mo sa iyong asuki o butika. Available man sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. E, musta na ka muna? Kay... It's the second day of September 2026. Sa Gyapon, rotational brownout ang nagaka-experyensyahan sang aton nga mga katropa, ilabinagid ang aton nga mga katropa, nga mga negosyante nga nagkalaguba ang ilang freezer kag kagamitan kag namierdihan sa ilang negosyo.
1: Ilabinagid ang mga negosyo sang agogo, te.
0: Wala labot ang ano pagid, ang mga frozen foods,
1: nan.
0: Ang mga karne.
1: Bisan siguro, bisan hindi frozen nga, ano, basta may pagkaon ang imo ang ginanegosyo, mapirde kagid siya.
0: Kang kasagaran na nga muna, ang mga chorizo, na. Mga muna bla, ang kinanglan gid bala sing mga freezer nga ano, nga mga makina,
1: yes.
0: Para sa para hindi sila dasig ma-expire kag maguba ang timpla sang ginabaligya nila. So wala kita na may mahimo kay te. Hindi ta man hawak ang bit. Ah, ang bit. Ang electric gali. So as much as possible, ngita na kamo sing pamaagi kung ano nga mga renewable energy. Galing kay kamahal man abidop, do hindi man ma-afford sang minimum
1: minimum wage
0: earner na hindi man nila ma-afford. Tani may ara may mapautang sina. No? May mapautang, no? Damo nga daan pala utang sa aton.
1: Ay, correct!
0: Kag ang mga Turko na nagamanggaranon tungod sa mga pala utang.
1: Nanti nga lang, kung wala nga, wala na nila nakuhaan taxes ang Turko, no?
0: Wala nila. Hindi ah, may ara na sila mga mayor's permit na mo lang na iya eh.
1: Di, mayor's permit man lang.
0: Di, syempre, pag may mayor's permit ka, syempre may DTI ka man na. Then, may ara ka man na sing OR, official receipt. Maagi ka gina, kag maagi ka gina sa, ano, sa BIR. Yes. Kagagaan sila sing ano, sing sticker nga asked for receipt.
1: Well, do you think nga gakatugid ayan na ang mga Turko sa mayor ka mga yung permit?
0: Ang iya nga mga ano eh, ka mga kabulig yaman eh. Hindi man na directly nga ginapangalan sila. Balik kumbaga, gagamit lang sila sing dami nga mga tagadere eh. Para makapadayon sila negosyo.
1: Kaya nga, dumadami sila.
0: Kayo nga eh.
1: Oh.
0: No, di nga kayo pinapadami, pero mas lalo kayong lumalago.
1: Kaya nga, I wonder.
0: So, ganun din sila. Diba? Pwede na akong makatawag sa FM call and text line kung gusto nyo mangita sing uyab. Maaari kami dito ni Dolpo para sa inyo.
1: 0912-0076-793.
0: Tag 0915-8311-431. May caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hello.
0: Hi.
2: May
0: gabi. Sino ni?
2: Numero 5.
0: Ah, oh, rin na si numero 5.
1: Oh, okay.
0: Dara.
1: Eh, ano karoon ka na kasulod ka na?
0: Dara.
2: Guwapa kayo kay Dulcia.
0: Aba. Guwapa na siya kung may kamera, pero wala kamera, lalaki. Gina yung tsura ya.
2: Ang gusto ko sana, yara lang para sa kagwapang na kay Dulcia.
0: Ati siya na lang eh. Nga nga mangita ka pa iban. Guwapaan ka naman sa iya.
1: Mangita ka pa iban kung sa bagay gani kagi.
2: Sige, makadto na sa mga.
0: Subong ka makadto?
2: Oo.
0: O sige, abrihan ko din pertahan para sa mga. Ara. Pagkatapos
2: makuha na ako sa radio, tiara pa na ako radio.
0: Pwede mo na kapakadto ka na di subong sa studio.
2: Di ari po sa sige.
0: Ay, ah,
1: mamotor lang sa kono.
0: O sige, may ari di radio, isang karton gusto mo? Toon man. Isa ka karton gusto mo?
2: Ara lang.
0: Kay ti isa karton gimana niya ginasulod ng radio, ti isa ka karton. Tay makadto ka di subong.
2: Di ba sa babaw na sa may
0: SCI
2: sa una, no?
0: Ah, oh, SCI. Ari kami di.
2: Tapo. masaka na ko ta.
0: Ah, pwede man. Depende sa imo kung malupad ka, makasulod ka man Japon.
1: Pwede ka mga di ka kama.
0: Lultulan mo muna, ha?
2: Oo, eh. Kaya drama ko sa nag-eskwila.
0: Oo, oh, sa bagay. May ara na signage nga no parking. Before siya na, may ari na di, ano, gate nga gamay. Tapos, subayon mo lang na, saka ka second floor. Una nga pertahan, amun-amun studio.
2: Kaya
0: makisto din ka, Dulpia. Aba, mamanda ka. I-live na, i-live na mo na.
1: Ako pa yung challenge siya.
0: Hindi, pa-intrawn ka naman sa mong program. Subo nga, malive ka kidya. Kaya para makita ka sa camera, ha?
2: Low-low ay, masakon.
0: Ha?
2: Low-low ay, masakon.
0: Hindi man ang, hindi
1: wala, maula man sa palaway, low ay, ya?
0: Hindi man ang itsura, ya, tilawan ang imo man.
1: Kami chokoy mo man niya.
0: Ang imo nga, ano, pinamatasan.
2: Oo. Oh, na. Te.
0: Siga na, ha? Kaya para mabalanta. Oo, ah. Aton takson kung kasi nulaba sa aton tatlo, ah.
2: Oo, ah.
0: Ara.
1: Amo na galing kagi na nga...
0: The message na si mo?
1: Nang agad ka sa ako ni mga video call. Karo lang dugay, kami tao, pati. Ano?
2: Pag, di ba pagkatapos yun, di ba ang last niyo, last dosin, no?
0: Ah, hindi na kami yung manugid. Basi karo kung bantayan mo kami kung ano kami oras gagawa.
1: Manugid.
2: Ako din.
1: Kato na lang, di ba la?
2: Sige.
0: Kato, pagkato mo de, amo na na pagpangita mo, ma-live gid kita ya, sa Facebook at sa radyo nga. Yeah. Interviewon kayo namang na may guessing kami sa mga gabi.
2: Hindi
0: naman na mo lang kung makakita ka rin. Uy, ah. Uy, kita.
1: Kita mo lang na di, ah. Uy, may galantaw sa ako.
0: Uy, may galantaw. Uy, kaya may kapamati.
2: Uy, mga viewers ka. Masisiyaan na rin lang ang laway ta.
0: Ah, uy, problema. Kami lang na bahala sa'yo mo kung paano ka naman pag-apuhon bis na laway ka.
1: Uy,
0: ah. Uy, ah. Nasigan na dabala. Kadugay, ah.
1: O, nasigan na.
0: Ah, may Soriana. Ah, may Soriana ito din. Live, ha? Dali, ah.
1: Oh, sige.
0: Ara. Ayun, eh.
1: Uy.
0: Yun de, may mapuswak naman sa buong gabi.
1: May mga kumpangan.
0: May ara kami sa buong guest, ha? So, lantaw ka muna, kag-follow ka mo sa akon nga page nga Troy Tisoy XFM para makita nyo sa live, tapos matian nyo siya kung ano napangita niya sa isa kababayan.
1: Correct.
0: Samtang kay Soriana, sila makita nyo na ang ila itsura ni Dolpo, kaya patuparon ko sila nga duha. Kag panilaga nyo mayo kamot ni Dolpo ang kakama nga.
1: Ay, makiskin siya kung sa
0: ang lagi na kinig na gibat.
1: Amo gini bang silinga.
0: Di na to gimo nga lip tint man.
1: Ari di ah.
0: Di ano liwat. I-retouch mo liwat lip tint.
1: Dugay.
0: Oo ha. Mm-hmm. Tapos kaon ka to be fresh oh, para hindi ka ma- para gams ka mo bula nang hindi ano hindi bad breath no ha.
1: Correct.
0: Kaya gams to gams niya hindi na silinga smack ya ha. Manda ka karon di ka magambal karon magtupan mo karon si number 5. Oo. Manda ka lang karon ha. Sige ha, dahil lang kita mag-greet ko ana ya. May gabi kay Summer Willow, Mary Joy, kay Elena Hirona Tumbukon, Karen Sambilad Ukay. Kag mayong gabi man kay Sofia Navarro, kag dahil lang kita. LM Matias sa gabi-gabi nga nagapamati sa phone pal from Iloilo City. Dayon Binayaan Vlogs ang Cadiz, good evening. Mga taga-Roa City Capiz, Reynante Cam. Ka good evening sa tanan-tanan nga ma-comment pa da. Bantayan yung dugay-dugay amon nga guest ha. Gwapo mo sa Ayhan.
1: Daw may chuchura.
0: Nakita mo na sa Facebook ha?
1: Oh. Eh, ambot ah. Again, friend request siya man ko ni.
0: Laban-laban, pagsulod niya to. Ang yan naman ang abaho, daw axe naman blow. Are, may ka-meet up sa mong si Dolphy, guys.
1: Yeah.
0: Oh, like, follow nyo ha. Ang Troy Tisoy XFM. Kaga... dugay-dugay amon ipagwa ang iyang itsura. So ang pa-music kami anay while waiting, may 4 songs kami nga nakasalang sa amon nga kasirola. So enjoy nyo anay ha.
1: Isa o.
0: Dede. Amo na sa. Yede. Ah, hindi. Tagal tsagay ka na tugay-tugay. Basi makibot yung sa... Ma,
1: ano?
0: Sir, mapuli ko anay sa ultsagay, ah.
1: Oh.
0: Di ba, balo ako. Sige, ah. Agihi lang ko to. Labye lang ko to sa balay, ah. Oh, maglabay ko to sa balay. Makita tamang ka to. Kaya dito mo ko permi katambay sa kilidalan.
1: Oh, sige, ah.
0: Makita ko ginagin mo itsura mga kasangka sa tricycle ba? Ang alpot ato na.
1: Ang alpot may kusumero.
0: 1 minute after 10, mabili pa ang phone. Palapun niyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kasi Katropan Troy Bianca.
0: Ining XFM, Katropan mo.

magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Plus.

0: Remix. Kami na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Ikaw gina nakatubang sa itong pertahan. Makita mo gina sa kumasulod na siya, no?
1: Man.
0: Balik na sa phone. Palopon nyo si Katrupang Troy Tisoy.
1: Sab, si Katrupang Goffy lang ka.
0: Pinadulong na sa iyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa-gwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay. Tumeric ang cinnamon bark. Nga tuman gid kanamit.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dolph!
1: Yes?
0: Ang Balsang Environment Management Bureau sa NIR. Kita mo gid man na nga ton nga palibot, no? Nga daw may gatutod.
1: Daw may gaaso. Kagina sa ngaga.
0: Ano ginasa aga no? Daw abi mo hamog. Ano oh, na ano na
1: daw gani? Daw fog.
0: Oh, hamog fog na. Muna siya ang ginatawag nga ano, haze. Kada ko dako ulit sunog no sa Indonesia
1: gani,
0: no.
1: Oh, dili ba lang apart to. Ano di gani oh. Di. Ang sa may nang Kongato bang kada sa may Watsons, di ba do may bukid yan da nga.
0: Oo. Oh, pagato Cadiz na mga tiglawigan nga area. Do, sa rooftop ka na, sa rooftop.
1: Sa rooftop ko gina do ano siya as in may asog diyan nga naga.
0: Di ba kay kung mag-aga man lang niya magtaga 4 to 5 AM
1: or something.
0: Araya daw mga fog pa na iya nga nagagwa.
1: Fog pa na siya.
0: Pero kay ina iya hasta na gid maghapon bala.
1: Oh, though,
0: daw hindi ka butwa ang adlaw, no?
1: Amo to gid mga between 1 to 1:30.
0: Mhm. Na. Di ba? So, kagamay lang gigali sa aton nga...
1: Ika, lapit lang ang Indonesia.
0: Sa aton ng kalibutan, no? Lapitanay lang gali ang tanan-tanan, no? Tapos naga-connect-connect lang. Lain-lain lang aton ng mga lingwahe, aton kultura. Pero, isa lang kita gali Japon. Tawo mo lang kita gali Japon.
1: Kaya hindi pala before magkato din si Magellan sa Philippines... na ano na diya nakakadto na diya mga Indonesian sa aton.
0: Akay malapit lang gali. Mm-hmm. Mabarko lang no.
1: Mm-hmm. Kay,
0: pero nakakadto ka na sa Indonesia?
1: Wala pa.
0: Ako sa Malaysia lang ko hasta.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa ako naka pa Indonesia.
1: Pero may neighbor kami sa una nga nakapangasawa bala Indonesian.
0: Oo.
1: Wala na ko yun, wala na ya ko no ano niya ng passport.
0: Kung kita makato sa ila?
1: Kado ginatabok lang nila ng by boat lang sila gani.
0: Ah, basi
1: mo.
0: Ano guro? Basi tawag ni gani, wala na may naga ano, wala na may ga check sang
1: siguro.
0: Basi mga border guro na.
1: Do amo na.
0: Ah. Hmm. Agi sila sa Mindanao.
1: Do sila sa nagagi Mindanao.
0: Akay ma us-us ka man lang no, us-us ka man lang.
1: Pila lang ka ano, hindi man layo ay ang Philippines kag Indonesia.
0: Malaysia pagid no.
1: Oh, nan.
0: Hala may mga caller na kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Dali lang sira, i-check ko man ang line, i-check ko man ang line number 2. Good evening line number 2.
1: Hello.
0: Line number 2. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hi.
2: Good evening.
0: Liko na, dali lang gid line number 1 kamigo ha. Dali lang gid ha.
3: Hello.
0: Sir, line number 2, liko mute sa imo radyo, ngalan mo sino?
1: Hello. Hello. Oo. Painay lang paliyog imo nga radyo para hindi ta mag ano mag feedback bala.
0: Oo, kag hindi delay imo pala matin-an. Okay na sir?
1: Hello.
0: Sunod ka na lang tawag sir kay kanugon sa ngamon nga oras kadugay magsabat. Oh, Migo line number 1, pangalan.
2: Hello.
0: Pangalan mo taga din ka. Yes, Migo, good evening.
2: Leo.
0: Sunod ka na.
2: Migo.
0: Taga din si Leo.
2: Migo.
0: Aram.
2: Migo.
0: Ari man ang isa, i-mute gani imo radyo, i-mute imo radyo, i-mute imo radyo.
2: Wala na.
0: Ah, okay na, naka-mute.
2: Naka-mute sa radyo.
0: Dali lang git bala, pamati bala. Naka-mute na imo radyo?
2: Oo.
0: Basi mambal ka naman nga nagpalayo ka lang sa radyo. Okay, tapos,
1: man.
0: Ang imo sabat sa amon, hindi on time. Okay na?
2: Okay na.
0: Hindi ako yung pagpumakuta kung okay na.
1: Ikaw yan, ano?
0: Ikaw yan kung okay ka na bala. Mabatian mo kami on time.
2: Oo, daw. Tagoom. Ano mo signal?
0: I-mute gani mo radyo. Katig agi mo siya.
1: Mamal ba lang tagoom ko na?
0: Ang imo pa.
2: Ingat po.
0: Ay, kagina, Kuya Gambal. Ay, kagina pa, Kuya Gambal, ya. Pinatay, tanalang kakakulong.
1: Ikaw na lang biyamon ngay tipon.
2: Okay na.
1: Okay na, ibala na, ibala. Okay na. Napatay mo
2: okay na.
1: Okay. Imo cell, imo cellphone hindi pag i-loudspeaker. Okay lang?
2: Wala.
1: Te kundi ka sabat kasing diretso.
3: Ay, man.
1: Nagpati ka bala sige na panghambal namon kay na ano namon na atunan na namon nga kung magsige ka ni hello tapos dito ka pamati sa radyo. Balda ka da, hindi kita na mag-intindihan na eh.
3: Balda pusa, gid.
1: Kabalo naman kami kung anong plano mo ah. Mapapakot-pakot ka naman ah.
2: Ngayon lang, kapatawin mo sa inyo.
1: Ha? Ano?
2: Ibang idlaw, hindi ko.
1: Ah, wala kami yan na idlaw sa imo ah. Kaya ang imo nga, papakot-pakot. Ang imo ginapapakot-pakot, gina-islan mo man.
3: Ay, man.
2: Ay, kain naman. Ay, romantog-togi naman.
1: Oh, ano naman ang imo nga pausuhon?
3: Oh, ano naman na, ano naman na. Hello?
2: Tabong?
1: Hindi, buwas na lang guro, tapos ang tabuwas?
2: Hindi.
1: Oh, subong gita eh.
2: Sige. Ayaw, nasa nga ba na pakakot to?
1: Oh, abi ko gani kung laino nung papakot mga lejapon?
2: Hindi, iba naman.
1: Ah, sige.
2: Oh, Ario. Bisan diin ka makabto, arat na palibot mo. Bisan arat na kadalom, arat na kagiyapon, ano yun eh.
1: Bisan
3: Nandong
1: din,
3: eh.
1: Bisan din ka makadto.
2: Layo.
1: Sige, liwat may bisan din ka makadto. Opo.
2: Ara sa palibot mo.
1: Ara sa palibot mo.
2: Kag sa kadulom, ara ng kagihapon.
1: Kag sa kadulom. Anino?
2: Wrong.
1: Ba? Ara, oh. Basi islan mo naman gano'n na.
3: Klobe, klo?
2: Ang klo. Para ka ba sa imo, bre?
1: Wala na na bala ibanda nga ano, nga sabat anino konsyado na lang gina bala. Imo pa ginaliwaton.
3: Ara sa akon, bre?
1: Ha?
2: Ara sa inyo, bre?
1: Ara sa
3: akon. Ara kung sa akon niya, bre?
1: Hindi ni bastos?
3: Ako ya, prang kahunta ka. Ang harap eh, misa akong brief eh, may kuha ni mo.
1: Nakabalon ako.
3: Ano?
1: Kabalon ako, ano, ara sa brief. Ay, yan, I mean. Ngara ba lang, ang aton ba lang kung kaisa kung may malipatan ka ba la? Kung wala ang paguro na pilit sa itlog mo, bilin man itlog mo. Sabat ko itlog. Sakto? Nah, ara na naman.
3: Ang brief ko yung ataan, dumay bulsa-bulsa niya. Te, amo na da, gra ko ginasunod ang kondom. Te, kondom?
1: Itlog. Ari, pag wali ng sabat mo sa amon, masirit na kami ha. Masirit na kami, kag kung wali ang sabat mo, amo na ning katapusan mo nga tawag sa amon ha.
3: Wa?
1: Kay itlog, anino, mumulang na mo.
3: Kagipasi, ay tagid ka.
1: Oo. Oh. Sige, oh, ikaw na sabat. Sabat.
3: Anong sabat?
2: Oo. Ang sabat sila, bisan diin ka makadto, arak sa palibot mo. Bisan arak sa kadulong, arak mo sa gihapon. Pag-inin ko, arak sa inyo, bre. So ano pa, kundi, color, kuduag.
3: Duag sa kano?
2: Okay.
3: Sa kanilayo.
2: Color. Color, oo. Oh. Isang din ka makanto, ara, color. O color, o.
3: Di, wala ka malaga bang ang pre-pre?
2: Ara, sabi. O, ara, color, sa inyo, pre. Ang pre-pre nga, ara, color.
3: Kaya, makon mo nga.
1: Eh, paano nabikaroon ang mga wala nag-brip? Ano man ang color sinabi sa wala nag-brip? May color, wala.
3: Tapos, ma'am, bansaya nga, bisan.
1: Itlog na yan, tsakto nga sa bat niya, kung anino yan.
3: Bisan, kaya magkanto ko, no?
2: Hindi. Ay, ano kay arat sa kadulong. May anino at sa kadulong maaula.
1: Di siyempre, gibi na yung anino. Dulong na nasaya.
3: Kung
1: anino.
3: Kung dulong, hindi siya makita. Hindi bala?
1: Oo.
3: Pero haram na sa igyapon.
1: O sige, pasok tanta ka na sa anino.
2: Color.
1: Pasok tanta ka na sa anino. Sige, color gid ang imo.
4: paano na bikaron? Paano na bikaron para sa akong wala nagabrip? Ano man color yambal ko?
1: Ate,
4: mabalos kami ha. Hindi lang kay imo tanan, babalusa man kami.
1: Teko, kung nagsabat ko may kolor sa kondom, be. Insakto?
4: Oware, ako na ya. Ako naman na, ikaw dahil sunod. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat sa palibot. O, Leo, sabat?
1: Oo. Oh.
4: Kulor-kulor.
2: Wala.
4: Lawas. Wala lawas. Wala lakat man. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat.
2: Hindi hangin.
4: Wrong.
2: Ay, wala lawas, wala tiil.
4: Pero makalakat.
2: Oo, ay wala lawas, wala hangin. Magalakat hangin ka.
4: Ara, ano naman.
1: Makita mo nga hangin now.
2: Oo, ano ka?
1: Ayaw ko si mo.
4: Ha? Wrong.
2: Tubig.
1: Galakat ang tubig? Gailig na yan. Gailig na yan, gani.
2: Ay, sabto naman si, ano, si Dol.
4: Kakaroon lang, ha? Kakula ka pag ay nagsirit, gani. Bapin ka din ka, Pidol.
2: Ha? Patiling ko hangin.
4: Hangin?
1: Hala, gani.
4: Wrong.
2: Magalak. Ah, wrong. Kaya ano ate?
4: Sirit ka na?
2: Sirit.
4: Sabat ko?
1: Ako masabat?
4: Ah, hindi ka na magsabat?
1: Oras eh.
2: Hindi na.
4: Oras eh mo?
1: Oo.
4: Wrong.
1: Galakat mo ng oras, wala mo na tiil.
4: Ano na yung galiya ang long kag ang short?
1: Kamot na yan. Di ba na? Di ba ka balamintang ha? Ang long hand ko ang short hand. Kamot na iyan din na yung tiil.
2: Kamot.
4: Tila. May galakat na kamot tao.
1: Ang rinlo gani.
4: Rinlo gani.
1: Hindi pala gamba gani. Ang may stasa nga. Kasi ganyo na da. Kay galakat. Ako ka. Eh. Hindi oras eh.
4: Sala ah.
1: Oo, sige ah. Pasugtan.
4: Sige ah. Oo, sabat. Hindi ka na magsabat ni Wat Leo, ako na masabat.
2: Ang ano? Ay, kamot mo bala.
4: Hindi gani.
1: Hindi gani, sala gani.
4: Oh, wala lawas.
2: Sala.
4: Wala lawas, wala tiil, pero makalakat. Sabat?
2: Adlaw.
4: Nagsirit ka na.
2: Ay, sama, gente.
4: Ako na masabat eh.
2: Adlaw.
4: Kalayo?
2: Oo, sige.
4: Ha? Kalayo?
1: Nagalakat ako. Oo, pamangkot. Galakat ang kalayo?
4: Ha?
1: Galakat ang kalayo?
4: Di, kung wala galakat ang kalayo nga, nga madalahi gatong tupad balay. Kung masunog.
1: Kami.
4: Labot pa si gani, ang aso gani.
1: Ang... Ano balaan ko lang kaya nga nagalakat kalayo ya. Kung kamo mismo gampang kalayo. Te.
4: Te, masugot ka? May ara kayo ribatal, ano, Leo?
2: May ara pa.
4: Oh,
1: ano na?
4: Ano na?
1: Sige ah.
2: Asa wala ako kapatagon, ano ang inyo? Ano niyo? Magapaya mo sa SPL.
4: Ha?
2: Magapaya mo ka mo sa SPL.
4: Hindi ko na yung kabaluya.
1: Kung kisa,
4: Sige, three numbers na, no, Dolph?
1: Dua.
4: Dua gali. Sige. Sige.
1: Now.
2: Ay, ano yung numero paborito sa
1: SPA? 69. Size? Size yung nuibi?
4: Size ganda kang nuibi, pamangkot mo kami. Pagkatapos, sabat mo lapit-lapit. Di ba yung pamangkot mo kami kung anong among ginatayaan sa STL? Size yung nuibi, 69.
2: Oh, pero medyo malayo-layo.
1: Hindi na tayo mo pamangkot. Ano? Nagali ka pa ba?
2: Ang pamangkot lang yan kung ano ang paborito niya ng numero.
1: Tiyan mo na gani.
4: Ayaw mo nang isabat na mo dabi sa pamangkot mo. Papakot-pakot man ni bala.
2: Ay, ang akon niya. Ang akon niya, alayon ng akon paborito ka sa SPN.
1: Sige, kami naman imo mo na iya.
4: Imo mo na iya?
2: Oo. Ay, niya 69. Ang akon niya, ito pin. Ito pin.
1: Di makadlaw na ko?
4: Duha nga.
1: Duha lang na yan ka numero sa STL ya. Imoy tatlo.
4: Ano duwang nga? Duwang nga. Gini si Lula.
1: Ano na hayaan? Ano na hayaan lang? Kung nagambaka guro nga hayaan lang, mapakip ako.
4: Kaya ang balgi ito ginago, gini yung official. Nasabata na itong yung kapapakot na una.
1: Ang gitla liyo, tagadiin ka gani?
4: Ay, tagaruwa.
1: Tagaruwa. Tagakapis. Pakantuan ko na NBI buwan sa pagdakon ka. Na ano ka? Taglugay ka na diin, train ka!
4: Ito din, ito
2: din.
1: Ba? Kwaan mo pa kami pangabuian, ma'am. Pagpayari mo ito, pinito, ten. Siya pa namang po ito. Kaso, dali lang ito lang. Dali lang ito lang. Dali lang, dali lang. Ikaw mismo nagambal ka sa limo, duwa lang ka numero. Karun tatlo ya yang
2: ginagawa ko. Wala ko yung mga duwa.
1: Nagambal ka gini.
2: Ang paborito.
4: Hindi ah, namangkot ka kung gataya kami sa STL.
1: Hindi,
4: nagambal ko pila na kayo ka number dot. Duwa, kalwa, tatlo. Di siyempre, duwa nga mo ni Atag eh.
1: De?
2: Paborito lang ang numero. Paborito lang ang numero.
1: Hindi, isi, ilang ni Surian. Tangi mo ya. Nagsubra ka na, hay, alay na iya mo.
2: pero, ang papakot niya, ano ang meaning sa STL?
1: Ah, mabalik
4: nun ah, na.
1: Mabalik nun sa dugol, magamuna.
4: Oh, grit na, i-chakto na, i-chakto na. Oh, ikaw, grit na na, kakabalo na.
1: Sige na.
4: I-promote naman ang STL, wala man tayo pa-advertise. Tulog na, tulog na. Oh, title.
2: Pwede ka request.
4: Title.
2: Bamalubak na akong chinko na akong...
1: Yan na request mo.
2: Ang title ko, lubak na ba?
4: Okay, ah. Lamat. Babay na iyo.
1: O, yung bibirin mo, hindi mo makalimutan na.
4: Hindi magtulog din. Hindi magtulog timprano. Kaya kung magtulog ka timprano, may bangungot ng matabo.
1: Ang bibirin mo, ah.
4: Nanonood sa kuno ya?
1: May isutin ba sa'yo? Ay, nanonood.
4: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
5: Hello?
1: Oh, hello? May gabi eh.
5: May gabi, Troy.
4: Si Oni?
5: Jurero, Troy.
4: Taga din si Jurero.
5: Tagaruhas, Troy.
1: Ang Tagaruhas, pagid.
4: Oh. Anong problema sa Tagaruhas?
1: Mm-hmm.
5: Lalang ko ay mangita lang sa punpal man tani.
4: Ah, re. I-check ko na yung line number 1 basi babayi ni. Good evening line number 1.
6: No.
4: Ah, way ni klaro magamang.
2: Ano? Numerasyon ka na.
4: Ha? Din ka na?
2: Numerasyon. Galatulat ka sa mga parang ka sa mga sagwaan.
4: Saka di sa babaw, saka paano? Sa
1: kita mo gaon air kami, panahugol pa kami da.
4: Saka na di sa babaw, nasiga na.
1: Saka na kay wala mo na kang dado da.
4: Eh, dusolan ng git sa dalom. Liyan na. Kay isuriyaw na mo ang tagaruwas. O, sige sir, mayang gabi. Jurero, no?
5: O, sir.
4: O, sige. Ah, pila ng edad ni Sir Jurero sang Rojas?
5: 35, sir.
4: Daw, masinulubon ka subong Jurero, ha? Bago ka lang napusaan?
1: Naanga daw ka subo sa tingog mo, Jurero.
4: Bago ka lang ginbulagan, Jurero?
5: Wala, bisang nubya, sir.
4: Pila na katuig?
5: Dapat, ha?
1: Bag-ulan na bulagan o kung bag-ulan na guaan?
4: may kalibin ka sa una?
5: Nara.
4: Ah. Pila ka tuigin niyo updanay?
5: 5 years, man.
1: Ah. Kasubo, gijab lang sa imutingog.
4: May bata ka mo, wala?
5: Wala.
4: Ah. Pero ga ano man ka mo, ga anak-anak man ka mo?
5: Yan
4: na
5: man.
4: Hmm? Ba? Yan nga wala ka mo naka... Wala nakabuo.
5: Pero may lapaw, eh.
4: Ah, hindi, ano ko, no? Hindi makalabot sa iyang ganghaan?
5: Latikwang naman ko.
1: Ay, dito, kung latikwang ka...
4: Ibuso mo pagid.
1: Yan.
4: Ang iban nga ni, kinakaptan pa na sa may buli dapit.
1: Correct.
4: Hindi pa kakas?
1: Oo. Sa iban nga ni, sa hawak lang dyan kakapon.
4: Oo man. Ano na yung ginahambal? Ha? Ano ginahambal na yun?
1: Kon?
4: Kung nga nang kinakaptan ba lang, hindi pa ipakakas. Oo,
1: no, no. Itasok! Itasok!
4: De, why get? Asa nga nagbulagay, naka mo, nga ang itakaguro uyab mo. Moto nagsunggod ang uyab.
5: Siya kay nagguna pangita.
4: Ah, gimbayin lo kagali sa iban. Mga pila na katuig subong wala na kamo.
5: Dapat ka?
4: Apat.
1: Wow, nagbayin lo ba nga gali?
4: Taga diin ang uyab. Taga Kapis man, taga Rojas diin.
5: Way ko kay balo eh. Na dula sa dire.
4: Hindi ang babae bala pagkilala mo taga diin.
5: Taga-Ruwas man.
4: Ah. Di wala naging chance nga magbalik ang inyong dating pagmamahalan?
5: Pwede na siguro tayo may ano sa eh.
4: Ah, di may bata na siya, subong?
5: Amot lang, wala ko ka kung may bata na.
4: Ah. Ano work mo, subong, Jurero?
5: Sa dagat.
4: Ah. Ano sure. ikaw ang syukoy? Kaya rin yung katawa po.
1: Manubira ka katawa.
4: Bali, ano, dako na nga, ano, dako na nga sakayang pandagat ang inyong ginabiyahe.
5: Gamay lang.
1: Kwan lang, bangka.
4: Isa din ka nagkakalabot kung mangisda ka o?
5: Trila sa, ano, masang parte na sa Ruwas nga, ano?
4: Nga coastal area?
5: Oo.
4: Ah, wala ka nagkakalabot mga masbate, mga amo na, mga antike, mga rumblon,
1: buhol.
5: Bawal man da.
1: Bawal. Ako na mo may jurisdiction man gali ka mo nga. Oh, ano.
4: May mga border control na mga bantay dagat.
1: Okay, abi ko na ya kun may bangka, kabis kan diin ka lang maka ano.
4: Tipila ka bandihado ang imo nga makuha sa kada ano mo, kada palayag mo sa kadagatan.
5: Depende, sir, kay kung naga mo lang puga ko, nakatuan ko, nang daw taba lang sa.
4: Tipil mga pila ka kilo, ang imo nga ma-take home?
5: Depende man, wala mga plarias, may araw mag-wisa nga manami ang panguha, may araw man mahina.
4: Sa subong, wala ka na nagat?
5: Wala kayo mabasko dito eh.
4: Kay habagat, gali subong. Oo. So, amo ni ang tigpalahuway nyo man kag breeding season nyo?
5: Oo.
4: Bawo o man kuno. So, sa edad mo nga 34 ang balya, no?
1: 35.
4: Oo. Sa edad mo nga 30 plus, may maluyag pa ihan sa imo, Migo Jorero?
5: Pamatagot rin, may ara masiguro kay... Kali kay saling mga kudra sa imo, basi may ara ka da.
4: May ara gini. May naiya problema niya. Basta may masabat lang di ako may matawag nga babae. Dahil lang ito, line number one, good evening.
6: Good
4: day lang, unahon ko na yung ruwas ha. Dahil lang ito, kay babae ang mong ginapangita. I-describe anay Migo Jorero ang imong kaugalingon para sa mga kababainhan nga naga-idolize sa aton nga mga mapisan nga mangingisda. Kay sa pagkabalo na mo ni Dolpo ang mga mangingisda tanda mag?
1: Oo eh, maglangoy.
5: Magluro.
4: Nakaagi, nakaagi ka na mangingisda ang ginlamoy ka?
1: Eh, kuha mo lang ito, bugsay mo lang ito ganing gamit. Pero laba, bugsay ya bala.
4: Ito, may ano? May parong?
1: Ano na ako no yan? Bugsay, may parong?
4: Ah, bangkiling.
1: Ah, may bangkiling.
4: May bangkiling.
1: Timo Jorero, may bangkiling man ha?
5: Wala.
1: Tuod ba wala, lang?
4: Wala na dala. Alo ka ba, Jorero? Alo ka ba? Wala dala?
5: Wala.
4: Wala ko doon.
1: Sa kadugay mo nga pangisda, wala agad kakita na kataw?
5: Wala man di samon sina to, eh, guro?
4: Wala.
1: Eh, kaso per kaso, may makakita, kakagagaroon ka sang kataw, mapahits ka man?
5: Eh, dipindi man to, eh.
4: Pindi ko no?
1: Oo, kung sa bagay.
4: Dipindi kung may ara aircon ko no sa dalong tubig. Tehe. Phone call. Kung sa artista daw, sino ka look-alike mo gani?
5: Ah, kung toy.
4: Si Dolpo Guro. Sino?
1: Sino?
5: Si Piolo.
1: Bawa. Guwapo ba?
4: Piolo Ascal?
5: Hindi Pascual, Pascual Troy.
4: Ah, Pascual Gigali. Hindi Piolo Ascal?
5: Hindi.
4: Ah.
5: Piolo Pascual.
4: Well, lang ako ng Facebook kong tuod. Basi rin niregistas niya. Ang alam sa Facebook.
5: Wala ko Facebook, Troy. Na-suspended.
4: Ah, na-suspended ko
1: na yung basi kong Piolo. Piolo pa dudeng.
4: Oh, sige ah. Pilang edad sa babae na pangita mo?
5: Isang kasing edad ko lang ito, kung ano.
4: Mga 30 plus, 30 plus, amo na. Ano number mo? 09?
5: Hindi na pa i-plug ito, ikaw lang. Tawagila ko, kung wala man yan, ma-request lang ito, pwede.
4: Sige ah, anong title sa kantang request mo?
5: Thank you for loving me, Troy.
4: Thank you for... Ah, Jan Bon Jovi.
1: Oh, Bon Jovi.
4: Thank you for loving me. Amo na.
5: Okay.
4: Ala, hindi sa magpa-plug siya nga number. Di paano ni sa karong nga kita?
1: Gani man.
4: Textmate na lang.
5: Matawag lang ako kung may magtawag galing yung babae. Pero may makuga pa mati.
4: Ah, sige, tawagan mo lang ko sa amo nga number, ha?
5: Oo.
4: Sige, ha. Thank you, Gay Jorero.
5: Thank you, Troy. Salamat.
4: Ano to? Thank you for loving me, no? Madya sa mga sakong na playlist. Sabi ko gani, wala na may mga request. Mm-hmm. Pero kay ti, mayo man ni Soriana ita, arin ang imong kanta nga gin-request.
5: Thank you, Troy.
4: Bye-bye. Nagpamati ka mo sa XFM po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphilangka.
4: Katropa mo?
1: Exciting! Mm-hmm.

0: lutod sa pagbiyahe. Yan, kita ka mga driver. Mag-inom isang Cystapain.
1: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslam sa nga konsyan. Isa ka pala no.

0: Premium D3 Coffee Mix Kid ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung Kang Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Samsung Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Galong-galong ba? Hi, kapaday ng phone pal. Sige, hapon na po yung sikatropang Troy Tisoy.
1: Kag, sikatropang doon silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag, sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening!
2: Yes, sir.
0: Ah,
2: wala pang idahapon ang motor, sir.
0: Ah, hindi nalang magkatuti. Hindi ka man kinahanglan. Ah,
1: man.
2: Sakit ba?
0: Okay, napanig ka guwa-guwa si Dulpo di sa ano? Ano na kayo tawag siya na gani? Ano ganang ang tawag siya na gani sa likod mo?
1: Ang Dorias Rias.
0: Oh, Dorias Rias. Diyo, sa amon nga terasa.
1: Terasa.
0: Oh, ginali-ili ka sa dalom kung ara ka na. Tiyo, kung mag-tricycle ka. Tama-tama, gina nga mag-tricycle ka, wala na kami di kay tapos sa amon duty.
1: Ang mga ganyan ba ako siya si ko? Di manog tapos na kami.
0: Oo. Teh. Boss na lang ah. Boss na lang.
2: Oy, boss na lang.
0: Oh, sige, boss na lang ah.
2: Sige, may papakot ba yung sinyo,
0: babe? Ah, hindi na ah.
1: Hindi na mapapakot.
0: Mala Japon na mo. May ara kay papakot tao. Wala pa na namon nabatian sa iban. Basi nabatian na namon. Oh, sige, babe. Sige, babe. Ano?
2: Handang ibuhis ang buhay para matikman ka lang.
0: Gay ka, Miklo.
2: Amos. Wala pa kaya, no?
0: Handang ibuhis ang buhay, basta...
2: Para matikman ka lang.
0: Sabat, Dol.
1: Ako na ayhan? Hey, ano man?
0: Handang ibuhis ang buhay para matikman ka lang. Ulam.
2: Hindi.
0: Pagkaon. Pagkain.
1: Insik nga?
0: Pagkaon?
2: Hindi ah, sapat eh.
0: Insik na sapat?
1: Insect. Amo na?
0: Ah, insects.
2: Oh.
0: Amo na, insekto.
2: Lamok na yan, lamok.
0: Wala pa kami gani, isabat mo na. Ano?
2: Amo na eh, kaya bakit yung tawag mong lamok mong ano? Okay, bahala sa
1: magpapay.
2: Basta importante,
1: matalawan
2: ka lang.
0: Amo na gali. Wala pa gani ka. Wala pa gani exciting. Apart, yung sabat mo na nga. Napaminsar pa kami, pero hindi na lamok ang sabat niya. Hindi na yung lamok ang sabat. O sige, kay lamok ang imo.

0: Sala. Iban pa.
1: Tarogo.
0: Hindi niya bastos niya.
2: Hindi niya bastos siya.
0: Nang ano niya siya ginakaptan mo ni Permi. Nakaptan mo Permi.
1: Talong.
0: Permi mo ginakaptan talong mo.
1: Ayoy, damo di sa balay talong.
0: Ate ko may tanong ka mo yan eh, pero hindi kidya in general.
1: Kwan, ang silhin.
0: Ikaw, Dol.
2: Kwarta.
1: Luwag.
2: Agad eh.
0: Final answer.
2: Kwarta.
0: Ha?
2: Kwarta.
0: Chaktol sa batidol mo.
1: Alam mo.
2: Kwarta eh. Pwede mo mga kaptan.
1: Simpon doon niya kay Permi kung mga kaptan.
0: Ah, kwarta. Abi, amon niya nga mapuis ka pa yaman. Amo na lang din nakabutan sa libro na amon, mapuis ka pagid.
2: Wala ka na din nagkanto, mapuis ka pagkaroon. Tugas na
1: ako sa makanto.
0: Si Dolpo naman ah.
1: Oh, sige. Mamate ko be. Namita ha.
2: Kung maluya, wala ka gana. Pero kung magtiga, daw kaptan mo na.
0: Kung maluya, wala ka gana. Kung kaptan,
2: kung magtiga,
0: akong magtiga,
2: daw kanun mo na.
0: Doon naglain naman na.
2: Amo na.
0: Daw kanun mo na.
2: Ano?
1: Turbo.
2: Sobra ba sa turbo?
1: Dapat na para magtiga, ino ka turbo. Tindog pa.
2: Correct.
0: Turbo gimana sa bat?
2: Ha?
0: Turbo?
2: Oo. Oh. Puo na lang gano.
0: Gako inside ko mga duwa, may chance nga bagay ka mo sa isa kay isa.
2: Uy, amo to lang bala sa akon.
0: Yan, ano pa no?
2: Mabidyo call ta bala.
0: Ka mga duwa.
2: Oo ko no.
0: Sige ah, pwede mo na ah.
2: Oo ah.
0: I-accept bala.
2: Basa. O ba, basa bidyo hon taman. Sige, akaroon na, akaroon na.
0: Sige, pa music na, para ka-video call ka ba? Anong title, anong request mo?
2: Diba't ikaw ko no, ni Jess, sa Saragosa?
0: Grabe, agi-agi, ang request ba?
1: Agi-agi, gustamit na, sa salamkala.
0: Anong tunos niya naman?
2: Diba't ikaw?
0: Diba?
1: Ang pag-ibig na nadarama.
0: Din sa din mo na nabalaan ang kanta nga naman.
1: Dagda ako, Drea.
0: Sige, ha, i-play ta para sa imo, ha. Te, okay na? Te.
1: Sige, salamat.
0: Oh, buwas ka na lang, ha. Buwas ka na lang, ha.
1: Oh, I love you na lang,
0: eh. Oh, I love you ko na doon.
2: I love you too.
0: Yeah, dito na.
2: Mamwa, chup-chup man, eh.
0: Tagaul-tagay na yabana sa mo. Yay!
1: Yeah. Damaga.
0: May mabayulit naman nga to banga.
2: Damamalaye nakuha.
0: Lamat bigo, bye-bye. Good night.
1: Sige.
0: 19 after 11 o'clock, balik pang phone call with Troy.
2: Eh

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manugay, bawang, serolina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C sa

0: It's 38 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag sa tanan nga nagpinamati ang aton nga ano gali, ang aton nga bagong katropa dira sa si Wahon Dos nagalagabong ang XFM. Request ko tani, I only to love you. Salamat.
1: I only live to love you.
0: Ah, wala live. I only to love you.
1: I only live to love you.
0: Salamat 7728. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station managers sa tanan ng XFM, NIR, kag sa Panay Island, salamat gid. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: The most continuous music.
2: Exciting!

0: Bukol Plus Cold.
1: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santol Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santol Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santol Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santol Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala no, kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyong
9: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Sigari, saka service ko. May arato sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samphone Gold.

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster sa

0: Next, mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: call your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Sanfon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Sandong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sandong Gold Coffee Mix.
7: Sandong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipik.
4: System pain, tanggalang pain, fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
9: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: By Stevia and Natural Sweeteners.
11: Halin sa Stevia Leaves.
12: Ang Premium D3 Coffee Mix.
13: Ang may aramat sang Vitamin D3.
14: Kag pampapasgog sa atong natulan.
15: Pampagkana sang utok.
16: Kag pampaimprove sa atong immunity.
17: May Santon nga bugana sa antioxidant.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Madamit na. Super healthy pa.
20: Mabilis sa mga butika.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: Claire Skin Beauty.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game. May free collagen ang gutatayang gapa.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: lalakas
2: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Excellent.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha? X FM 103.9.

0: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa aking katulad ng Lilo. Sa akin ako.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
0: warm. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinas

0: 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kapitan ni Lilo.
8: Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buki ka. XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pay.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour niyo pa langit, di ba sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si

0: Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Mga katropa, XFM!

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning and welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, Huwebes na kita, ha? Alas 5 ng Huwebes sa aga! Sa bulan niya, sa Setyembre, mga katropa. No? Setyembre, 3 na kita, take this meal, 20 size. September 3, 2026, mga katropa, kumusta? Kumusta na ang inyong mga buhay dyan? Kumusta na ang inyong mga kahimtangan sa mga katropa peeps sa mga taga Luzon, Visayas, and Mindanao? And syempre, subong aga, nakatutok ka mo, Andrea, sa programa natin, Exciting Pilipinas, kaupod si katropang Wendell Balinario. Kaga, live na live kita ha sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mga katropa, mabatian makita sa inyong mga tag sa radio ara kita sa radio frequency dato sa XFM Bacolod 103.9. Ara kita ha sa FM Yabond sa inyong mga tag sa karadyo. And subong aga para sa aton yung lakat sang panahon kahit yung mga katropa. Subong aga, try nyo ba buksing yung mga bintana? Galing ba si May Hayes pagali, no? Hindi na lang galing danay. Pero kung nakamong nagagwa, no? Subong aga, ma-feel nyo good ang hangin. Ma-feel nyo na ang simoy ng hangin. Makakahambal ka naging niya. Uy, bare months naging niya. Tungkol siya mabugnaw na nga hangin, mga katropa. Diba? So, talagang malapit na ang Pasko. Sa simoy pa lang ng hangin. Diba lang? Sabta, mga katropa, ang ating ang ato niyang sa karona, lakat sang panahon. Sa gihapon na ginabantayan, no, ginamonitor sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Nga may low chance nga mangini sa kabagyo ang tropical storm Saudel. Kag LPA 08M. Samtang ang pilandok ara pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero medyo layo-layo siya sa kadutaan sa Pilipinas. So, puling ati siya magtugas ang amusin ng mga katropakada ko. Yung halit naman, Andrea, sa itong mga kapwa Pilipino. Pero batayin nyo lang, mga katropa, kay you know, hindi na ito napaktan. Kag syempre, may chance pa, no, nga hindi sila ang balik kagangaring LPA, mga katropa. Di may isa bumira sang gamay na chance para mangin isaya kabagyo. Hopefully, ito hindi na siya mangin bagyo pa. Kaya daw, sa siniyang ang mga last previous ng mga binula, no, ka grabe na gid, no, ka sunod-sunod ang mga bagyo yung nagalabay kag nagapang halit yung sa pungsod natin when it comes sa binaha, ilulan, pagka landslide, ano. So, puli, mga katropa, ang ati matamot na nga mingin kalma ang lakat sa panahon. At nagpadulong naman kita sa bulan sang Desyembre. Para sa ito, alas 5:13 na. And samtang nagatutok ka mo sa aton, adreso mong komentar na, komento na sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Comment na sa inyo mga pa-shoutout and greetings na sa mga katropa peeps na dara sa Sir Jilwino. Good morning. Kamalya dan ako na share. Thank you so much. Maya, dumiyara naman ko na sa pre-opening sa Mascara Festival kag pwede makarequest ang Christmas song, ha? Kanta sa Shock Call ang title Pagsapit ng Kapaskuhan. Uy, may pakarequest naman si Sir Jilwino. Very, very Christmas na gid ba? Ang Spirit. Spirit or Espiritu sa Christmas.
Naroon na ma-feel na ang Christmas spirit, everyone. So, ati, mayong agad na kay Sir Jerwin. Yung itaong to na, sir, ako nari dire. And, tsakto na, the first week, una nga nag-announce ang Gugma Foundation. Ang organizers ng Subong at Tuigan ng Kapistahan. O kung nga, Tuigan nga festival sa Bacolod. At, ining sikat, ang Mascara Festival, mga katrapa nga may launching, ipatigayon. Sa nasambit yung festival sa first week of September. Pero wala kita kabalo, wala sila ka-follow up kung ano nga adlaw. Pero ang nabalaan lang natin kay first week of September. Kailan kaya? Sa kay Leo Pasig Reyes, good morning! Mayong aga, kaysa mga nagatutok sa aton, sige lamang tagsaya ka mga cellphones, sige lamang tagsaya ka mga radio, konsoy lamang sa lakyan, sa bunga aga, te. Matamata ka muna pa mati ha, sa mga musika naton, nga makapa! Indak sa inyo sa bunga aga, sa mga musikahan, nandiyan sa exciting Pilipinas. Arewa, na-miss nyo, wag-cha-cha! Mag-cha-cha ta with Vong Navarro!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santo Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santo Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong service.

0: gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM.

0: nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning. And mga katrapa, oras natin alas 5:27 na. 5:27 in the morning. Subong yang adlaw sang Huwebes, Thursday mga katrapa, September 3, 2026. Sa mga nag-celebrate liwat sa ilang mga birthday, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Kasi mag-celebrate sa ilang kadlawan, happy, happy birthday! Oh, kaya syempre mga katropa, tama-tama naman trahimos kay oras natin alas 5:28 na. And so far, my classic ag may obra, no? Wala sang mga holidays, wala sang mga ano mga announcement online from LG or something or someone na may cancellation sa klase kon obra. So bangon kag kita iday. Bangon kag kita kag magamatamat na himos. Baligo, pamahaw. Pantoothbrush. Kag te halong sa mga pagbiyahe ninyo. Sa inyong mga pagpamasada man, sa mga tricycle driver naton nira, sa mga jeepney driver naton, taxi driver, mga TNVS ako ng mga transport and network vehicles. Good morning sa inyo. At dito lang mga commuters man nga amat-amat na biyahe. Padulong sa inyong mga eskulahan o kung sa ilaman ng mga olubrahan. Good morning sa inyo. Para sa tanala, 5:29 na kag mga katropa, 113 days na lang kag Christmas na! 113 days na lang kag Christmas na mag-countdown tani every day. Excited na ka mo, magkabaton sa inyong mga pamasko, sa inyong mga gifts, inyong mga maninoy at maninay. Charot. Kasi ma-pressure na mga maninoy kag maninay. Anyways, tanan kita excited and hopefully this is a positive way nung nag-manifest kita for a happier Christmas. Kiti through all nga mga nangin experience natin and all the happenings from the previous month mga katropa na from January, February, March, April, May, June, July, August. Hopefully mga katropa ng ating tanan nga sakit, tanan yung mga pagbinagyo, tanan yung mga problema sa pungsod, mangintaw hay and this upcoming Christmas and mangimalipayon kita tanan, di ba lang? Oo, pero but for today, kinanglan nyo ganyan nga maghimos na ka magpamahaw. And sa liwat mga katropa ha, dalagin sa payong, kalo, and of course, wear your face mask, especially here in Bacolod City. Sa La Castellana dito ang ate manipis ang hangin kung meron isang unhealthy hangin, very toxic because of the haze mga katropa from Indonesia nga naglambot pa diri sa aton. Bring your face mask and of course wear it. Hindi kayo dalon mo lang pero wala akong maging suksok. Anyways, especially sa may mga nagahapo o kung may mga respiratory illnesses, dapat magamit gida no sang face mask para iwas mga katropa nga maka-trigger sa inyo yung mga masakit. Kada mo na ganing balantayan to pagid subong nga week mga katropa, first week sang September ang opening sang Mascara Festival 2026. Lantawon ta so far gugma daw wala pa ka pa update no regarding kung ano nga adlaw kiti first week kita subong di ba ang launching nila sang Mascara Festival 2026. Oo, sige lang ka. Update ka mo diri sa atong programa kadaaga. Aryo tamya mo tani mga nagapod sa atong programa subong. Sa ilayan ni Sir Jelwin sa liwat kay Ma'am Elvira Gilugo, kay Ma'am Rina Diestro. Ilang taos sila ko na live subong sa may kanalam chapter Himamaylan area. Kaginapatamyaw ni Radrio ang mga taga-Mambato chapter man sa ato nga klase kong katrupang listeners and solid supporters. Sa ilan ni Ma'am Lynn Antonio Talde, Jessica Gonzalez, sa kay Robilin Calyao, Janely Lanario Gazon, kay Ma'am Mispa Marino Montano Villanueva. Si Ma'am Marina Diestro ni Agapatamyaw. Thank you so much! Sa Ma'am Jessica Gonzalez, mayong aga! Kaya mga katropa, wala kita sang oras sa 5:32 na. Siyempre, kita ay naman kita buwas diri lang sa programa natin kadaaga sa Exciting Pilipinas. Hindi nyo napaglisuwa pang inyong matag sa karadyo kay magabulos ng The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita sa aga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, padayon sa pagpamatig diriya sa programa natin sa XFM Bacolod sa aga sa paggabi. From news to entertainment, exciting. Saliwat mga katropa, happy, happy, happy Thursday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
7: Sa aking kapaw,

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpamati sa programa The Secrets of Health. Uy, ari naman kita sa pag-inistoryahan nay sa pag-amlig sa ato ni kayong lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan nga mga tagpanamati basi kun may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton diri sa programa The Secrets of Health. Pwede gid kamo makapadala sa inyo para makutanon na.
2: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Sa gihapon nupunta nga to sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
3: Welcome Sir Josil, thank you kaga sa aton sa mga suking nga mga tagpanamati. Kumusta ka mo dira no sa inyo sining mga kahimtangan kabay pangara kamo gihapon na sumayo sining pagpaningkay singkay kagayan may mga iban sa aton Sir Josil sining nagabatyag sang nagkarinlain nga mga problema sa kadawasan. Ari naman kita sa paghatag sa inyo sang pilas sini ka mga panugyan kun ano makabulig paayo sa inyo sining mga gidabatyag. But ti sa patagya Sir Josil sa naturopathic medicine more nga aton focus sini sa prevention.
1: Oh kag kon kay isa bala kita nagakaon lang ano dumdum naton nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagakalipat kita sa pagconsider nga ato sa ringa pagkaon dapat ulit danta kung anong kinanglanon sa ato sa ringa lawas in terms of vitamins and minerals. Doc Leo,
3: correct Sir Josil, ano kung hindi gusto ang komposisyon na kombinasyon sa aton ginakaon, the more kita nga naga termino naton Sir Josil nga naga dasok sa aton sa ringa tiyan, the more Sir Josil nga duga-duga naghilab ang aton sa ringa pamatsyagan kag ang craving naton Sir Josil, kung kaisa budlayan kita mag-control.
1: Kagang aton man siring pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung naanad na kita ka barurut kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay do ginakapoy na. May rason man gali kung nga ang mga palahulag Doc Leo, may ara sang resistensya. Bangod kinaanad ng lawas nila, they used to that kind of activity. Parius ni karon ikaw bi basketball player, naanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, dogi na pangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas Doc Leo.
3: Balan mo ti ang mga naandan, Sir Josil, or mga habit naton, either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
1: Kag may sistema ang lawas ta Doc Leo, no? Buta mo rin, automatic ya kung may ara sang ginatawag na ito sining paglisa sa ato sininga ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sininga sistema na andan.
3: Pero kung aton Sir Josil pilion sinang hindi kinaandan sininga sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ang lawas naton kag problema Sir Josil kung ang ma-develop naton yung lifestyle kung ang maandan naton suno o kung lisa sa naturalesa Sir Josil ang hindi pabor sa aton sininga ikayang lawas.
0: Southern Plus Gold.
1: Ang naandan nato na Bido Cleo kung adlaw halabira-bira kita kubra. Pagkagabi, ang dako sininga oras ginahatag ta sa lawas ta para nga magpahuway, gatulog kita.
3: I suppose.
1: So sa pagtulog ta actually nag-slow down man ang ato sininga body activity Doc Leo, no, kun magtulog kita.
3: Actually may mga hormone kita Sir Josil nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kun naghatag pre no Sir Josil sa aton sini pagkaaktibo sa bilong nga adlaw nga amat-amat Sir Josil pagkahapon bala. Amat-amat ta kita nagahinay hasta nga pagsirom hasta nga pagnagob sang gabi.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: So nga ton, diri karon nga pagadiskusyonan ang parte sa pagtulog ang ato sininga katulugon kagang iya sininga epekto sa aton nga ikayong lawas Doc Leo.
3: Ano ba ang connection sa mayong pagtulog sa aton ikayong lawas kag ano bala ang negatibong epekto sa ni Sir Josil kundi man mayong aton sininga pagtulog kag ti magahatag kita Sir Josil sang hambal-hambalan naton nga kung kaisa pwede man lang maremedyohan, pero ang hambal sa mga texter naton anong maremedyohan man damo na yung nasolusyonan.
0: Southern Plus Gold.
4: Yes to help.
1: health. Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. The Secrets of Health. Now, diri kita sa pagpaintindi kun nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
3: Actually, pagtulog, Sir Josel, hindi niya siling tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog, kita ang aton lawas nagapanghikot gyapon. Actually, kabahin ni sa aton sa 24 oras, Sir Josel. Muna ganyan, ahambal ba lang aton, nagligad ba lang 888 rule, Sir Josel? 8, 16, 24. So, ang 8 ko oras, sinaigahin gid naton sa sa pagtulog. Nga man, sa panahon sa isang pagtulog, take note, husto nga pagtulog, ang aton lawas nag-repair sa damage ng mga cellula, nag-balance sa aton sa hormone, ginapabakod ang aton sa immune system, ginatinluan ng aton sa brain sa mga waste products, dira, ginabalance ang aton sa blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sa memoria, ang mga experience na aton sa adlaw, Sir Josel, ginastore na, ginapabakod para hindi kita sa madali malipat, ginabalance ang aton sa modo, aton sa appetite organa, kaya ginapanubo sa ang stress chemicals. Nga kung sa diin, Sir Josel, kunang aton sa pagtulog, disturbo, ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal. Sunthone Gold
1: Coffee Mix. So, ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Doc Leo, kan result sa ginatawag nato sa nga memory loss?
3: Isa, Sir Josel, ano, afektado nga aton sa nga memory. Actually, even Sir Josel, ang aton sa nga balatyagon, bisa nga aton sa nga emosyon.
1: Oo. At ikon magamugalisin na kutob sa may mga utang sinyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan niya may utang sinyo. Ah, may utang ka mo, sige.
3: Ako nila ginaya, ang balon, mga di ka magbayad.
1: Oo. No. Para hindi sa katulog.
3: Sila naman hindi katulog.
1: Oo. So, ano ang mga delikado dariyo, mga risgo, Doc Leo, if kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato sining pagtulog, Doc Leo.
3: Actually, magambal kita, Sir Josel, nga hindi husto sining pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang ni siling nga duha kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josel, and even tinuig nga hindi husto ang aton sining pagtulog. May mga balanon gani kita nga ako yun o ginasuyop niyang mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi. Pero may mga mabatian, magkita kong isang ananad na kuya nga tagalauna na kuya nagatulog sa kagahon. Mga amo si Sir Josel nga mga opinion, which is sa aton sila mga tagpalamati, dapat iayon na ito, kung i-align na ito, Sir Josel, sa husto ang oras ng aton sila nga pagtulog, nga makuha na ito at least 8 or 7 ka oras, may aman isa ka oras, Sir Josel, ang aton sila husto nga pagtulog. Kaya kung kulang-kulang pirme ang aton sa nga pagtulog, utod-utod, hindi mahamuk ang aton sa nga pagtulog na angot galit ni Sir Josel sa mayor nga mga chronic illnesses kung kulang kita sa tulog. Number one, isa din Sir Josel among heart disease.
1: Delikado kiti ang korason naton. The only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amo na kung kaisa gabuang-buang ang korason, dala na lang kung kaisa may influensya ng utok. Galuko di amor.
3: Na, amo na siling nila nga, ay do ka alam ang tanit si mo, no? Pag-abot sa gugma daw, gahinangag ka.
1: The Secrets of Health. Eh, hindi makontrol arabis ang isip tang aton sinipitik sa korason. So if we speak about this heart disease, Doc Leo, delikado ini kay amo ni ang mga Balatian, korason ta nagabatsyag sa Balatian, ya ka-fatal, Dok Leo.
3: Correct, Sir Josel. In fact, nagpabilin gyapon, Sir Josel, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, ang number one cause of death among Filipino, Sir Josel. Kag sa kadamang mga factors, nutrition, environment, isa na dali, Sir Josel, pagin nga nagkakontribuer, among kakulang sa tulog.
0: Southern Plus Gold.
3: Take note, ha, hindi adlaw nga pagtulog, Sir Josel, kundi sa gabi.
1: Ang adlaw kalabanan, sila ginahimo naton is just a nap. Eh.
3: Mm-hmm.
1: A 15-minute good nap could help re-energize our body, actually.
3: Correct, Sir Josel. Problema naman yaraman, Sir Josel, mga opinion na pagpanghuna-una sa iba na kung kulang ang tulog nila sa gabi, bawi on ko nun nila sa adlaw. Mm-hmm. In fact, gabi, good, Sir Josel, ang ginamin naton na rin ang pagtulog.
1: May activity ang lawas naton internally, Doc Leo, sa gabi, nga why niya ginahimo kung adlaw.
3: Mm-hmm.
1: Katulad sa body repair, no?
3: Mm-hmm.
1: Mga body cells na nagkaladamis, gina-repair sa ato sa nang lawas.
3: Maglawas pa sa nang Sir Josel, ang hormone niya na ito nagabulig patuyo sa ato na melatonin hormone, di nag-aamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Josel, pag-abi mo. Kag nag-aamat-amat man ni nubo, kaginabuslan in isang cortisol kung nagapaadlaw naman, Sir Josel.
1: Oo.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy.
0: The Secrets of Health.
1: Pero ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto niya sini sa may mga diabetes, Dok Leo?
3: Ari, Sir Josel, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control.
1: Mm.
3: Kung sige-sige, galit, Sir Josel, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, Ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem natin is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon galit, Sir Josel, bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Mutang balo nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayong inyo tulog daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man butambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
3: Correct, Sir Josel. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag o factor nga makapayo sa aton sa nga lawas. Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josel, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josel, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Free coffee mix.
3: Kung hindi makatulog, Sir Josel, ano ang nagkakatabo sa aton sa ningalawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josel, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josel, trabahuso kayo ng aton pancreas.
1: Mm-hmm.
3: Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josel, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Gold.
1: If ang problema nimo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung di mo na mahimo, ang Sunthone Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
3: Kagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas sang Sunthone Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josel, ang combined effect nila sinino, upod sinis sa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josel, sa nga, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nga sa gabi, Sir Josel. Gabatya kita sa nga isang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nga, Sir Josel, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. kaga manotis ang iban sini upod nila sa balay may nagalin agatik takop kaldero sinis kusina mo.
1: Mm-hmm.
3: Kaya di suras gabi Sir Josel nagpanukib. So kung stable ang energy overnight Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw dis oras sa gabi nga magabat siya kung ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable sige-sige steady ang energy dira Sir Josel nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-atulog Sir Josel.
1: Now, nasiling ang pagpainit Dok Leo is makabulig somehow no. Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag-abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D. No? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Dako ang bulig ni Sinisar Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, Sir Kay median rhythm sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa oras ang aton sa katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josel sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ngalawa sa pag-abot sa gabi, sirum pag-gabi, gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josel nga kondisyon.
0: The Secrets of Health.
1: Ano ang timing Dok Leo sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay itatawag ta mas better sa morning or in the evening Dok Leo?
3: Normally Sir Josel, kung natulog ang aton niya concern, manami ko may inom na ton sa aga.
1: Mm.
3: Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why kung manotice ninyo nga ton sa nga suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. ga-inom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C.
1: Mm.
3: Isa ko purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
0: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
0: Sunthon Plus Gold.
1: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee. Sunthon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. Duhani ha, may real coffee ini sila nga sangkap. Amo ning kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami sini, ma-enhance pag pagtulog niyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
1: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
1: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon ha.
3: Correct Sir Josel, ti araya Sir Josel sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga ti kadamo man sa mga tagpalamati naton mga followers naton Sir Josel nga way man sila yung problema sa tulog. Ti araya makasiling kita nga wala naton nga way oras ang pagpangapi ah.
1: Mm-hmm.
3: Bisan gabi nagiinom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix, depende na sa ila Sir Josel.
1: Uh-huh.
3: Kati magluwas ng may glutathione kag collagen din mga beauty ingredient Sir Josel, ang isa sa nga pampatamis naging gamit sa iya is stevia man.
1: Mm-hmm.
3: Recommended man ganin sa may mga diabetes Sir Josel eh.
0: Sunthon Gold Coffee Mix.
1: Talisa nagapulaw mayo galining Sunthon Gold Coffee Mix Dok Leo because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya malunggay garlic and spirulina. No?
3: Makabulig Sir Josel, kapin pa tindi magin naton manager bisan nun nato ka-discuss diri Sir Josel nga dapat magtulog kita sa gabi.
1: Oh.
3: Kaya muna kinilanon sa lawas na ton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan Sir Josel.
1: Mm.
3: Adlaw dito gabi-idari mo. Di gabi-igid sila sa nima trabaho. At ito may mo sa Sir Josel talaga lang ito na paunta ton nagkita magsweldo sila sana. Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Kagang premium D3 Coffee Mix, Doc Leon. May malunggay manada.
3: Mm-hmm.
1: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Doc Leo.
3: Kagting isang adaan sang probleman kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sini, Sir Josiel, sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, affectado man ang imo sini nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang santhone nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga ton sini premium D3 coffee mix.
0: The secret of health.
1: Sa managapamangkot, sini din kamo pwede kabakal sini mga produkto ngin panglawag ta, Aria. Kung may branch dara sa inyo sang Mercury Drug Store, pwede kamo nakabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watsons, or even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede kamo naka-order. Sa syudad sa Bacolod, pwede kamo nakabakal. Kompleto ang produkto dara sa Yes to Health, ha? Sa Yes to Health Store. May store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, tabok ina sa Marayubang sa Bacolod City. Kato lang amo dara, ang alan niya, Yes to Health Store. Sa syudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara na konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health Store, kadto lang kamo sa suki nyo sa ring mga butika kag pharmacy, pamangkuton nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated.
0: The secret of health.
1: Now, speaking about good sleep, sini Doc Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinuliray ka mo, Doc Leo, kay may nagapanimaho dang ang sudo, hindi ka gigatulog dayon, Doc Leo, ha?
3: Actually, hindi lang sila, Sir Josiel, nga may makasimhot, ha?
1: Mm.
3: Sa nagapangalis nga, kung ina, kundi part yun na, Sir Josiel, iya sa husto nga pagpanilo na ton sa ton sa ningalawas ka, dapat aton gina matalupangod, Sir Josiel.
1: Oo. Oh. So, ang pamangko, sini Doc Leo, ang sud, pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Kada mo na sa mga feedback, Sir Josiel, na nabatian nato na no ang nag-message diri sa aton nga nabuligan sa sa paggamit sini sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila, Sir Josiel. Kagpati gani ang pabalik-balik nga katol, Sir Josiel, o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo, Sir Josiel, sa paggamit sini. Inibangod sa mga sangkap nga aridre. Isa diri, Sir Josiel, ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sini, Sir Josiel, ang kapayas. Nagabulig hatag sang nourishment, Sir Josiel, amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josiel.
1: Kag manotis naton kon hindi ka bala katulog bala, Doc Leo, gawili emo sa nga face.
3: Mm-hmm.
1: Ang imo guya bala.
3: Correct.
1: Nali munuhon sa iban kag ibuli kag bala mahambal niya. Bo grabe man sila nga guya mo, sila nga pwede sila mapuga kag ibutang sila nga sa kalaha kag prituhan itlog ba.
3: Pero base sa pagtuon, Sir Josiel, ano, ang mga may oily skin, mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi ya oily, Sir Josiel.
1: Aba, baba, ti mamanyos na ka-oil ka dagat.
0: The secret of health.
1: Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Doc Leo, makapadry sang skin.
3: Correct, Sir Josiel. Makabulig iya, Sir Josiel, para mapabilin nga moisturized ang aton sa nga panit. Nga man, tungod nyo may ara sa Sir Josiel sinisang BCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig, Sir Josiel, para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots dira sa aton sa nga guya.
1: So, ti, para mapabili ninyo younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang Clear Skin Herbal Soap. Pagkatapos, kung may angsod ka mo dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Soap bala.
0: The secret of health.
1: Oh, preparar kita pagsulod iya sang sige-sige nga ano bla nga pag-ulan naman sa tigululan. Uso naman sina ayang ano binataay sang lamok.
3: Mm-hmm.
1: Buta malon binutuan ay sang lamok. So delikadong lamok kay nga damo sa sang baratian ni madala. Isa na dira ang dengue. So parang hindi ka palapit ang lamok sa aton, nami sini nga gamiton ta, makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles, mga gamay nga pala nakit sa lawas, tama disponihan yan eh. Sang Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
3: Tuman ka importante, gid nga may prevention na nga daan kita eh. In fact, may mga kilala kita, Sir Josel, may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan, ang gina-prepare nila, Sir Josel, is Santon Plus Herbal Oil. Pagkatapos, ang aton sini nga, Santon Plus Herbal Soap. Santhol Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga puluparanakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Santhol Plus Herbal Soap, Sir Josel, pananglit makaubog sini sa baha. Panghugas dayon gamit sini sa Santhol Plus Herbal Soap para likaw pati, Sir Josel, sa halit nga dala sini sang ihi, sang kasapatan, lakip na diri ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
0: The Secrets of Health.
1: Confirm ka naga pulaw nga nagapalanalo mang imo mata kag nagakinikini kag daw nagaburo ng imo sini nga pananawan, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
1: So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sini nga mata sa sigsigi nga pagpulaw, Dok Leo.
3: Actually bilog nga lawas sa ton, Sir Josel, affectado eh.
1: Oh.
3: Isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa ton, Sir Josel, sang pulo panimbang makapiyan-piyan bla para ni kita ma-out balance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon na ton, dapat hatagan na ton sa nagkikigaw nga lutein, siya santhin, beta-carotene, na vitamin E ang aton sa nga mata. Nga makuha na ton, Sir Josel, ano, sa convenience na ton, dira sa V-Cinex Plus Soft Gel Capsule. Nga suppose, kung di man na ton makuha, ina dira, kaon kita sa mga masustansya, nga mga kalanoon, kung mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw, Sir Josel. Pero ti, instead nga mo na ginahimo na ton, kulang kita, Sir Josel, sa nourishment, pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot, bisyo, pulaw, a screen nga nag-aafekto gid direkta sa aton sa ninga mata.
0: The Secrets of Health.
1: Kag most likely kung sigisiging pulaw mo sini, batyagon mo gid hindi lang kay chronic pain na,
3: mm-hmm,
1: acute pain.
3: Correct, Sir Josel.
1: Palanakit dyan dyan sa lawas, Dok Leo, nga daw way kagana na dyan magulag.
3: Correct, Sir Josel. Isa gina na. So, makuha na lang na, Sir Josel. Ma-combine na lang na. Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga palanakit sa lawas, sa nga mabatsagan, magluwas pa ya sa ara. Nga ara na nga daan niya, nagpabalik-balik.
1: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi mahimong hindi ka pulaw, kay ibang trabaho nila gabi. Grabe ang palanakit sa lawas. Banyusin nyo lang na isang Santon Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may sis the pain man, Dok Leo, no?
3: Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ito, Sir Josel mo, para makarecover. Pero kung ga pala nakit, hindi makarelax, maayong nga ito, Sir, ng lawas. Kapin ba kung daw hindi na gitbala magwanta, Sir Josel?
1: Oo.
3: Tapos sa time nga, ang pain reliever, makabulig, pahagan-hagan, nagpatawahay gin sa ito, pamatsyag, isa sinidre, amo ang cess the pain.
0: The Secrets of Health.
3: Kung kaysa affectado nga ito, sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki, ha? Affectado, Sir Josel, tungod nga stress mo lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala, Sir Josel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala, Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta, bala, Sir Josel. Kagayiban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamay niya imbalances, blood circulation, kag ang libido, Sir Josel, na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka, Sir Josel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine gali ining duha, Sir Josel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kag ginaamat-amat pabalik sini, Sir Josel, kag ginadugangan ang aton sa nga puwersa kag kahutay pag-abot sa nga sa aton sa nga sexual activity.
0: The Secrets of Health.
1: Sa morning, one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Yan ang lanon nila may makakaglavuas ka, nagpanami pa sang blood circulation.
3: Correct.
1: Hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men.
0: The Secrets of Health.
1: Lopasin siya agad kay Wai na Taura sa ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon na sa programa The Secrets of Health. Dugang nga mga diskasyon naton. Taganta lang nga yung tiyempo nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, para sa iyo sa nga parting words, Doc.
3: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa aton sining kabuhi, magluwas sa nutrisyon, amo gali ang husto sining pagtulog. Ang lanon ini para sa aton sining body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sining kaugalingon, mag-relax kita kun hapon pagkadto sining sa serum, kag maghamahamuok ang tulog sining sa kagabihon, ang paginom gari sang Santhon Plus Gold Capsule para maayudahan pagid ang dugang sini nga benepisyo. Madugangan pagid ang manami naton nga pamatyagan sa aga, inom sa Santhan Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sang husto, mga utanon kag mga prutas aton sini kaunon para sa husto sini nga nutrisyon. Kay sino pa sige siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
0: The Secrets of Health.
1: Ako naman si Joseph Banias.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
5: Supple Plus Gold.
6: Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: System.

0: will perform, no, they are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ng ato na Minulon Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So watch out for our schedules, no, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 2017 Minulon Festival. Thank you very much.
1: Center. Mga balita nga una mo babalak. Diribo nga babalakan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasagap pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters. Express Balita.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM Time mala sa East 18 na mga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton kapalatuntunan. Ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita subong mga katropa sa Huwebes, Setyembre 3, 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinaro.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Sigadulo na mong sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira sa ato ng XFM Bacolod, babatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9, XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, kag sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, inyo na ma-download nga libre ng itong official streaming app sa XFM Philippines. Salin sa para ma-monitor ninyo, ma-access ninyong tanan ng mga istasyon. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang mga katropang XFM Radio Network. Ma-access na ninyo mga katropang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon,

0: Samtang 22 ka pamilya na sunugan sa balay sa barangay Sumbag paghatagan gileyon sang ayuda. Sa tanga mga headlines sa balita naman sa National
1: Express Balita National News.
0: Attorney Michael Poa nagkumpirmar na wala makatag 10 pondong DepEd sa militar para sa Youth Leadership Summit.
2: Madamo nga presensya sa mga barko sang China ang nakita sa West Philippine Sea.
0: Sa ating mga headlines sa Balitas International.
1: Express Balita International News.
0: Thailand, paliputan ng visa-free stay sa turista halin sa 90 ka mga nasyon. Kag mga katropa sa ating mga balita sa sports, Alex Ayala daog sa unang hampang sa 2026 US Open sa New York.
2: Samtang sa ito naman yung showbiz news, mga katropa, na wong sang adaka ni Alex Gonzaga ang ilan ang gin-share sa publiko.
0: Kag sa ito karon nga balita espesyal, mga katropa, hibalon, tanimbalang kinalain sang nasambit ni nga mga sapat lamon ng karniro o kunlamb. Kay may pinasayi ni kuno nga ikog. Alas 6:22 na. Kanya na ba tayo mga katropa mga headlines sa balita lokal, national, international, kagiban pa. Kagininga na doon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: Alas 6:22 na, padulungan tayong mga detalye sa balita sa lokal.
1: Express Balita, local news.
0: Patay ng isa ka American national kag Pinay nga asawa sini matapos nga ginapatian ginpang tiro sa sulod sang ilang balay sa Purok Katubhan Barangay Bahong Pandaan siyudad sa Dumaguete kagahapon sa Setyembre 2. Ang American national nga edad sa 72 years old samtang ang iyang asawa nga Pinay nga edad sa 71 years old lunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Sa dig sa pagpangusisa sang Dumaguete City PNP sa caretaker sa mag-asawa nga last 4 sa kagahapon ini ang nakabugtaw kag nakita sining isa kalalaki nga may soksok nga bonnet kag may aras ang armas lutang. Naglunta ng krimen sa sulod sa balay sa mga biktima kag ginapatiyan nga gipang tiro sa suspek ang mga biktima nga nagresulta sa ilang kabatayon. May aras na sang persons of interest sa natabong insidente kag ginunsar ng hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga nagkapalagyo. Sa karon nagagawa sa investigasyon sa kapulisan nga robbery with homicide ang natabong insidente apang sa karon nagapadayon pa ang investigasyon.
2: Patay ang isa ka senior citizen nga lalaki matapos ini ang ginaligar gintiro sa wala makilalan nga persona sa Purok Nara, Barangay Tabugon, siyudad sa Kabangkalan hapon sa Setyembre 1. Ang biktima ginkilala sa kay Carlos Mercado, 80 anyos, kag anay Citizen Armed Forces Geographical Unit CONCAFGO, kag ginaligar manog bulong kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Kabangkalan City PNP, nagapanguha sang kawayan ng biktima sa lugar apang mayara sang isa ka persona nga nagpalapit kag gintiro ang biktima sang magkapila ka beses. Gilayon man nga nagpalagyo ang suspek matapos ang krimen. Nasapuan na lang sa mga residente sa lugar ang bangkay matapos mabatian ang pila kalupok kag sa karon nagapadayon ng investigasyon sang kapolisan angot sa motibo sa krimen.
0: Patay ang isa kalalaki matapos sininga gintiro sa iyang kaingod balay sa Purok St. Vincent Barangay Alicia sa Bacolod. Hapon sa Setyembre 1, ang biktima ang kilala sa kay Roger Cancelier, 53 anyos. Sa ka-family driver, sa mga suspect yung kilala sa kay alias Budoy, 37 anyos. Tricycle driver, kaglun sa mga residente sa nasambit ka lugar. Sunod sa kay Police Captain J. Arias, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, may nagluntad ngayon ipag-insindihan sa itong asang biktima kag-suspect, tutok naging kuwasin eh. Sang suspek ang isa ka caliber 33 revolver sa iyang abalay kag gilayon nga gintiro ang biktima sa makapila ka beses. Lugang pa ni Reyes, gilayon nga nagpalagyo ang suspek kag nagsakay sa iyang tricycle padulong sa sur nga bayan sang syudad apang

0: usar sa kapulisan at first operation kaya natigayin man nga madakpan ng sospek sa barangay Tanguba. Ikapasakan ng kaso ng murder batok sa sospek kag sa karon. Nakaulong na sa kustudiya sa kapulisan kag nagagawa sa ilang investigasyon gadaan nga ligot anon ang motibo sa natabo nga krimen.
1: Nagdangat sa 120,500 pesos ang balor sang halit nga gintugas ang sunog nga nagluntad sa Porok San Jose 2 sa Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod gabi sa Setyembre 1. Sandig sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod City, gikan ang kalayo sa balay ni alias Ernie kag residente sa nasambit nga lugar. Nasunog ang 14 ka mga balay kag siyam diri ang totally damage kag lima naman ang partially damage. Kag apektado sa karon ang 18 ka pamilya kunyara sa 83 ka mga individual. Ngara sa karon sa temporaryo nga nagatinero sa gym sa barangay. Sa karon nagapadayon naman ang investigasyon sa kapulisan angot sa gintunahan sa kalayo kag wala man sa pilason sa natabo nga sunog sa lugar.
0: Posible nga miscommunication na nangin rason kung nga may mga claim nga wala mahatag sa insakto nga ayuda kag napabayan pagkatapos sang sunog nga nagluntad nagligid nga gabi sa Porok San Jose 2 barangay Sumaga siyudad sang Bacolod. Sino kay Department of Social Services and Development focal person for disaster nga si Wendy Castro, wala lang mabisuan gili ng mga biktima kag wala nakapatigayan sa verification sa tunga gabi bangod sa kadulom sang lugar. Sa initial nga investigasyon, 18 ka pamilya ang 183 ka individual ang napiktuhan sa sunog sa initial nga records ng DSSD. Siyam ka panimala yung totally damage, siyam tang lima naman ang partially damage bangod sa sunog. Kag base sa reports ng Bureau of Fire Protection, kapin 120,500 pesos ang halik na gintugas sa ang kalayo. Ang pila ka mga nasunugan temporaryo nga nagapabilin sa Sumag Gym, samtang ang iba naman nagtinala sa ilang mga himata. Yung pag ni Castro, nga nataga na sang relief assistance sa mga biktima samtang gilin sila magapangayo sa pondo alin sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council para sa kinanglan nga ayuda.
1: Ang yellowish nga kalangitan sa Bacolod ang timaan nga mahaklo na sang Bacolod noon ang very unhealthy nga hangin na dala sang haze halin sa Indonesia. Ang nagasunog o kung ang nagakasunog nga palm oil plantation ang ginahalinan sang haze kaginadala sang hangin habagat kagang Bacolod City kagla Castellana ang pareho nga yara sa very unhealthy category. Gani ang panugyan kung nagpanugyan si Bel Plotenia, ang pamuno sang Disaster Risk Reduction and Management Office sa probinsya nga magamit sang face mask kung magwa sa dalan ang publiko ilabi na gid sa may mga ginabatsyag sa baga kag tutunlan. Ang haze ang makatugas sang paglukmat sa mga masakit kasubong sang hapo kag matiga nga pag-ubo. Tunaan man sang iritasyon sa tutunlan nga tunaan naman sa ulihi sang pagsipon. Magluwas sa Bacolod ang La Castellana ang iban pang mga local government net sa Negros Occidental ang hilway naman sa mahigong nga hangin dala sang haze.
0: Alas 8 ng Agas ng Setyembre 2, naka-experyensya sa Bacolod, na-experyensyahan sa Bacolod ang very unhealthy nga kalidad sa hangin. Suno sa air quality update ng ipagwas ng Environmental Management Bureau Negros Island Region. Ang mga sitwasyon kasunod sa pagmonitor sa haze sa pila ka lugar sa Pilipinas. Nga posible may kang tanan sa asokag transboundary haze sa alin sa mga forest fires sa Indonesia. Bangod siningin panumdom sa EMB NIR kag ni Dr. Greg Stein sa Sanitation Division Head sa City Health Office, publiko nga magsuksok sa well-fitting mask, limitan ang mga outdoor activities kag magpabilin sa sulod sa balay kung kinanglan. Ginagdama na publiko nga protektahan ang ilang mga mata kag magpabilin nga updated sa mga pinakauli nga mga impormasyon kagabiso nga may kantanan sa kalidad sang hangin.
1: Nagbalik na sa pagbaligya sang baboy ang Negros Occidental sa mga buyers sa Panay Island. Inabangod na comply sang Negros Occidental ang 40 days nga wala sang anuman nga bago nga report nga positive case sa African swine fever. Ini ang pahayag ni Dr. Placida Limana, ang pamuno sang Provincial Veterinary Office. Sa bahay naman sang Cebu, ginahulat pa sang probinsya sang Negros Occidental ang sabat sa request ni Governor Bong Lacson kay Governor Pamela Barry 4 sang Cebu nga buksan ang training. Dugang nga pahayag sa provincial o kun sa provincial veterinary office nga amat-amat na gani sila naghimo sa tikang agud mabalik sa normal ang presyo na isang baboy sa live weight kag bisan sa kada kilo sa merkado. Sa nahibaluan na gininyo ni Governor Lacson ang palariho nga presyo sa live weight sa mga auction market sa probinsya.
0: May pending petisyon sa 250 pesos nga daily minimum wage increase ang labor sector kung sila nagahimo sa consultation ng mga katapos sa Regional Wage Board sa Region 6. Sa naka-attorney Mark Giocchino, ang spokesperson sa RTWPB, na wala pa matapos ang ginaginahimo ng consultation na pang-positibo silang napag-abot sa Nobyembre 10 o kung sa Nobyembre, may bagong wage order nga mabalay. Sunod sa kay Attorney Giocchino, wala pa makasabat ang management sector kung pila ang ilang masarangan nga increase. Pambangon sa mando sa presidente, nga dapat makabalay sa bagong wage order ang RTWPB antes pa mag-isa katuig ang ginpatuman nga unang wage order. Nagapati si Giocchino nga magahimo na sang deliberation ng wage board sa bulan sa Oktobre kung pilang idugang sa Region 6. Sa deliberation, ginamalaan ang mga data nga natipon sa mga consultation concerning nagalakipinig sa nagkalilay nga grupo sa workers kag nagkalilay man nga grupo sa management.
1: Ginapropose sa Bacolod City ang ordinansa nga nagamando sa clean as you go o kon Clego nga sistema sa tanan nga private establishment kag public spaces sa syudad bilang pagpaligon sa cleanliness sa orderliness kag gusto nga pagdumala sa mga basura. Na-approve na sa first reading ang proposed ordinance nga gin-authored ni Councilor Israel Salanga. Magapatuman sa Clego practices ang syudad kag paagi o kon maagi pa ni sa committee of hearing kag deliberation antes ma-finalize kag ma-approve paagi sa ginapanugyan sa ordinansa ginatuduan kag ginapaligoon ang responsibilidad sa mga residente, customers, business owners, employees, kag visitors nga limpyuhan kag amligan ang mga lugar nga ilang ginagamit. Lakip man sa ginpanugyan sa measure ang pag-require sa mga private establishment nga mag-maintenar sang kalimpyo sa ilang premises kag maghatag sa nagakaigo nga pasilidad para sa husto nga paghaboy sang basura. Mayara man ini sang penalty kag iban pa nga provisions para masiguro ang pagsunod sang publiko kag mga establishmento.
0: Isa ka committee conference ang igapatawag ni SP Committee Chair on Energy and Public Utilities Councilor Bobby Rojas. Kaupunan ni Hiray Water Corporation nga mo ang nagbulos sa Prime Water. Suno kay Rojas, may mga initial talks na sila upo ng Hiray kung sila yung ilang naging request. Sila man office nga magpadala sang team diri sa Bacolod para ma-attend sa nasabit ng conference. Pag sila nga diri pa mabalan kung anong plano sa Hiray sila pagservisyo sa mga konsumidor diri sa Bacolod. Nagalaom siya nga iplasta ng Hiraya sa ila ang ilang mga plano sa improvement sa mga facilities, kag-equipment, tas subong man ang pag-ilis sa mga daan kag-guba ng mga tubo. Alas 6:33 na mga katropa. Inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon o kon Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan mga katropa ang mga detalye na sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Sa day 21 sang VP Duterte impeachment hearing, si NI Department of Education Chief of Staff nga si Attorney Michael Puwang nagkumpirmar nga ang ilahen siya nga sadto ginapamunuan ni Sara Duterte ang wala makatagsang amuman nga pondo sa Armed Forces of the Philippines para sa ginatawag nga Youth Leadership Summit. Sa liquidation sa confidential funds sa Commission on Audit, nagapakita nga may nahatag ang DepEd nga 112.5 million pesos alin sa confidential fund nga ginggamit sa Youth Leadership Summit. Bilang hostile witness, gipayagsini nga wala makatag ang ilang ahensya. Ang payag ni Puwa ang ginakabig sa prosecution nga pamakod sa una nga payag ng retired military officer na Sanday Colonel Manaros Buransing kag Colonel Magtanggol. Magtanggol Panopio nga sa TO ni Vice President Sara Duterte, wala sila sang may nabaton nga pondo sa Youth Summit. Ang duha ka mga military officers ang pareho nga ginapangayuan sa certifications ng DepEd nga nagapamatuod sang nagasto sila sang kwarta. Ginhimutig nilang ibalo nga gamiton gali sa liquidation ng pondo confidential fund ang ilang napirmahan. Ang issue sa 125 million pesos confidential fund ang malapuyot sa karoon nga ginaimbestigahan sang impeachment court.
1: Ginhingyo usang kampo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o kung ICC Trial Chamber 3 nga ipasa kaliwat ang kaso batok sa iya. Nagapati ang defense panel nga ginlapas ang prosecution ang kinamatarong sa Anay Presidente nga mapahibalo sa mga rason kang kaundan sa iya mga kaso. Base sa ginsumeter nga motion nga ginpermahan sa lead defense counsel nga si Peter Haynes nga nagapalibog kung nga akinahanglan nga ilakip sa ICC ang mga nauna nga kaso ni Duterte. Ang labaw nga epektibo nga remedyo diriya mo ang pag-filewat sa prosecution sa kaso kag paghatag sa ni Presidente sa impormasyon angot sa nasambit nga mga kaso.
0: Naka-record ang Armed Forces of the Philippines ang pinakamadamo nga numero sa Chinese ships nga na monitor sa West Philippine Sea. Sunod sa AFP, sanig sa monitoring sa Philippine Coast Guard, may aras ang 56 kasakayang pandagat sa Chinese Coast Guard kag People's Liberation Army o kon Navy sa nagligad nga Agosto. Sa ini ang pinakamataas nga numero nga na record sa Baho de Masinloc nga may 23 ka Chinese vessels nga ginalakipan sa 14 ka mga CCG kag 9 ka mga Plan o kon PLAN ships. Gitsundan ini sa 18 ka mga barko sa Union Shoal. Samtang sa Skoda Shoal naman, ginmonitor ang 9 ka mga Chinese vessels. Gimpayag sa AFP spokesperson for the West Philippine Sea nga si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga nakatutok ang ilang bulanan nga monitoring sa pagpalabot sa publiko sa nagapatay nga illegal nga presensya sa mga Chinese vessels.
1: Naghingyo sang dugang nga pondo ang Department of Agriculture kon DA kag National Irrigation Administration kon NIA para sa mga masunod nga tuiga. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante ang dugang nga pondo para sa ilang proyekto bangod sa ginalauman nga posible epekto sang El Nino sa bungsod. Giningyo man sang secretary nga dugang nga ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks nga posible maubos sang pondo sini sa masunod nga mga binulan bangod sa epekto sa Southwest Monsoon kag mga bagyo. Kinahanglan man sa ahensya ang 8.7 billion pesos para sa Fertilizer Assistance Fund para sa mga manguma kag dugang 10 billion pesos tubtob 12 billion pesos para sa mga mangingisda sa idalom naman sa mga programa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources so kon BFAR.
0: Alas 6:37 ng mga katropa. Inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, ining inadulon sa inyo sang Premium D3 Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: At napadulungan ng mga detalye naman sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Duwa ng patay sa airstrike sa US sa Iran. Ang Iranian Revolutionary Guard Corps nagsiling nga pila ka mga pumuluyong naigo sang isa ka missile nga nagtupa sa coastal city sang Sirek. Usuno sa IRGC ang magabalo sila sa sining nga pag-atake sang Amerika. Madumduman nga naglunsar sang massive airstrike sang US sa pila ka mga lugar sa Iran. Mga ginaligar nga nagtanom ini sa mga mina kag matigaang ulo nga nagabalabag sa mga namagaagi sa Strait of Hormuz.
1: Palipoton sang Thailand ang visa-free stay para sa mga turista gikan sa masubra 90 ka mga pungsod kag teritoryo sa 3 ka adlaw kon sa 30 ka adlaw sumugod sa September 15 tuig 2026. Sunod sa Department of Consular Affairs sa Thailand ay kabahin ini sang pagbago sa visa exemption kag visa on arrival schemes sa pungsod kag nalakip diri ang mga pungsod nga apektado sa 30 días sang visa free policy among China, Estados Unidos kag 27 ka mga pungsod sa European Union sa idalom sa karon sang pulisa o sang pulisa nga ang pumuluyo gikan sa masubra 90 ka mga pungsod kag teritoryo mahimo nga magtener sa Thailand tubtob sa 60 días nga wala sang visa. Suno sa gobyerno sang Thailand ang tuyo sang pagbagos nga matap na ini ang pag-abuso sa visa system kag masabat ang mga isyo may kaantanan sa mga foreigners nga imbolbado sa krimen sa pungso dagkaangay sa mga nagalapas angot sa paglapas sa droga, human trafficking kag magpag-operate sa mga negosyo nga wala sang nagakaigo nga permit samtang hindi tanan ang mahatagan sang visa free stay ang mga turista gikan naman sa Peru, Brazil kag South Korea pahatagan naman sang visa free nga magtiner tubtob sang 90 kaadlaw nga mas mataas naman gikan sa nagligad nga 60 kaadlaw. Ang mga turista naman mahimo man nga mag-apply para sa pagpalawig sang ilang pagtiner apang ini dapat repasuhon kag aprubahan sang isa ka opisyal sa immigration.
0: Alas 6:40 lang yun, batayan ang mga detalye sa Balita sa Internasyonal. Kag mga katropa, iningin na doon sa inyo sang premium o kung Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Ato na padulungan ang detalye naman sa Balita sa Sports.
3: Express Balita, Sports.
0: Nakuha ni Filipina tennis star Alex Iyalang unang kadalagan sa pag-umpisa sa iyang kampanya sa 2026 US Open sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York sa September 1. Ginlutos ni Iyala si Mary Stoyana ang sa Amerika sa score nga 6-1, 6-2. Sunod nga ito bangon ni Alex sa round 2 ang number 68 Ukrainian star nga si Oleksandra Olinikova. Samtang si Yalang ara na sa karoon sa number 17 nga pwesto. Sa karoon madamo ang mga Pinoy ang gusto liwat nga makita ang hampang ni Yala kag kung mas madumduman nga naluto si Nibatok sa kay Amanda Anisimova sa ikatatlong round sang singles match. Ang balita sa sports, kinadulon sa inyo sa premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa, premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, padulungan ta ng mga detalye naman sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, showbiz!
1: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Sa mga nga daw sa Huwebes, mga katropa, ang pilaya ka mga artista, at daw ginatago, wala no, ang itsura pa sa nila yung mga kabataan antes siyang timakita, wala, or pila danay ka years, or month, or mga dugdugay pa ganin, o kay tido ginaano nila, wala, ang privacy mga katropa sa nila yung family, especially sa liid lang mga anak, antes nga ipakita sa publiko. Pero mga katropa, ini naman yung si Alex Gonzaga kag ang banas ni nga si Mikey Murada mga katropa again share na ang litrato sang ilayang baby boy online mga katropa no sa nasamit nga litrato makita sa hospital bed pagay no si Alex nga nagakungkung kung naga kapiyot sang iya anak mga katropa nga kagtupad no si Mikey kag mga katropa ti kitaon gid no ang tsura ka baby boy nila mga katropa nga ti gapiyong pa hindi pa ka muklat ta mga katropa and syempre madamo sa mga netizen ang nagbaisay na kung sino ang kalok alike is it si Alex or si Mikey mga katropa pero mas damo gahambal nga do si Mami Pinti. No, do si Mami Pinti. Karo mga katropa, wala kay Alex, kag kay Mikey. Pero ito mga katropa, madamo naman ang nag-send, ako nag-message sa ilang congratulations sa liwat sa duha matapos nga ti for a long, long time and sa ilang nangin experience mga katropa ako on struggle before, no, nga ti nagkakahulugan si Alex up to now nga ti nagka-baby na sila at last. Kag muna no, ang picture sa karon sa anak ni Alex ti trending man online pati ang iautod nga si Tony ang naga repost man sini kag ang mga fans club ni Alex and Tony mga katropa ang nagpalapta na no sang ining nasamit yang litrato sang anak ni Alex nga ti si baby boy Morada. So far sa karon wala pa man na pagwagid ang full name sang pangalan no sang anak ya ni Alex mga katropa. Ti ang tawag pa lang sa karon siya si baby boy Morada. Ang balita naton mga katropa sa showbiz, ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una dire ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Atong Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging and makapaputi sa itong mga panit sa natural sining mga ingredients. Antibacterial man mga katropa namin gamiton sa bugos ng pamilya adlaw-adlaw. Padula kitang germs kagbaho sa inyong mga lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Ginimpunan pa niya sa virgin coconut oil kung VCO sa ito naman nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6.45 na inyo na batin ang balita sa showbiz. Kag mga katropa, padulungan ta. Ang balita espesyal ko po si katropang James King. Ibalon ta ni mga katropa, ano ni kuno ka pinasahi isang ikog sang sining mga sapat. Mera daan to mga katropa pinasahi, no? Lain-lain korte, lain-lain bala mga itsura.
1: Kalabaon.
0: Pero riyan katropang Wendelo. Ka-cute ni isang ilay ako nung ikog. Nga amo niya ako nung yaman. Makapagkakita ko, ay oh, do mga ano ba? Do alatrasan eh. Pero gali ikog.
1: Amo na lang.
0: Oo, oh, no? Sabi mo alatrasan, gali ikog. Di kaya yung pagka-sindit isang ikog, ya laba mo, no? Mm-hmm. Typical ganyan lang nga tail. Pero strength ni katropang James King. Nagpadulong ni siya sa farm. Dito ni na spot na spotted din naman yung ano nasambit ng mga karniro. Katropang James, nalingaw ka, sorry kami.
2: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Kung ang kamelya may aras ang humpback, ang ininga karneria may aras ang ikog na tambok. Yun naman para sa ating balita espesyal mga katropa, kag dito naman tayo makadto sa North Africa, pwede man sa Middle East o kun sa Central Asia. Kung sa din makitaan ang ginatawag nila nga fat-tailed sheep, karnero, masalaan mo nga buli, tambok gali mga katropa. Perti katambok sa ilang nga buli, ay ikog ni siya katropa ha, nagakiay-kiay. Ang ini nga ikog katropa depende sa klase sang karnero. May ara sila sa unique biological trait and mga 25% kano sa world's total sheep population. Para isang camel may ara sang hump, ini naman sila ya may ara sang tambok nga ikog. Hindi buli ah, ikog katropa. May ara sila sang built-in energy reserve para makasurvive sila mga katropa sa extreme droughts, intense heat, ukon freezing winter. Abo na siya ang purpose ang ilang tambok nga ikog katropa. Well, sunod pa sa mga locals, may ara kuno sang health benefits ang pagkaong sang ilang tambok nga ikog. Pero huwag ka mahalalo man tunod sa ilang karne, high fat milk, kag tambok sa ikog. Ginakabi nga culinary delicacy sa Central Asian and Middle Eastern cuisines. Kung maglakat na gani ang ini nga mga karnero, daw malingaw kagid. Bukas sexy sa ilang maglakad. Inangatan nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulao ng mga bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Gold. Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Oh, ne. Pinasayag ito, Oda. Alas 6.48 na. Pero pa may mga produkto sa Yes to Health sa Rinti Mabakal.
1: Mga katropa, ang ating mga produkto mabakal sa ating mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lazaro Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ating mga online shopping applications, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kaga sa mga nag-monitor arrange lang katropang Wendell, good morning.
1: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, sa ilan ni Ma'am Mayna Silyadora Dumipi, good morning. Ara sila gatutok sa aton mga moms chapter sa Punta Taytay, good morning. Good morning. Kay Ma'am Wilma de la Pena, kung de la Pena ni, good morning. Grabe, kung daw manok na lang kuno subong ang pamatyag magtirom, Baliadrio. Watching live kuno from Magsungay, Singkang, always get nagapamate kuno sa atong programa. Salamat. Sa kay Sir Jelwin, good morning man. Balya, wala kami sang klase kay sem break naman anay. Wow, tig wala siya kadulong subong. Sa kay Jessica Gonzalez, good morning man, Ma'am Jessica. Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, mayong aga man. Kay Cheryl Carisma, good morning. Kay Lia Lumbrado, mayong aga. Kapamati sila subong sa aton sa XFM Kabangkalan. Kag sa mga taga XFM ko no, sa Kabangkalan City, ha, mga morga monitor sila dito sa karo. Mayong aga.
0: Alas 6.49 na mga katropa. Standby kay magablus ang bulo sa ikaw po si katropang Irvin Salinas. Kag sa liwat kami niyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinara.
0: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nagaugyo niya Pilipinos, Pilipinas,
1: XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ator balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Last Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutuban ni Lilo.
12: Sa

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Hala! Kaiksa!

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga cardio ceiling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amel.

0: Secrets of Hell.
1: Sample Blast Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Blast Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Blast Gold.
1: Sample Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Blast Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Anton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Suffer

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Sister Pain, Pangalang Pain, Fast and Safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Samson Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: Mga katrupa, excited!

0: kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye! Huwag
4: ako ng bata, tapos may balay na ginpapirma sa ako. Pero wala man nila tinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Tras nasa Setyembre, ito yung 2026. It's a Thursday, mga katropa. Musta sa mga koturanta kag sa mga kabiyananta sa atong marabutan sa Negros Occidental, Bacolod City, sa atong pagpakalaga diri sa Bulsay. Opti naman kita mga katropa sa sulod sang tatlo ka oras sa magtalakay sa mga balita, mga impormasyon. Dapat nyo mabalaan, dapat nyo mabatian. Dinigid lang sa 103.9 XFM Bacolod, mga katropa. And XFM 106.1 Caban Calan. Sulod na ta sa aton Facebook page, mga katropa, sa aton XFM Bacolod News and Public Service Authority. Para sa mga dugang mga balita, mga impormasyon, mga latest updates sa mga balita ang ginaboy naton para sa inyo tanan, mga katropa. Medyo masingkal, init na subungo. Nag-wa si Haring Araw, kaginot. Ang paang init. Nagabalos-balos, no? Dugay-dugay ulan noon niya. Tapos, tapos ulan. Kanto naman ta sa... ano? Kanto naman ta sa... oras nga... init. Ulan init. Gwa sang tao, lain ulo. Morning, mga katropa. Welcome. Pero ka mga balita natin diri sa atun para atun tunan. Headlines. Ari mga katropa, ang red alert status sa atun energy, sa atun kuryente, katropa, gin-lift na sa NGCP. No? Ang yellow warning na lifted naman. So, ginahulat-hulat natin. I hope mabuhin-buhinan na ang rotational brownout. Tanahon ta kung makalabot kita sa NGCP karon para makaistorya kita. Anong gina-expectaran ta? Ano nga mga outages? Ang source ni mga katropa kay ang aton nga mga electric company depend sa todo sa ining rotational brownout nga ginapatuman nila. Well, kaitsindi naman taos na ang pinaka ano naman lang pinaka ginapangayosan tao nga nahibalaan ta kung ano ang source git, no? Kaya may mga power producer nga nag-out na eh, no? Nag-stop sa operation nila sa pag-producer sa aton nga mga source there is Visayas. That's why nagnipis ang aton nga source of power. Ang himuon naman is may mga direktiba sa NGCP para mag-inot sa kuryente para hindi malikawan ang paglinupok sa mga substations naton, mga katropa, no? Kaya nag-implementar na ang mga electric companies, no, sa mga lokalidad nyo, no? Ginabulos-bulos ang brownout. Amo nang ginahambal nila, rotational brownout, mga katropa. Sa sining panahon, kulang gid sa kuryente naton, nagataas ang demand. And the next 10 years, mga katropa, kung wala sang dugang sa supply sa kuryente ta, ang ginalantaw sang aton DOE, may ara sang pagkulang tungod sang liwat. Ang istorya di development na naman, no? Nagataas ang demand tungod sa mga gintukod nga mga establishmento, commercial, residential, mga malls, mga opisina, no? Nagalapad ng mga subdivisions, kag iban pa. So may ara sa pagtaas ang demand sa supply sa kuryente. Now ang aton NGCP, mga katropa, ginaagyan ni sa sang linya sa mga kuryente nga nagakadto sa mga electric companies naton. No, ang electric companies, sa mga distributor sa kuryente,
ang distributor sa kuryente, amo ni nagakontrol sa pagpatuman sa rotational branch.

0: Down out. That's why kahapon sa pila ka mga kauturan ta nga nagabatsyag sang Ginot nagreklamo tungod sang brown out nga na experience siya naton diri sa aton lugar sa tropa. Hindi na tagainituga lamang sang kakulangan sang supply sang kuryente. Amo na gani kinahambal sang aton nga mga negosyante sinya kinahanglan pa ang pag-establisar sa mga renewable source naton. Ang isa sa makabulig tani mga katropa abin nyo ang pag-establish tani man sa mga solar farms mo, no?
1: Programang para sa
0: or solar consumption sa tagsa ka mga resident residents. Daw I think daw mo nila batian taman sa State of the Nation address ng presidente nga ambalya mangita sa kag mahimo sang mga ATA Republika layi nga suporta para pabaratuhon ang solar energy sa tagsa ka mga residente, mga residents sa mga katropa sa bilog ng Pilipinas. Pero magkanto kita sa mga solar installer ang kuryente o kung ang solar magpatakod ka dugo man bulsa mo
2: sa programang sa buhay ng
0: game na? O pinapa ka mga balita mga katropa. Update naton sa aton nga pagpangalagad tutukan ta kay ang VAT ko no sa systems lost amoni ang nagahatag naging kakas na why na kuno sa VAT na sa systems lost naton kay medyo nami man pamatian kay why na sang tax dira sa systems lost mga katropa systems lost ang problema kay ara Japon ang ininga mga blayra naton sa kuryente do hindi man mo amon ang panawagan sa tao ang panawagan sa tao subong niya kakaso na gid ang systems loss ilos na gid lang na kay daway na ama kun mo ang inefficiency sa mga electric companies mga katropa ihaboy mo ya sa tao tao ya ang mabayad sini tungod sang mga kakulangan problema sang inyong measures para punggan ang kinawatay kag ang mga losses mga katropa amo ra ginahambal naton gali ang aton nga mga electric company sa bilog ng Pilipinas nga negosyo kuryente pero hindi sila makabaton sang losses nila sa ilang negosyo kay ihaboy nila sa tao ang ilang mga losses gani di ginaalaw man sa atong gobyerno. Now, karon pinaka-latest mga abyan, ginkakas na ang VAT sa systems loss. Na-loss na ang ining VAT. Pero may ara Japon systems loss. Nga ginakulik na ginabutang sa aton nga mga charges sa aton nga monthly bill mga abyan. Tutukan taman mga katropa in the next in the past 2 days nga trading may pagsaka sang presyo naman sang gatong sa world market kuno bangin mag-epekto ini sa Tuesday kung ano ang maging resultado sang binaligyan ay isang presyo sang gatong diri naman sa Pilipinas ang epektos ni mga katropa triple na di mo. Like for example, may ara to binaligyan ay in a fold. Pagkanto di Pilipinas, mga katropa, ang imong, ano na, ang imo, for example, ang baligyan ay to, 40 piso. Pag-abot di Pilipinas siya, 3 na kapilo ang saka niya. Nag-rapot na sobrasyon ang kada litro. So kung may ara sang 3 ka, isa ka pagsaka, mga katropa, i-times 3 muna kuno, diri sa Pilipinas. Ang mga factors da kay ti nagaangkat lang ta meaning kung nagaangkat kita ang shipment cost ang manpower ang ilang processing sang ining mga krudo nga naangkat dito sa Middle East mga katropa ginabayaran ta na sa plus ti syempre may kita pa na ta ang margin of profit sa mga ano sa mga traders mga abyan sang ano sang
1: buksan ang radyo
0: sang gatong bayaran ta man sa that's why nagtinaas ang aton niya presyo ya sang gatong diri sa Pilipinas ama kon mo nag nobo sang 3 pesos 80 centimos pero ang pagsaka sang petrolyo ta sa duwa ka semana pilo-pilo man, no? Grabe man. Amo na gani nga kung nanuulang taon ni katropang Chris ang iya nga pitaka nagapililo naman subong kay ti ano pa na mag paano pa na makayo kay ti ensakto lang ibayad mo sa imong gas ha kay para makakadto ka sa imo opisina kay kung mag-rely ka man sa public transport naton ay anyo-anyuhan ka man maliit ka man no kapintati kun agang imo trabaho di kinahanglan mo ginsang gasig nga transportasyon di dako pa yung ginagasto ta sa aton subong nga mga utilities kag sa aton nga gas kontra sa pagkaunta kung gisa gininit ka na naga di pa diet so niya uy amo lang kaon mo one cup of rice lang yung yan dia I'm on diet oh sige uy ano na ha uga lang din niya diet ni ay pero kanamit mo na sa uga bla okay lala tatos niya anong ginasudan mo asin amo ko niya magkaon ano labot niya anuan mo na yan karoon na mo na maiguan sa aton budget ama kon mo ang ibo ginakita mga katropa ipahat-paton mo lang na sa mga utilities mo sa kuryente sa tubig sa internet mo ha sa imong adlaw-adlaw pagkaon pagkatapos may ara pa sa mga tuition fees bayaran mo sa imong sa eskwelahan sa anak mo iding ka pa wala ka na. That's why pagka labot sang apolo katuig, pulo kadlaw, ang imo gina-budget-budget da, wala na, haplaag na. Para sa Margosyang tita, pagka pizza 20 na na, nasang bulan mga katropa, gasinggit na sila. Turko!
3: Hambala pa!
2: Diretsong komentaryo, bawat Pilipino
0: ang... Ito na kay Go. Singgit naman sila rin nyo.
3: Toon ka. Bala pa.
0: Tama. So, amo na mga katropa. Anyway, amo na pinak mga balita natin sa aton nga pagpanganagad. Kahapon, ginapresentan naman itong mga katropa si Attorney Poa as isa ka hostile witness. No? Ginpamangkot siya sa impeachment court. Ano ang nahibalaan mo sa spending sa intelligence fund confidential intelligence fund mga katropa sa vice presidente ginsabater itong why kuya kabalo no? Ako yan nagkabalo lang kung kamayara sa spending sa intelligence fund pero ang utilization kag implementation wala kuya kabalo ang banato sa prosecution sige ikaw abogado sang vice presidente nga depensa sa vice presidente sa mga isyu pero wala kaya kabalo wala kamay nabalaan amo na ang kagapon nga istorya mga katropa mga abyan ay ha tanawon ta istorya handa karon sa pagpakalakad naton sa aton para tuntunan mga katropa sa aton para tuntunan diri sa Bullseye
4: diretso
0: Samtang good morning sa mga katropa naton sa aton nga Facebook page mayong aga. Kumusta na ang pila ka mga abyan naton nga nagaupod sa aton nga para tuntunan this morning. Isa-isa hon tanan ni sila no kay para makabungkit urot na ta no. Diretso na ta mga katropa. Morning sa inyo. Oy, ari si Jansky Gaspar no dira sa sa bunga sa barangay ano gani ni? Barangay Uringaw no. Dira salamat gid ha katropang katropang Jansky no naga vlog naman isa mga katropa mo no at the same time sa kay Bisaya ni Bay Beng Aga na abaw na lang ang aton pang bugas mani kag krudo wala gid naga nobo o ang nobo or ganobo ni ang height na lang sang tao naga uy-uy na mo gaas-as na kay ting ginakaon naton daw haluson pa lang ang isa natong kakutsarita. Katunga nga bugas, katunga hangin. Para makadawa-dawa kita. Bisaya ni Bay, may aga sinyo. Salamat gid ha, spotted bunga. Morning, salamat mas nami pagidya sa bukid. Kung ara kas bukid, kay wala gutom, pwede kaya ka tanok mais, kagbaling hoy, saging, o tsakto gina, that's it. Ang himuon mo, dalaan mo kami ni saking. O, para mabuhi man kami. Puro lang kamuda makagkamuga kabuhi da. Morning, Jansky. Morning, Bisaya Nibay. Thank you, ha. Good morning, Indi. Manog sa Kapihan sa Overflow. Morning sa inyo. Kay Junior Alegria, pangasawa na para makatilaw ka man tilapia. Nga permi lang uga.
3: Toon ka?
0: Ang ginaman tinira ni ano hao ni... Ni... Ano? Ni... Tawag sini? Ni Junior Alegria. Daw ay git kitilaw tilapia. Puro lang git niya uga. Malamala ba? Morning, salamat kid sa pagtutok sa aton palatuntunan. Ma'am Lia Lobrado, thank you. Salamat kid ha, dira sa kabankalan sa pagpamati dira sa programa. Salamat kid sa Guansun ha, Guansun Street na da ma'am inyo no. Kay Lloyd Navales, may aga follow the typical electric power system. Bisanano, sabagay, independent sir no. Oo. Lia Lobrado, sige, good morning. Sa tanan kay Ma'am Elves Girogo, may aga sa taga Kabankalan. Nakamonitor kami diri sa XFM Kabankalan. Thank you. Daragli sa Sityo Bunga, Barangay Urong. Gali, urinyaw mo na ako niya man morning. Dara sa inyo, tanan to. Thank you, good. Shout out lang sa kay Tiger 28 Vlog. Guapohon SPG sang Negros Occidental. Morning. Thank you. Salamat kin sa pag-upot. Mga katropa, tara kay kita sa mga kamabalita naton. Diri sa aton nga palatuntunan damo sa mga talakayo naton subong tagaan sang pagkamot sa nga mga issue kag mga balita diri sa Bacolod. Ang reklamo sa mga motorsiklo subong ang grabe nga dinakpanay para sa mga violation sa mga kulurom diri sa siyudad sa Bacolod. Galing ako naman aton da paglantaw Sir Bam ang nagadlagan kita, wala kita papilis, delikado man sa dalan ta mo no kon magagani ka pagita ka kwarta. No question daya, wala yung problema tanan ta ka pagita kwarta mo, pero nagapagita ka kwarta wala ta sa mga papilis. Pag wala man ta sang hindi legal ang aton pagbiyahe, di medyo questionable na. Wagin kita sa mga permits naton, no? Para hindi ta marakpan. Ninsindihan ta man nga budlay man pa mga buhi naton subong kay ti ipit-ipit man mo. So okay nang lanta mangita sa mga medyos posibles para mairaos naton adlaw ta. Pero that would be unfair para sa mga kauturan ta nga nagakwa man niya sang papiles nila, nagabayad sa aton lokal nga panguluhan para makabiyahe sila para hindi sila madakpan, no? Te kwa lang importante may ara lang kita sa mga papilis nga ginauyatan para makabiyahe kita, no? Kay ti nga aton BTTMD mas strict sa lokno mo, no? With all due respect sa ano naman sa BTTMD nga nagapatigayon sa mga operation sa mga salakyan kag sa mga motorsiklo, okay ginang ginaobra ta, okay ginang strict hon ta, kinanglan man lang sa tao kung maintindihan mo ang implementasyon sa ating laye. Pero dapat ha, ang ato naman niya panawagan nga ti alalangay lang ang mga ginapangto da ng mga sarakyan, dapat ipangto notwithstanding isang ilang status kabuhi kag ila connection sa aton nga City Hall, no? Why ba si mga kilala bla? Pagkatapos kulukan tu inyo man tong Villamonte sa shopping area. Dara bala sa Ipil-Ipil, dara sa Nara, kag dara pagid sa tunga-tunga sa Nara kag sa Ipil-Ipil. Kahit tanawad lang magka-parking da. Ang four lanes nga dalan daw halos muna maagyan ang single lane. Kaya nga parking area na sa mga salakyan da. Dennis Laguro ka Piyait kay ti komunidad ng Arada mo. E galing ang ginaistorya naman natin, di ba? Implementation, enforcement. Dito lang taga-enforce sa mga bigwin kagaya natin dakpon. Pero mga dagko niya ng mga ano, ang mga negosyante nga nagpinagusto parking dira sa shopping, hindi lang okay lang na sa inyo. Hindi talang na iapag sa pakon. Okay lang na kay Ara Dasla naga parking nga pinagusto sa propiedad sa gobyerno nga ginpa-semento, ginpa-nami, para parkingan sila. Kanami is kabuhis nila eh, no? Doon kanami, no? Bawa. Sabi ko lang kantong-kantuin nyo man at da, para makita nyo man, para mabisitahan nyo man, para malantaw nyo, maplanuhan nyo, makadagdag ka muna sa mga notices da, sa mga establishment to, nga pinagusto da sa parking, sa lugar. Para magamit mo na, para doon magnami man ay tsura da sa shopping area. Dira pagin sila do, tanawad la, ang parking pinagusto da yan, wala pa kundangan. Bisan tunga-dalan, gani ka pundo eh. Ang lane nga tatlo ka lane, hindi mo na magamit, isa lang ka lane magamit mo. Naspare sila kay parkingan sa mga sakyan da mo. Ang isa taka konsehal na munuhan niya man na.
4: So una, singe ba na naman ay traffic naman?
0: Na naman ay implementation. Pero grapili lang ako. Ato yung pwede dakpon nila, man ito dakpon. Pero wari yung dagko niyo. Ang mga salakyan da, tani pinang dakop nyo man na. Pinang tagaan nyo man na sa mga notices da. Nga hindi na pwede maparkingan. Eh para maglinaway ka, mabato mo na mo, no? Tapos na. Isog mo na da. Turn around. Sino isog ang syudad o kunang ining manugusanti ng mga Chinoy? Mag-isa pa isog-isog naman ang umpigaw ka na, kundi balda ka, atras ka. Oras na ng mga katropa, 7:41 as pagpangalagad naton sa Bullseye. Ako naman sa katropang Win Salina, supod naton sa aton technical side, katropang Chris Librando. Opod kita, tubtub aras dyes. Second taman, mga latest update naton sa aton patrol, dugay-dugay, kaopod sa kay katropang Franz Andrew Burgos. Update naton sa mga nagluntad kay mahitabo sa aton nga palibot diri sa siyudad sang Bacolod. Update kami mga katropa, pero antes na, importante gidya pasiguro nyo lang na nakainom na kamo sang inyo premium D3, ang inyo Santon Plus Gold, kag ang inyo nga vitamin C, Santon Vitamin C, para mag may depensa kita, magpulo pagsik-pagsik kita sa adlaw naton nga pagahimuon, pagaobrahon, no, sa sining panahon, no, di lang taon taman ang mga ginaobra ta adlaw-adlaw nga nagaka-contribute sang nagakaon sang energy naton mga katropa. Dapat marinyo na sa so depensa, pabakod sang aton bones premium D3, pagpataas ang aton immune system, Santon Plus Gold, total absorption sa vitamins, minerals, vitamin C, Santon Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Babakal ina mga katropa sa Mercury Drug Store, sa South Star Drugs, sa TGP, sa aton generica drug stores nationwide mga katropa. Isa-isa hunto na karon para sa mga benepisyo sa mga kuturan ta nga nagpamangkot. So, ano gina yung premium D3 hal? Ano gina yung Santon Plus Gold hal? Ano gina yung Santon Vitamin C hal? Isa-isa hunto na karon sa aton yung pagpangalagad. Okay? Ang mga benepisyo sa nibla, ano kay importante yung mayara kita support, no, sa mga suplemento ng imno naton sa adlaw-adlaw nga tara. Oras naton 7:43 mga katropa, let's take a break, ma-commercial tayo eh, kadali, no, balik kayo tapos natin sini. Standby.
5: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
6: Fungi, bacteria at viruses, nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking katutan ni Lilo.
7: Sa akin

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Xanthan Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Xanthan Plus Gold.
0: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthan Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Xanthan Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthan Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
0: Sister Pain!
11: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tulid sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si JC, head security sang isa ka mall. Nakatila ako sang kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Xanthan and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Balancing ang mga komentaryo.
14: Hindi
1: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
1: Prangka kag diretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
16: Balik din mga katropa sa aton nga talakayan sa Bullseye. Katuanta, ang pinakamang latest development naman sa aton patrol karon ang update naton mga katropa sa aton palibot sa unog na nagluntad sa Barangay Sumag tungod sa electrical wiring. Ano yung short circuit naman din, no? Well... Amo ni pinakalites nga updated to sa aton nga Bureau of Fire. Samtang mga katropa, American National, aga-asawa si ning Pinay, ginpangtiro patay sa sulod sang ilabalay dito sa siyudad sang Dumaguete. Mga katrabaho, kasakit ba? Ano ni man, last time to, oriental man to, no? Nga ginsunod balay nila, subong Dumaguete naman, oriental man dito, no? O, check on to mga balita with the katropang Franz Andro Burgos, mga katropa. Ito ka subong ang mga balita ni, though hindi ta namihan ko ni. Tungod, daw ka gahatag pala sa impresyon kag stigma para sa mga foreigners nato na hindi magkalito sa atong lugar kay daw ka budlay, daw ka delikado. Ginapamatay this lang, yeah. Mm. I hope tani may mga latest development na. I hope may ara naman sa mga update ang atong mga police, mga katropa, atong otoridad sa pag identify sa mga suspect kag possibly pag dakop sa ining mga perpetrators sang krimen involving sang American national kag ang asawa sini dito sa Dumaguete City. Huwag ko kumalo kung anong intensyon, kawat ba na? O kung intensyon sini, pamatay lang kadya? Oras naton, 7:53 na mga katropa. Ginaangan ang establish pa kita connection naton sa aton nga patrol, mga katropa. Pero kahapon man, dito sa Sumag, nagbarakuon to. Amot ako, may ara na buling aton nga lokal ng panguluhan. Kaya may nag... salit si Hay to sa mga impormasyon ko sa DSWD sa aton nga ano sa aton nga barangay tungod sang numero sang mga naapektuhan sang sunog mga katropa no kontra nung aton nga patrol with katropa nga Franz Andrew Burgos mga katropa XFM live reports first time ari si katropang Franz may kaga. Ah, oh, katropang Franz.
7: Yes, katropang Erwin, no? So sa ato ning latest terrible nga information, kay isang kaagahon, kahapon, si Impedos, kinlanog naman ni katropang Erwin ang siyudad sang Dumaguete.
16: Oo.
7: Dito sa probinsya sang Negros Oriental, isang isa ni ka makasalib ni nga balita.
16: Oo.
7: So si Rindri katropang Erwin, involved ang isa kadumuluo.
16: Uh-huh.
7: Kag mismo ang iyang ginapatian living partner o kon dinaupod subong.
16: Mhm.
7: Nakabuhan ni Katropa Erwin ang nasambiting nga insidente sa Poro Katubhan o kon Sitio Katubhan, Barangay Bahum Pandan.
16: Aha.
7: Uh-huh. Siyudad sang Dumaguete.
16: Aha.
7: So kini ni Katropa Erwin ginapatian isa ka 71 or 72 years old na American national nga lalaki.
16: Oy. May edad na?
7: Oo. Kag isa ni ka 71 years old na Pinay.
16: Oho.
7: Ang nasapuan sa sulod sa ilang abalay.
16: Ay?
7: Naway na isang kabuhi kay Papa Erwin na ginapatihan din pang tiro sa wala ni makilalaan na suspect katropang Erwin.
16: Oho.
7: So sa information nga nakuha ni naton from Dumaguete City PNP, ang katropang Erwin... actually, ito may mga pangalan na kita nga nakita, no? Ang ilan ni apelyido, Duel, no?
16: Aha.
7: Duel, D-U-E-L, ang spelling sang ilang apelyido, Katropa Erwin.
16: Aha.
7: No? So, sa information tadi rin nga nakuha, ginapatihan Katropa Erwin na sila nga duwa ang ginpangsulod sang wala makilalaan nga suspect dito sa ilang abalay katropa Erwin sa Barangay Bahum Pandan pero mismo sa siyudad sang Dumaguete.
16: Oho, oho.
7: Kay sa information nga na-receive naton din usisa mismo sang Dumaguete City PNP ang kabulig sang sini nga mga biktima. Tandig na panay tayon sang kabulig katropa Erwin. Sila mis asya ko na mismo nakabugtaw mga alas 4 sang kagahon kahapon.
16: Oho.
7: Kag may nakita ni siya. May isa ka persona sa sulod sang balay sang big sa mga biktima.
16: Oho.
7: Na may tabon ang guya.
16: Oho.
7: Kag ginapatian ka to Erwin ang tabon ni Dobonet allegedly.
16: Oho.
7: Kag may ara sa armas lutang.
16: Okay.
7: So, and then, kato pa rin, pagkalipas ko, sa mga information na na-receive natin, ang timbang ni, o ang kapulit sa Luzon Balay, lugin gapos, bani ko, no?
16: Mm-hmm.
7: Pagkatapos gapos sa iya, dili yun to kato pa rin na tabong krimen, so sa gaindere, din pang tiro, sang hindi may baluan, nga ka namuon sa suspect, kaya may mga ginaligar kato pa rin, sobra isa mo.
16: Mm-hmm.
7: No, hindi kita maka-specify sa number kasi na kita dua sobra isa, diba? Si dua o kung tatlo,
16: mm-hmm.
7: o kung apat,
16: mm-hmm.
7: o kung lima.
16: Mm-hmm.
7: No? Ba't kaya Troparwin ang nakita sa timbang posible isa pa lang ka-suspect
16: mm-hmm.
7: na araya sa sulod ng balay na munis ang ginapatihan nga naghimo sa krimen o kung pagpatay sa mag-asawa dito sa Dumaguete,
16: okay. Kaya
7: Tropang Irwin.
16: Oo, uh-huh, oo. Uh-huh.
7: So, gila yun, ini nga, gin, ano, sang caretaker, or sang kabulig sa lugalay,
16: mm-hmm.
7: or timbang sa nilabi,
16: mm-hmm.
7: eh, nag-apos, malikat ang pang-urban mo.
16: Mm-hmm.
7: But sa information lang niya, gin provide sa kapulisan, nagpalagyo matapos ang krimen,
16: uh-huh.
7: ang ini nga mga suspect. Kaya nagagawa, malikat ang pang-urban sa report sa Dumaguete City PNP,
16: uh-huh.
7: nga robbery with homicide, ang insidente.
16: Oho. Kawatan sila, kinpamatay
7: kawatan.
16: Pa.
7: Oo, kagin pamatay pa.
16: Mm-hmm.
7: So, sa karon, amo pa ni ang ginahibalo pa kung pilagi kabilog ang mga suspects. Ba't katropa Arwin kahapon sa initial na report from Police Regional Office na Negros Island Region, may mga persons of interest na.
16: Oo. Oh, mm-hmm.
7: Sa nasambit ni nga krimen nga natabuli ito sa syudad ng Dumaguete. So, the tagagawa sa investigation, ang ilang intention is pagpangawat, but the big question na din patay ang ini ng mga biktima sa Tropang Irwin.
16: Mm-hmm. Oho, oho. Okay.
7: Oh.
16: Grabe
7: ba? So, kaya mo nito karoon din na ano pa natin, kaya ang pag-confirm din sa aton, nga ang Special Investigation Task Group, gintukod na.
16: Oho.
7: No? Kaya may ara na siyang SITG.
16: Uh-huh.
7: Pero Katropa Irwin, gahunat kita sa feedback from Katropa Irwin na may ano na sila, no? Ginahunat na nga maka-respond ba lang?
16: Oo. Uh-huh.
7: Kay ano pa sila? Nang donat-ulat kita kahit na yung mga medyo sakong puro linya nila.
16: Oo. Uh-huh.
7: Pero Katropa Irwin, ang gindulong talang anay, abuli siya latest ang gid or ang pinaka-initial ang gid na anay sa nakabuling insidente dito ka Katropa Irwin sa barangay Baong Pandan dito sa syudad ng Dumaguete sa kahapon.
16: Ongoing investigations, police?
7: Oo. May SITG na ganit ka Katropa Irwin nga gitukod.
16: Oo.
7: At confirmatory sa atin sa pro-NIR, no?
16: Mm-hmm.
7: Pero ganit ka Katropa Irwin, so may designated ng spokesperson na kuha natin sa payag. No? Kaya ginawala ito. Natama si Police Captain Stephen Polinar, spokesperson, siya Katropa Irwin sa Norpon or Negros Oriental Police Provincial Office.
16: Oo.
7: Kaya sa karoon, ano man, no? PIO or spokesperson sa SITG ni Katropa Irwin.
16: Grabe, ang balay, gated naman ni Katropang France. Do-